0: Chega, power. Power.
1: Nian bitau, dili an diha.
0: Hapet lagi deh. Dili ana.
1: Shima, oi, tengok in town, Shima.
0: Agak sakit aku samput, Shima.
1: Daun siya man ka, kamu buwan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahambong pagyud ka.
0: Kalit magbigol-gol ko na akong tuhon, o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngul-ngul nga tuhod, sakit ng mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arang kada si Manang, na wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dud sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahintang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di pa ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot og naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Look, naunsa ka man? Murag kagain na naman kadira sa CR.
7: Ay, gay apo. Tukay nga dako kay problema. Kasi matag ihi dako, may pagpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
6: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
8: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
6: Wow, si Lolo Og, gasaysayaw naman.
7: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
8: Ang Prostate Tab, mapalit din hini-ining istasyon.
9: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
10: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Og ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hiltips with Kuya Dudes. Hiltips with Kuya Dudes.

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutong mabot niya itong pagsibya, karong buntag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong nahimutangan, pero kada hapon maulan, karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban usbon ko mayong buntag Bukidnon. Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental.
1: Good morning.
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning.
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa gihapon? Kininausabi niyong pinalanggang kwedon sa manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Ngunang pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig o kugilang. Importante nga himsog ug baskog ang atong lawas bisag usa nga miyembro sa atong pamilya ug atong banay walay balatian nga gihambin. Dako na kay na nga regalo alang kanato sa nadlaw-adlaw natong panginabuhi. So kumusta mo diya? May buntag laras tanan hurot.
1: Good morning.
0: Aduna na yung mga pag-ulan panahon sa kahaponon or kagabion. So kumusta inyong area diya? Sa gunso na bali tulo rupat na kaadlaw. Pero sa matag adlaw grabe ang init. So, dili magkumpiyansa sa matag karon og unya kay sakit gihapon kay init sa panahon sa kaadlaw. Oh. Unya grabe na ang pag-uso karon sa ubo sipon hilanat og trangkaso. Oh, amping ta kanunay labi na sa mga kabataan ngadto na sa mga edaran. Kay hasol kayo nga kanini ang maglubog ta kanunay sa banig niya natay gipamati. So kumusta diya sa atong mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya ug bunso, senior citizen, katigulangan or katiguyangan? Musta man mo, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Siyempre sa ato mga partner radio station, tagiyag tagdumala, gikas inyo station manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labinas technical, salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkunikta.
1: Thank you.
0: Oga, siyempre usab sa ato mga iksuong mag-uma, mayong buntag ninyo diya. Salamat sa inyong kadasig ug kakugis matag-adlaw na makaaw ng katawhan.
1: Thank you.
0: Anpon nga mga nananom, sama sa may sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kape guban pa nga mga lagutmon. Sa ato po isuong mananagat, mayong buntag ninyo diya. Salamat na aming masudaan.
1: Thank you!
0: Tanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw, mayong buntag ninyo. Salamat kayo sa inyong madasigon, makugihon, sakripisyo, sa pagbantay sa usa ka lugar area or komunidad na imo kining malinawon gumikan sa inyong kadasig ug kakugi. Salamat ha! Thank you, Jud kayo. Thank you.
1: Thank you!
0: Kadukado publiko, mayong buntag.
1: Sa
0: mga guwapo-guwapa nga mga tindero ug tindera diya sa nagkadaiya nga palengke or merkado sa tibuok Mindanao nga nakamonitor din ini nga atong tulumanon.
1: Good morning.
0: Inyo diya sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, trabaho or trabahante nga nakamonitor sad mga bodigiro ug bodigira nato diya. May buntag taga Bakery Restaurant and Eatery, morning ninyo. Auto Supply, Hardware, Vulcanizing Shop. Oh, kanini ang barber shop, morning ninyo diya. Mga shop-shop ting. Basta kay mga shop-shop, morning ninyo, laras tanan hurot. Og sa ato mga kapungango dinhi nga walay paglubad sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, padayon lang sa pag-like, pag-share, pag-follow. Thank you daan. Ah, parang katong gusto maguban-uban, magsabay-sabay, kuyog-kuyog, sabak-sabak, sungay-sungay, lukdo-lukdo, kugos-kugos ni Kuya Dudes. Dalikyate ang ato ang Facebook page live na to sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading ug sa A6FM 99.7 Davao. Good morning.
1: Good morning.
0: Labi na kang una pa sa pers. Una pa sa pers kang boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni mo da boss.
1: Good morning.
0: Ikan diya sa News Radio Hinatuan kang Jocelyn Hubay Sabredo.
1: Good morning.
0: May Tabaransa.
1: Good morning.
0: Si Kiukil diya sa Express Radio La Paz, salamat kay dong sa matagadlaw nga pagkonekta. Kang Ronnie Lampayan diya sa Happy Radio Talakugon.
1: Good morning.
0: Siyempre Technical Department sa Lucky Radio Bayugan, may buntag.
1: Good morning.
0: Kang Aida Rionbes, good morning Kuya Dudes, kumusta? Hello everyone, shout out kang Joy Kulot diri sa accounting office. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Ani kanini ang si Ma'am Bernardita Briones. Iyaha lang gibali iyahang ngalan. Dia sa accounting office sa Salvacion National High School. Sa accounting office dia og kang Joy Kulot. Kulot jud na siya ma'am, imong kauban dia sa opisina. Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta ha. Kung kang atin ay Labadia Raot, Dayday Liordin, Istalmayra, Zeradio. Salamat kayo. Kang GMT Barli Masa, good morning 90.7 Radio Supremo Claver. Good morning Claverian.
1: Good morning.
0: Kang sa J Radio 102.9 Radio San Miguel, J Radio San Miguel Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Salamat kayo ninyo, may buntag. Ato na lang ning lubos-luboson kay adlaw man nga Lunes karon nga ato ang mga pagpanimbaya labi na sa ato mga partner radio station nga nakakonekta. So adlang Lunes lang nato ni sila nga kanini ang mo-mention. Kaya kung atong adlaw-adlawon, magsugod atong programa, hotdo na ito na sila adlaw-adlaw o kanini ang mention, mahurot man na ito oras kadaghan nila. Ulan di Ajupay. Walay ulan, Dribyang. Init siya mabuntag adlaw. Kung mahapon, kagahapon sa'yo. Mga udto, grabing binundakay sa ulan, kusog-kusog yun. Diyan pagkagabi eh. Usahay po buntag. Muna ang kuan buntag sayo or kaadlawon. Bunga na siya sa low pressure nga naa sa kanini ang habagatang bahin. Nag-atbang man sila. So dala pod sa kanini ang hangin nga habagat. Nya nay low pressure pod kung imong tanaw ng mapa, usahay diri man sa likod buko-buko dapit sa kanini ang Pacific, di ba? So karon dunay low pressure nga diri sa habagatang bahin. So dala na siya sa nadala pod sa hanging habagat. Bubintaha na lang. Kay medyo nakasinati pod ta og taas-taas kayo nga pag-init, nya aduna na yung mga pag-ulan. Nga lang importante kita nga katawhan ang dugang nga pag-amping gumikan sa grabe nga kainit sa panahon unya mabasa ka sa ulan matutalisikan. Duna gyud posibilidad nga makabaton ta og kanini ang hilanat, ubo, sipon kana. Kay grabe kainit unya ang alisngaw. So, dugang amping lang yun niya. So, matagkarunugun niya, kinahanglan nga ligon, kusog ang ato ang resistensya. Aron sa matagkarunugun niya, kung ugaling man, doon ay mga posible nga balatian nga mutakboy nga ni kanato. Dali rang makarecover ang ato ang lawas. O niya, kung makasulod man, dali rapod siya nga mawala kay makasukol man ang ato ang immune system o resistensya. Makasukol ang atong lawas. Muna sa labing mas mahinungdanon gyud no kay di man nato na sila mapugngan kay mukaon ta muginhawa ta muhingos ta unya uban pa sa mga viruses and bacteria nga naa sulod sa atong panimalay na sa atong lawas magkuyog-kuyog maguban-uban di na siya mawala naa gid na muna importante kayo unya napay kauban nimo sa panimalay usahay di nimo ma bantayan nga gikan sa gawas nakahalubilo og tao. Gikan og merkado, gikan sa tapok-tapok, gikan sa mga mall, nakakuha, mag-abot dia sa inyo. Mahitabo, posible na siya nga mutakod na, di ba? Kana pod mga tsinelas, sapatos nga gikan sa gawas masulod, kana isa pod na siya. Unya dugang kahinlo kalimpyo sa palibot, isa pod na nga makatabang nga para nga mamahimong likay ta sa mga balatian. Di maghinugawan. Sa importante dia. Naaman na dia nga to ang Kuya Dodge sa Frutic Zinc. Makatabang na siya og dako ha. Para sa pakusog palig-on sa resistensya sa matag adlaw para nga dili ta makabaton og balatian. Moro gina sa kapoy kayo ning kwat. Kapoy kay ning hutuyon bitaw tag ubo na paisipon nga mukalit og tulo ni kung imong isikma way madala niya kung imong pasagdan mutulo rag iya. Ya katol gilok imuang ilong ug imuang mata say maapil pang dalungan ang kadimalas pagyod kay pag naa na kana nga trangkaso mawad-an ka og kanini ang panlasa naa na mawad-an kag pandinig mawad-an kag padamdam pare sukat pare haba pare sa panasya pare Richard Randy. Wadaan kag bang amoy. Di ba? Di siyempre di kaganahag kaon. Wadaan kag panlasa. Ana. Mabungol ka sig bagting imong dalunggan. Unya asul kayo panugnaon karon kurug-kurug kay lain biang hilana tron biang. Lain ang hilana tron. Ilubog jud kas banig mga panakit nga di nimo masabtan ang imong mga kaunuran, imong mga lutahan. Imuhang abaga, imuhang buko-buko, imuhang hawak, imuhang pangiuran. Mas kagyong sakita gyud. Daw na kadali hok sakit. Dili pa ra kaniadto nga kung bation ang tagilanat, kaya ra natoy liok-liok karon dili na. Pitigi nga sulag yun. Ah, panimbaya kang Gisa Adorna og Janjan Kuya Dodge diri sa FMR Radio na Bunturan. Nga kugihan kayo sila manilhig sa palibot sa estasyon. Ah, grabe. Kung nga kugihan ninyo dia kang Gisa Adorna o kang Janjan dia sa FMR Radio na Bunturan, Davao de Oro. Good morning.
1: Good morning.
0: Basig karon ra po na ilang kugi. kay narbay. Basta wapo na nga na mga kugihan, pero sa high pod ang trabahante, kugihan lang magtanaw nga mo. ura kagi pamaulan sa kasakit. Nga na gid bitaw. So, niyang kana lang yung ubo. Kana yung ubo biyang moy grabe gid ka perwisyo kayo. Sakit imong ulo ngano man. Kay sige man kag utong inig ubo. May ulo lang. Sakit pa imong dughan. Musakit pa imong ubol-ubol or tilaok. Musakit pa gid imong buko-buko. Ngano mo sakit ang buko-buko? Kay inig ubo nimo mo mapugos, mapirsa og kainat imong baga. Ni mo sakit imong tiyan kay ngay muhang internal organ inig ubo nimo mga inat gihapon. O ang nakadimalas pagidiha kay inig ubo nimo makautot na, makaihi pa, makaigit pa. Ay pait kung ang ubo nga mutakboy sa imo kanang ubo nga pinarapid. Oh, na may ubo nga pinarapid biyang pinasalba. Oh, kanini ang pinarapid, pinasalba, pinakarat o kanini ang pinaulbo. Oh, pabuto ba? Nana. So, ato nang isgutan ron taod-taod kay munay makahasol kayo ng ubo nga pinarapid niya. Asmahon ka niya, hubakon ka niya, takbuyan ka na, di ka kaginhawa. Kanang ubo nga sa gunsun ba? Okay ra tong ubo nga pinabuto. Kay ang ubo nga pinabuto, kato man tong laway nga pilit nga mo pondo sa imuhang tutunlan or ubol-ubol nga inigbuto ni mo, mubuto. Tagsa ra to, kanang pinarapid gid mo hasol. Hasol na sa mga kababayenan. Kesa sobra nga utong, sige, ubo nga halos di ka makaginhawa, kaihi juga. Dari sa taas atong mga partner radio station Nanukads Davao 99.7 A6 FM Davao.
1: Good morning.
0: Oga 96.7 FMR Radio na Bunturan Davao de Oro. Good morning. Salamat kayo tulit. Morning ni mo dia bay.
1: Good morning.
0: Musta ma atong mga katikaran dia? Oga siyempre sa kanini ang Farmers FM Trento, Metro FM Trento. Salamat kayo sa matag adlaw nga pagkonekta. May buntag.
1: Thank you.
0: Bayo FM DXAK Bunawan.
1: Thank you.
0: Good morning Metro FM Rosario, Kuyo FM Rosario. Good morning ninyo dia. Salamat kayo.
1: Good morning.
0: Siyempre Flash FM San Francisco, radyo natin. Oga Metro FM Radyo ni Juan, Kuyo FM Sky Radio San Francisco. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Ito ta padayugdog sa Barubo. Duha na to ka partner radio station, ang Pinoy FM Barubo, Bayo FM Barubo. Og sa Tagbina pod, kanini ang Dreamers FM Tagbina, pinagi ni Boss Lionel Danau. Og kang DXRN Tagbina, pinagi ni Madam Rinaline Rosette Martinez.
1: Good morning.
0: Morning ninyo dia. Og ang News Radio Hinatuan kang Boss Ruli Abdullah Martinez dia. Morning ninyo.
1: Good morning.
0: Balik ta sa agi ang pagkonekta kay Didin na. Wala tayo lain lutsanan.
1: Ayoy!
0: Baliktas Tagbina ngadto sa Barubo, padayugdog ta ngadto sa kanini ang Radyo Kamayo Liangga.
1: Good morning.
0: D1 FM Marihatag. Good morning nimo di Amaring Lisa Logronyo. Morning nimo di Amaring taga Marihatagon.
1: Good morning.
0: CFM Kagwait. Good morning Kagwait non.
1: Good morning.
0: IFM Tandag City. Good morning Tandaganon.
1: Good morning.
0: Tag ninyo da pinagi sa DXGP Tandag High FM. Og sa duha na to radio station sa San Miguel, ang Tribal FM San Miguel og ang Z Radio San Miguel 102.9. Thank you kayo. Salamat kay sir.
1: Good morning.
0: Og sa atong magtutudlo de ang coach. Dicky Argilis. Morning ninyo dia. Og niya did in na po. Balik na po ta di standag. ato ta padayugdog sa kanini ang Karkan Madkarlan. Good morning.
1: Good morning. Inabi
0: sa Heart Radio Madrid. Good morning ninyo da Espanya Madrid. Karkan Madkarlan, Karaskal, Kantilan, Madrid, Lanusa. Ah, oga Carmen, may buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Claver, good morning Claver yan. Padayog dugta, agita og 90. Adto na sa lungsod sa Claver, mga kasilingan ng dapit Barangay City og Porok, pinagi sa KFM Claver og Radyo Supremo Claver 90.7. Good morning.
1: Good morning.
0: Hot FM Siargao, mayong buntag. Honey FM Kabadbaran City. Good morning Kabadbaranon.
1: Good morning.
0: Abi, kanini ang upat na to ka radio station sa Bayugan. Good morning Dakbayan sa Bayugan. Lucky Radio Bayugan, City FM Bayugan, Smile FM Bayugan, ug Metro FM Bayugan City.
1: Good morning.
0: Happy Radio Talakugon, may buntag. Salamat kayo sa technical dia.
1: Good morning.
0: Express Radio La Paz. Good morning La Pazanon.
1: Good morning.
0: Salamat gihapon sa inyong matag-adlaw nga pag-konekta pinagi ni ECQ Kel. Ogang Metro FM Prosperidad Baba pinagi ni pare si Sir Kuya Radio Ramirez og kang pare Rodel Tikson.
1: Good morning.
0: Inyo dia Oswag Radio Pangantukan Bukidnon.
1: Good morning.
0: 94.7 Gold FM Calamba Misamis Occidental.
1: Good morning.
0: 7.7 Gold FM Oroquita City.
1: Good morning.
0: Kay Radio Gipo Sambuanga del Sur.
1: Good morning.
0: Pulog og dapitan, good morning.
1: Good morning.
0: Una ato mga padayugdog sa matag adlaw, diha moabot ang ato ang mga pagsibya, pinagi pod na sa tagsa-tagsa nila ka makusog na signal sa matag radio station nga maabot sa tibuok kapupudan, ha, di ba? Musakit pod ang ribs. Tanan sakit, oy, musakit na biyang kay kana man ang inig utong gud. Inig ubo ba, inig utong. Morning gud na siya. Corsinio, batukan. Morning nimo di atay. Niaha kuya na makapaminaw. Di makapaminaw sa live kay matay akong patay akong cellphone. Kuya Juan mantaaning patay Arsenio eh. Kursinyo. Abi na ko kung say patay na kuno cellphone. Unya kining sa akong bana ni expire na pod ang load. Aha ka man ani mga cellphone na. Saristo na. Morning ninyo dia. Salamat kasi kiray, okay ray. Naman na bayugan mga kanay mga kuha na eh. Na may mga radio station di. Okay na dili kay ka sa live kay. Wala mo na yung problema. Wala mo na siya problema. Naman tayo mga radio station di. Kang Merle Pation Espina. Shout out sa tanan nga taga Maglatab Tagbina. Good morning ninyo di taga Tagbina.
1: Good morning.
0: Tag. Taga Maglatab daw. Gikan ni Merle Pation Espina. Amurag kanini mo naasa kuan. Murag Asunsyon man siguro na siya tibalog. Pero taga diha ni. Si Merle Pation Espina sa Tagbina. Nanay siya sa W del Norte nagpuyo. Niya user regular user karaan atong user ni sa atong produkto. Lamat ninyo diha.
1: Thank you.
0: Dayday Lordin Estalmayra, good morning. Og kang Nora Katilok Sanchez, Elmer Kagaanan. Diya sa Ilmar. Murag balangyaw ni siya Misamis Occidental. May buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Taga Porok City, Asinso, Barangay Fines, Oroquita City. Sa mga Katilok family, kang Mama Salud ug kang Papa Fernando ug sa mga silingan nga naminaw sa imong programa Kuya Dulz Deris Oroquita. Salamat kayo. Gikan ni Nora Katilok Sanchez, gikan pod sa nga nagmonitor, gikan sa Tandang Sora, Quezon City, Manila, Philippines. Wag grabe lang.
1: Good morning.
0: Salamat kayo ninyo. Giyukay Priyang Kalimpong, unsa may angay tumaron sa years old nga bata nga dili makalibang magsigi rag ugos-ugos. Luoy taon, unsa may angay inumon diha kuya? Pila may edad ani Giyukay? Wala man imo gibutang, years old ra man eh. Pila may edad ana bata? Makatag-an ako eh, pila edad sa mga bata nga di kayo kalibang. Kasagaran ana 2 anyos, 3 anyos, 4 anyos, 5 anyos, 6 anyos. Muna kasagaran nga mulo sa mga bata karon. Unya pag edad na ana nila og mga 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hangtod na na 20, 21. Makasinati po na nila, masinati po na karon sa ingon ana ng edad ng mga bata. Tungod kay magsige na lagpuyo ay di asbalay, sigig cellphone, sigig kaog mga junk foods and processed foods, sigig lingkod kay nagcomputer, amo na ilahang mulo pod karon. Di po na sila kalibang. Dili man sama sa mua sa una nga kanini ang wala pa'y mga social media, magsige migdagandagan, liyokliho, pagkukuray dito sa daruhan, sige og Chinese garter, sige loksong tinik, sige og patintiro. Karon na mga batan-on ro na arasulod sa balay, magsige rag silpon. Tinghugas sa plato, kung imong pahugason, mudagan sa kwarto. Ami Bagundol, may buntag. Sa imo ang imuang suking tigpaminaw og user sa imong produkto Risma Puhanes Bagundol, may muntag ninyo da, salamat kayo ha. Labi na kang Ate Delia Taniola. Morning kwedots, ulan na po diri sa Oldamulog. Thank God's kinakainom jud ang among mga tanom. Lipay bitaw mga tanom ana Ate Delia sa mga karon kay lahi biya ang tubo o ang resulta sa tanom o mga pananom kung gikan yun tubig ulan kumpara sa tubig lang nga normal nga imuhang ibubo. Muna siya ay labing tinuod. So lahi ang tubo yun. So lipay ato mga igsoong mag-uumapod. Shout out ni Junior og kanini ang Arsing nga naminaw sa radyo gikan sa Kalamba. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Junior og kang Arsing. Sing! Arsing Sisi. Dias Kalamba, good morning ninyo dia Kalambahanon.
1: Good morning!
0: Tagay to ba, Sing? Shout out ko diri kuya sa Karaskal Mining, sa mga operator sa kaniniyang equipment. Morning ninyo dia taga Karaskal.
1: Good morning!
0: Mayong pag kabot-kabot dia sa mga yutang na tawhan. Akong igsoon, 72 years old. Dunay prostate kuya Dodge. 37. Naog da 10 years. 72. Tarun sa CC. CM siguro ni. 37 CM na. 10 years na niya gidala-dala. Nagpa-check up pero wala may epekto nga gihatag nga tambal. Ang gihatag niya nga tambal blank. Blank, blank. Ali na natin mention kay mga brand name ra ba. Wala epekto ang iyang gibati. Hapdos kuno gihapon ihi. Mao akong gitambagan nga mugamit og Kuya Dodge herbal. Kay kini may akong gigamit nga tambal og ang imuhang Kuya Dodge Bronchoid pa. Labi na kung na ako'y anaang akong asma. Nadasig ni siya og maoy hinungdan nga namalihog ni siya nako nga ipapangutana. Unsay tambal? Unsay dili kanon? Asa mapalit? Sa dipolo gahulat siya karon sa imuhang tubag kuya kay ipachat niya dayon aron makapalit. Sinik ni diri sa Oroquita. Salamat kayo, Kuya Dodge. Ayang igsuon di ay kuno. Silang ato nang sagutan ro ni ka. Diri sa taas. Unahon na tong Kuya Dodge Bronchoid. Kidaghan kayo gapigsot ang ihi karon tungod sa ubo. Sirit imong ihi. Inig ubo nimo. Ang ubo nga mutak boy. Karon na labi na kay aton kasi nati tag kanini ang grabe nga haze. Abog or abo. Tong mga nakalabay na pagihapon na may lag na kwanto. Dugay na nagpahimang no ang mga eksperto nga dugang amping kay ngatong nasud Pilipinas nakasinati og grabe nga haze sa gumikan sa abog, aso o kanini ang mga chemical nga gamit pagpatay sa kalayo nga grabe nga dakong sunog nga nitabo sa Indonesia sa ilang kabukirang bahin. So natiwas pag ina karon gisamutan kay nanay mga pag-ulan. So nangabot din ni ang reklamo o kanini ang mga mulo nga ang ubo sipon hilanat o kirang sipon. Ang hilanat magkuyog namang gid na sila. Bahala og magtulo na imong sipon diya, okay ra. Ang kaning ubo may grabe nga makapirwisyo. Di ka katulog, mapirwisyo ka, kapoy, hasol, sakit, sakit ulo, sakit dughan, sakit likod, sakit hawak, sakit puson, sakit tiyan. Mojo na kay labi nagutuyon ka og mayo. Ah, mas may nang sipunon ka kaya bahalag magtubod na sa diya, makatug man ka kaning ubo, di jud ka pakatulgon. Apil na imo katapa, di jud katug. Abilar og apil. So, samot na og nanakay mga hubak or asma kanang mga ingon ana nga senaryo. Mas labing bantayanan. Aha, para masabtan ninyo, mas labing bantayanan kana nga mga senaryo. So dunay ubo sa tunog, dunay ubo sa piang, dunay ubo sa kagaw. So direta sa ubo sa kagaw kay ang ubo sa tunog anaa naman na permente na samot na ubo sa piang. So bantayanan gihapon og piangon ka. Namina mo, bantayanan gihapon og piangon ka kay delikado matakbuyan kag ubo. Mas dugay mawala kung motuo mo og piang. Sunod, ubo nga, ubo sa tunog na nasamot. Kay kung mataptan kag ubo karon, unya permente ka matunugan kay bugnaw ang panahon kay nagulan, pero matingala ka nga bugnaw, unya bugnaw ang palibot pero gipaningot ka. Pwede kang matunugan, pwede kang ubon. Ikatulo, diri na ang ubo sa kagaw. Abog or allergy unsa pa nang naadya? Nga naadya sa imuhang palibot. Matakbuyan ka na, magkuyog na silang tulo hasta nga sula. Ubo nga pinabuto, ubo nga pinasalba og ubo nga pinakarat or pinarapid. Ang ubo nga pinarapid mo nang sagunsunan kag ubo. Kanay nga na bitaw, nga halos di ka kaginhawa. Kana mo isa ka pinakahasol kayo, labi na kung hubakon ka. Ah, ang ubo nga pinasalba katutong ubo nga naay laway nga magbara sa imong tutunlan nga inig tagsar ka takihon, pero kung mapundo na siya inig ubo nimo kay mukato lang imong tutunlan inig ubo nimo mubuto. Mao po nay ubo nga makauuwaw. Oh, mao po nay ubo nga makauuwaw ngano man naka sa tapok, naka sa grupo, naka sa mga meetings, naka sa mapugos ka og kaning kaubuhon kay ka pero muutong ka kay mauwaw man ka kay basi inig ubo nimo mubuto ikaw ro bihetan aon. Diba? So imong pugnan imong ubo. Pagpugong nimo sa ubo, ngita kag kasilya, singita kag comfort room or CR, mudagan ka didto kay muubo ka. Di pa ka kaabot sa CR, nagsirit-sirit na imong ihi ginutong. Kagawa lagi. Kani pod ang ubo nga pinakarat. Kay ang ubo nga pinakarat nana sa tao, gikan sa abog, allergy nana. Kanang magkatul imong tutunlan. Magkarat ba magkatul? Sige kag ana bitaw, sige kag pangigham. Na gani ko. Ah, di ba? Sige kag pangigham kay katul imong tutunlan. Oh, kana moy isa gyapon na sa grabe ka hasol. So bantayanan. Dugang mga pag-amping sa matag karon og unya dili pauga og singot. Ah. Unya, unsa may posible nga mga produkto nga makatabang para diha buhatan ninyo na or tumara? Kidako na sa gikatabang. Likay lang ang subsob nga grabe na nga kanini ang antibiotiko labi na sa mga bata kay murag delikado. Niya ikaduha, tama nga kalig-on sa resistensya or immune system kay pag magbikil atong baga, naman na siya ang gitawag nga autoimmune disorder. Ang pagkaluya sa ato ang immune system o ang pagkaluya sa ato ang baga nga dili siya makasugakod kung ugaling man dunay balatian. Dugay ba makarecover? Muna siya, importante, paliguna, pakusga imuang baga. Wala pa na ilabot ha sa mga abog, allergy, unsa pa nang naadya, mga chemical, sigarilyo, mga katol. Oh, di samot na. Correct me if I'm wrong. Pag naamoy hotoy, karat inyong tutunlan. Gamit gani mo katol ya sulod sa inyong balay. Bisan pa umingong ka nga kanini ang branded or dili branded, samot na ng China. Di ba kahit pang hot doon mag hotoy dia, ang problema kay manakod siya. Ha? Ang problema, manakod siya. Labi na kung dunay bata or mga tiguang diya sulod sa inyong balay. Labi na og dunay, para saan ang dunay giubo sa inyo, pamilya. Na isa nga giubo diya. tan-aw nimo okay ra ka kay wa ka matakdan, pero pagdagan ana sa mga pipila ka adlaw semana, mubalhin na. Ah, mubalhin na siya, kay ang lawas atong una nga giubo naka-recover, kay nakainom og tambal. Pero ang gitawag nga kanini ang house bacteria ba? Kung sa hospital ba, hospital borne bacteria. So nana sa gitawag nga kanini ang house borne bacteria nga naa ra sulod sa inyong balay. Oh, pag ubo ato niya tawhana, nagtuyok-tuyok ra ng kagaw diha. So naka-recover siya, kay nakainom siyang tambal. Karon nga ikaw wala makainom og tambal niya, kanunay kang nagpaduol ato nga tao, mga pipila ka adlaw semana, di pa na nimo madangatan. Kay ang kagaw ana mag-generate, maghimo pa man siyang eksina dito sa imuang lawas. Pag mubuylo na na siya nga magkatapok na, ikaw na po'y musunod. Ah, ikaw na po'y musunod, ubo, hilanat, ana, trangkaso. Sunod ana, kamo na dayon tanan, magsunod-sunod na, dili mo na, bihira kayo mo magkadungan. So posible pun mo nga magkadungan kung ang isa nga mga membro sa imuhang pamilya luya og resistensya. Ah, dili makasugakod iyang lawas. Muna siya ang problema pag naata ana. Apil na dayong allergy, naa na po dayon na siya. So dili na siya magkadungan. Pero kung ang imuhang lawas, tibok nimong pamilya, protektado, resistensyado, muabot man na sa inyuhang sulod sa inyuhang panimalay, dali mo makarecover. Or dili pod mo tanan nga membro sa pamilya, matingala mo nga siya ra may wala giubo, wala siya, siya ra wala gisipon o gihilantan. Buot pasabot ana, nakasukol ang iyang resistensya or immune system na ana. Or matakbuyan man mo, dali rang mawagtang ikumpara sa imuhang mga silingan nga na, ang uban gipang pa-check up na, gipadala na ospital kay di na makaginhawa, grabe nang ubos ipon hilanat, nagkumbulsyo na. Kato ang mga klase sa tao nga naigo gid og maayo sa kagaw kay labi na karon nga mga panahon na. O muna ha, bantayan, importante ang makasugakod imuhang baga, muna'y labing mahinungdanon. Kay kanang giinom ninyo para sa ubo, para sa plema, sa kagaw nga nitakboy diya, dili baya na para sa baga, para na siya sa kagaw. Nga nitakboy, para na siya sa ubo, dili na siya para sa baga. So para sa ako, ah, gawas nga nag-inom tana, pakusga, paliguna ang imuhang baga sa rason nga makasukol or makasugakod. Or dili tama, sige, igit-igit ng inigubo eh. Okay lang makautot, makaihi. Ang problema kay inigtanaw nimo sa imong pundiyuhan, sa imong underwear, sa imong panty, lain na magkulor. Yelo naman ni na may mga sungo-sungo. Wapadyod na hilisi. Wapadyod na hilisi, kinaimpatso. Normal na, labi na sa mga babae. Kahihiging laki, unsa na kang babae. Muna yung hasol. Okay ra, maka inigubo nimo, makautot, makaihi ka, okay ra na siya. Usahay gig ka nang madimalason pagig ka kay sa sobra nimong ubo, di kahapit makaginaw, makautong, makaigit ka oy. Basta na aslom na kayo imong pundiyuhan, munay hasol. Sa unsa nga pamaagi nga pwede ta nga madaling makasugakod, amo na kong giingon, dili na ni bida. Ako man yung programa, tugutin ninyo. Kamu na po'y mag-igo. Munang giingon ako nga, balansi ang tanan, klaro tataw ni Hanay. Kamu na po dayo'y magtimbang-timbang, mga suking tigpaminaw, kung angayan ba or dili. Niya, kung naamoy mga produkto diha nga, haom para sa inyo, hiyang para sa inyo, kamu na'y magdesisyon. Amo na sa ikuan diha. Pero sige, kaingon ko na, kung tested man lang nga produkto nga para gyud pagkaon sa baga sa taas na kay nga panahon, dili na papildi diha ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Gawas nga nag-inom og mga tambal para sa inyo, mga kagaw ko andiya, tagaay proteksyon ninyo ang baga. Kay balikon ko, kanay inyong gitambal nga giinom, mga salbutamol para sa ubak, sa asma, bintulin, asmanlin, carbocystin, guaifenesin, unsa pa nang naa diha. Nga mga gipang-inom para sa ubo, dili na para sa baga. Para na sa kanining kagaw o mga nitakboy diya sa baga nga dili maayo. Para makasukol og maayo imuhang baga, ayaw wala, ah, pwede nimong isabay ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Wapay siguro, maupan na makatabang, di pa ka makainom og mga antibiotic para diha gumikan kay naamang kay kanini ang kuan protection sa baga. Guapog sangkap na, nakalagondi, nakaguyabano, nakanuni or apatot. Oh, nakakalab, nananasay kalabo, lagundi, guyabano, noni or apatot, naana na siya. Ang Kuya Dudes, Bronco Aid, food for the lungs. So, kung natural antibiotic, na taas kayo sa medicinal property, naasa Kuya Dudes, Bronco Aid, food for the lungs, pagkaon na sa baga, sa rason, nga makasukol, makasugakod, ang imuhang baga, kung doon na may dako nga kadaot, labi na rin panahon na. Diya sa ni Bida og Mayo. So timan niya ang pangalan. Isulat and lista og kamo na magigo. Dayon palita, natural. Dayon inuma. Kung do na nay tama, grabe na nga ubo, grabe na nga hutoy, grabe na nga udhak nimo diya. Inom og Kuya Dudes Bronco Aid duha ka capsule buntag udto hapon. Diri na ka murid sulod sa tulo ka adlaw. Sagunson sa duha ka Kuya Dudes Bronco Aid, duha sa buntag, duha sa utog, duha sa hapon. Kung naan na jug kay ubo, naan na jug kay hutoy. Sulod lang sa tulo ka adlaw, 72 oras. Pag human ana, continuous imuhang pag-inom, pagka ikaapat na to nas 5, 6, 7 pataas, ang tod nga makarecover imuhang baga, imuhang lawas, tag-isa na lang dayon. Kumbaga, labi na isog kay kusog kay kagaw nga mutakboy diya, laban ni sa siya og maayo, pakusga sa maayo po ang imuang baga. So, sulod sa tulok adlaw, adlaw ra, isgot man tagbuwan diri, isgot buwan tuig, maglangan-langan man na. Ay! Kaya tinood nga produkto adlaw ra, muipik to yun dili, mintin-mintin, mga hasul-hasul. Ay! Sulod sa tulok adlaw, unang adlaw ni mga pag-inom, ikaw nga namin, alabi na sa mga idara na, ikaw nga namin na ron, duha sa buntag, magkaon, mahumani mong pamahaw, humani mong kaon, mga 5 or 10 minutos bago ka muinom. Kaya ang uban raba muinom, di pagani ka tindog sa lamisa, di pagani ka panghipos o plato, ang tambal, naanadaan, giinom na, ang mahitabuan na, masagol rana dito sa pagkaon, mapasaw rana, ipaproseso sa imuhang lawas, sa imuhang atay, sa imuhang storage or ginhawaan, bago ni mo paimnan, pasundan o tambal. Para nga masulo to niya. So, ang pinakamaayo nga pamaagi, mga 5 minutos or 10 minutos, ayak ka mo inom. Kedi biya na antibiotic or drugs. Di ba? So, inom ka, duha, pagkaunto po, duha, human kaon, 5 minutos or 10 minutos, gikan ka nagkaon, pagkapaniapon, duha, tulok adlaw sa gunson. Pag naanak ka, anak, timan di ba kay, ay, muhang laway, pangluan ni mo, green-green. Sinsyas na nga on. So bali tulok adlaw pagka ikaapat, isa-isa na lang dayon. Niya kung mahimo, apili na lang og Kuya Dudes Protect Zinc kada buntag. Protect Zinc kada buntag sa rason nga tabangan pod ang imuhang immune system nga makarecognize siya kung si kinsa to ang mamahimo niyang kalaban. Ana man na siya ang mahitabo manggod. Prasingan na karon ay mga kagaw, mga viruses and bacteria or sa panang naang mga kalaban sa to ang lawas. Musamot man tagkaluya kay sige labi tagkabilar karon. Ang trabaho anang immune system sa to ang lawas, siya ang mubatok, musukol, mulaban, mupilde sa mga kaaway, mga viruses and bacteria unsa panang naadya nga pwedeng makadaot si mo ang lawas. Pero importante imo ang good cells kay basig natingala mo sige man kog vitamins Kuya Dudes. Adlaw-adlaw klase-klase nga vitamins akong ginainom pero nganong matakboyan dali ra man gihapon kay ko magsakit. So meaning ana dili haom nga nanahimo kang sige kang inom og vitamins pero dili haom nga ang imuhang resistensya kusog lagi tuod pero ang pangutana ang mga selula nimo ang imuhang mga good cells sa imuhang lawas aktibo ba ngano muluya man na sila og sige kag kabilar kulang atong tulog dugay makarecover atong lawas kay pag-abot manggod nga makapahulay ta matulog ta ngato ang mga selula ana mga good cells nato muna sa'y mo trabaho, mo refer, mo restore sa mga organ na to, bata na to baga, kung unsa iyahang daot diha, unsa niya pag-repair nga luya man sa permi. Sa immune system, ang iyang trabaho po na na, mo pilde, mo patay sa iyang mga kalaban, unya karon og dili niya kayang i-recognize, dili niya kayang ilhon ba kinsa iyang kalaban, nanubrang iyang kaisog pero asa kaila. Nanahimo siyang bugo O nga na, baka nang nihimo siyang bubo, bugo, dili siya kaila, amnesia siya. Prokusgan siya. Importante manggod nga ang immune system, kabalo siya mo recognize kinsa iyang kaila, aron dili niya mapatay ang iyang kapwa immune system. Mo oh, tingala na. Ngano sige mo ginom vitamins pero magsigir kaya pun mo kasakit. Karon kasabot na mo. Ah, kinalan nga mamay mo manguna siyang balanse. Sa ano gunog sayang ang sige ginom mga vitamins niya katupang mga mahalon. Napay mga D3, mga zinc, multivitamins, mga ascorbic acid, unsa pa nang naa ni mga B complex. Kung mismo ang atong lawas, lisod nato siya madisiplina. Muna nga, sayang ang imong mga tambal nga giinom kung ikaw mismo sa imong kagalingon mapasagaron niya, kulang ka og giya. Ah, muna ato adri tama nga giya atong gibuhat. Oh, di ba? Sa kadaghan akong produkto, Bronco Edra atong napromote rong adlaw. Gamikan kay kinanglan masabtan man gud ninyo. Bahali na, nigbali na ko. Dili na, di kay ko

yan kaugubo mo agi sa kag ihi utot utot igit igit diha sigig ubo para lang gid nga aya na kamo inom karon pa lang daan mintras na kay baga niya sugod na sa inyong pamilya na isa diha inyong mga silingan na isa nagudhak diha laumi nga posible na nga mubalhin sa inyo kay madala man na sa hangin kagaw mo na oh nakay silingan parinte nagudhak na niya istorya mo diha way sampung sampung sa baba wala magmas face mask sigurado mutakboy jud na siya musugot man mog sa dili. So karon pa lang daan, pag naa kay mga parentis lingan ninyo da nagudhak na. Naa kay baga. Ino na daan og Kuya Dodge Bronco Aid. Tiwa na ya Kuya Dodge Bronco Aid. Nana, mapalit na kung asa mo nga radio station na ka-monitor karon og katong mga suki na to asa inyong suki nga outlet or pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Adto didto pangutana palit kog Kuya Dodge Bronco Aid. Mintras wa pa ko nagudhak. Ay! Magsugod na ganit udhak pati hasul hasul yun ing na ko ninyo bakakon kung magudhak na ta grabe na nga hutoy grabe hasulag yun sakit buko-buko sakit dugan sakit ulo sakit tiyan sakit puson sakit hawak murang mga inat atong ugat ka na inig buylo bitaw na itong ubo murang mga langkat atong ugat sa ato tiyan oh. So dirita ni Kuan asa na to kapikin naman ito uras deh. Ihang igsuon taga Urukitam to. Ano to? Taga Urukita. Si Nick, Nick may buntag ni mo di Nick. Ato lang ning timbawason og maha og di na maabtan ta sa oras. Ihang igsuon si Tintay Dos Anyos, ang prostate niya si 37 cm na. Napulo na katuig niyang gidala-dala, gipat check up daw pero wala epekto. At check up raman. So wala epekto diyan asya. Pero gitagaan siya tambal, dili lang na kuyoner kay mga branded na yung mga brand name. Tulo ka klase blank blank blank pero wala epekto yang gibati hapdos kuno gyapon ipangihi. Muto nga akong gitambagan nga gamit og Kuya Dodge Herbal kay maunay sikat or uso diri sa Urukita. Ang akong gigamit Bronco Aid man para pod sa akong asma. Kay gwapo man epekto mo nang nadasig ko. Muna ako siyang giingnan nga mamalihog siya, ako siyang giingnan nga Kuya Dodge ang paliton na malihog siya nako nga ipapangutana. Unsay tambal sa iyang prostate ug unsay dili kanon ug usa asa mapalit sa dipulog mo na iyang gihawlat siya sa imong tubag kuya kay ipatsat dayon niya aron nga mapalit siya Nick sa Urukita. Salamat kayo Nick, may buntag nimo di imong igsuon si Tintay Dos Anyos, palitin na lang siya diha sa Urukita Nick, ipadala na lang didto. Kuya Dodge asa nga na nga dunay prostate niya naghubag na 37 cm apit na mag grade 3 grade 2 by grade manggod na siya Nick. Ang prostate gland, prostate problem, kung maghubag, enlargement, or by grade na siya, grade 1, grade 2, grade 3, naana, grade 3, grade 4. Ang delikado sa prostate, bitaw ni, kung na'y grade 1 to kito 12. Hasol doon na siya kayo. Sa namin naman kakaroon, maabol pa man, palitis pa, painuma siya, paliti o Kuya Dodge kidney repair, duha. Kuya Dodge kidney repair o Kuya Dodge prostitab. Apili og Kuya Dodge Santon. Kaya kanang hapdos o gamay ra kay iihi, but pasabot ang paghubag ano niya pasulod. Ako na explain og ma kung sa iriskwan sa problema sa prostata glandula. Ang paghubag pasulod, paghubag pagawas, ngano sakit o hapdos ipangihi. Kaya ang paghubag na siya pasulod, muna sakit na siya kay mungulngul na dapit sa ato ang punuan sa atong itlog, dool sa atong lubot. Di ba? Ana siya Nick. Painuma siya og duha ka Kuya Dodge kidney repair, isa ka Kuya Dodge prostitab og isa ka Kuya Dodge santon. Kana bisag kada buntag lang na siya Nick, okay na kay upat man siya kabuok. Ay kabalakan ng kuan kipulos na mga natural. Inom ganit tag upat bisag mga synthetic kana paka nga natural lang. Bisag kada buntag lang ang Kuya Dodge prostitab, ang Kuya Dodge kidney repair. Ipadayon siya sa gabi og ang Kuya Dodge Santon. Bahalag wala na iudto. Kana okay na siya. Ang Kuya Dodge prostitab ni kada buntag lang sa tanan na minaw nga nag-inom og Kuya Dodge prostitab kada buntag lang, pero kung grabe gyud nga maglison na gyud og ihi, pwede siya buntag og hapon. Kay aron nga malimpyo mahinlo ang mga ang pantog nga dili magsakit magngulngol ipangihi kay bisan saon imong utong bitaw, gamay ray mo gawas, magpigsot-pigsot lang.
apilig ko ya dudes kid ni repair mo na sikreto dia then para nga

0: ma iungot na kong dila. Ayun lang kapit sa kauras. Sige, istorya, way. Way pa huway, way relax, way music, way. Paano mo sa kay oras po? Ah, ano sa kay oras po? Sige lang, Nick. Ugma, diya sa Roqueta, may buntag ni mo diya. Ong sa mga namino. Ugma, kanina po datong tutukan. So, karon ang atong topic ko, Kuya Dudes, Bronkoid, may kabahin sa grabe nga pagkuyanap sa ubos ipon hilanat karong panahon na. Wala tayong oras, alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man. Apa nagdumili na kining tanan. Natay stocks Kuya Dos Bronkoid direha sa mga dealer and distributor nato na iniabot. Ang todong mapon sa mga oras ug susamang istasyon. Thank you.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio. The time now on FMR. It's 9 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Dugang kaalam alang nimo nga ang Gabon dunay scientific name nga Blumea balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa Gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa tumar sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang alibyo alang nimo nga ang lagundi. Puno sa anti-inflammatory, antimicrobial og analgesic properties. Nga dakong alibyo sa mga naglisod o ginhawa. Ilado sa Pilipinas ang lagundi sa pagka-epektibo niini kontra sa mga lain-laing ubo sa mga kabataan o sa mga hamtong nag-edad pati na sa mga katiguangan. Pipila ka mga balatian ang kayang masolusyonan sa lagundi. Sama sa almoranas, digestive trouble, sakit sa atay, respiratory problem. Sama sa hubak, hutoy, tungod sa antitussive o anti-asthma niana. Kusgan ang lagundi mupakunhod sa mga paghubag sa mga kasukasuhan o joints. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Literia, Limara ni Sir, taga Makimuling, Pinatawan City. Ang testimony na ko sa pito-pito, sa dugay-dugay na magunin akong pakisir, ako yung diabetes, ako yung high blood, ako yung insomnia, abad yung arthritis, sir. Pag hanagin kayo kung pag inom nga mga tambal, dugay-dugay na sir, edad pa ko ane o 45, magsugod niya ako ang diabetes. Akong edad karon sir, mag-tipad yun, akong edad yung klaro.
6: Uy, mudagan na o 20 katuig, imong sakit.
5: Oh, diyan na gid sir kay dugay-dugay na gid ako ang dibati sir. Ang dibati gid ako na una, high blood na ko og ang akong diabetes. Sige ko paminaw, sige paminaw ko lang mga tambal, mga herbal sir. Ano kay kung ipaminom sir na herbal? Sa dito ka na uli answer. Pero mo naman yung akong ginamintin ron sir. Gikan pagka testing na ko og inom sa pito-pito. Ano na gini akong ginamintin ron, nag-normal na akong sugar, nag-normal akong high blood. Nawala akong insomnia, maya si Ginoo gid sir, nagtagaan ko og kanang dalan sa Ginoo nga magsigid ko og ampo sir. Eh, ano, magsigid ako hilak sa mga gabi eh. Kailan yun ko maayo, gusto ba ko magpakamuhi sa galingon mo na, sige ko pangita nga Lord, sabani ko Lord, nga tagaan ko nimo og kanang herbal nga makaayos akong dibate karon. Muna, salamat di ko dako sa pito-pito kapsul o pito-pito kapsi. Ang ako rin ika-istorya sa kong mga kailam, mga amiga, tamang na may gimati karon. Tingin ninyo pag inom ng pito-pito kapsul o ng pito-pito kapi, kay maugunay nakaayos sa kong diabetes, maugunay nakaayos sa kong high blood.
7: Kumpletong pangalan ganin mo, sir?
8: Romel Flores.
7: Romel Flores?
8: Romel Flores, Kapatagan, Lanao.
7: Ah, Kapatagan, Lanao del Norte. Kini nga, unsaman nga produkto ang imong ginamintin ko?
8: Ang kapsul ninyo, sir, o ang inyong kape, kay 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay kayong, dugay kayo na kung kuhan, inanto sa akong jambing sakit, kay kinaligin diabetic, daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga doon katulig na kape na kung gainom man ng inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina nabos siya gamay karon kay nag-maintain ko ng inyong pito-pito eye drop.
7: Mm.
8: Akong baga, daot pa gina akong baga, nagluwa pa kong dugo. Ngayon, sa ikuanan pa ko, i-insulinan pa ko, tapos aga mahal mo kayo, di man ako makaya gito mag-insulin ta. Muna nga, nindangop na lang yung sa inyo. Kundi maulian ko ang akong kabuhi, sir. Ngayon silun lang yung insulin lang yun ta. O niya, kay malipong mo ko, huwag kapito-pito na lang ko. Katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon. Tapos kakapli ko, buntag hapon mo na pasalamat ko sa Ginoo kay nahimo mong kasangkapan nga dagan ng mga natabangan sa naigyambing mga balakyan sa manako. Pagsugod na ko, take sa inyong tambal, awalan ako na balik sa ospital.
7: Salamat sa Ginoo. Please the Lord.
8: Ako nga tawa, mo na po siya igamit kay gain sumya siya. Ah, katong mga dunay igyambing mga balakyan, ah, ako, testimony ko nga, naayog ito sa akong gihambin mga balatian pagkakaroon. Ay grabe, gira kong sakit na gan, kaya ko gibati mo na nga. Kamong, doon ay gihambin diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito capsule o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayog yung kayo alang ako. Una, salamat sa Ginoo nga, naimo sila ang kasangkapan sa mga produkto. Maroon na akong ika-istorya, sir.

0: gama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

Tag mayog adlaw kinatundran. Mayog adlaw Mindanao. Mayog adlaw Pilipinas. Mayog adlaw Luzon ug Visayas. Asa na pita karong mga igalan naglagapak kato ang programa. Mayong adlaw gininong tanan magigsoon. Adlaw karon nga Lunes. Pit sa 14 ng bulan sa Setyembre, tuig 2020. Ako maginaot, sinong tanan? Maanaag ka mo sa kadasig, kapiskay sinong kalawasan. Oga siyempre, volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Kay ni ana, ang inyong nag-iisang DJ Oniok ng Bayan! Atong timbayaon ang atong mga idol from Camiguin Island. Hello sa mga taga Camiguin. Labi na po ang mga Higalas, mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental. Labi na po diros Bukidnon, mga taga Bukidnon, maayong adlaw. Gato po timbayaon mga palangga ang mga taga Cotabato Province na naglagapak ko sa mga itong programa niya. Og labi na po sa mga taga Davao Region na nagpusot-pusot po ng ato mga sukintig Maminaw. Mga taga Agusan del Sur. Shout out sa mga taga Agusan del Sur. Labi na po mga palangga sa mga taga Surigao del Sur. Sa tanang mga probinsya nga namati o naminaw aning atong

0: Aminaw na ko, murag bago o pa nagpasko. Murag, hapit na masang Pasko. Pila ka mga buwan, ane? Usig-usig na pong mga ero.
1: Gano'n mag-usig-usig bang mga ero, DJ?
0: Na naman po'y manaygon. Na po'y miingon nga.
1: Sa janing taknaan piso kon.
0: Ay! Ay! Ana po'y manaygon ani mga palangga, hurot tapod atong sinsilyo ani. Pero okay ra na oy, tagsarabi Pasko.
1: Tagsara lagi Pasko DJ, pero ngano man ang manaygon ay magbalik-balik bag Pasko. Magbalik-balik panaygon, hurot atong sinsilyo. Ang atong ibayaray og loan atong kad atong turko, wa na nahurot as hata kaning nanaygon.
0: So, managiingon turko pamor. Ako ay kumusod ng turko-turko mga palanggoy. Labad kas ulo. Ang loan dali ra gamiton. Pero ang pagbayad sa loan dugay dugay kaayo mahuman ang bayronon. Ay advance Merry Christmas sa tanan. O ni happy tapod mga palangga matapos ning tuiga. Mosulpot tapod ang tuig 2027. Mingon rabadayon mo, oy, pagbago na mo. Oy, bagong tuig na, magbagong buhay na tayo. Morag, balik-balik, raman ang istorya ha, oy. O niya ang tinuod, o realidad, wag ihapon ta na bago. As usual, maorag ihapon atong batasan, mga marites, rag ihapon. Mga libakirag, mga libakiro, rag ihapon. Mga hilabtonon sa ubang kinabuhi. Wa gani na nimo maatiman imong nalugtoy nga kabuhi.

0: DJ, shout out lang nako akong anak DJ nga wa pagyud ka uyab. Magpasko na lang DJ, wa pagyud ka uyab akong anak.
1: Ayaw!
0: Mana manawagan ko sa mga babaye og nangita mo og juwa na akong anak dire.
1: Ayaw!
0: Luagnig kalubihan. Daghanig kalubihan. Pansi pagtuon niya mo na mo nay. Among naong kudkuran sa lubi.
1: Ayaw!
0: Pagsiyor diha nay.
1: Ayaw!

0: Uyabanan ninyo akong anak. Daghan ning ektaryang kalubihan.
1: Kasi pagtuon naman amo na eh,
0: Banguras lubi among nao.
2: Banguras lubi o kudkuras lubi? Oy, kaya hay anang naakay o sa ektaryang kalubian? Ako sugot ko ano eh? Buhi na kayo imong asawa, anak. Moon ni pinaka ayahay kaayo mga palangga nga ang imong uma puno og kalubian. Ngano man ang lubi mga palangga moon ni pinakahalinot. Oh, pinakagamit sa mga tao ang lubi. Magputo ka, lubi. Magbiko ka, lubi. Oh. Magsuman ka, lubi. Oh. Magpopo kas katubhan, bunot sa lubi. So gamit yung kayo ang lubi. Lukay sa lubi, pwede masilhig. O baligyan na mo sa merkado. Lukay sa lubi, pwede na mo himuon o giniang atops balay. Lukay sa lubi, pwede na mo o butanganan o pugaras manok. Lubi, pwede na mo ihinubig o butong. Tambal sa UTI kidney. Daghan kaayo magamit ang lubi. Mula nga ang lubi mga palangga, pinakadaghan kaayo nga mahimong negosyo. Pwede ka maghimo og silhi, pwede maghimog pugaran sa manok, pwede himoong atop, pwede himoong kanaihang bukong, no? Pwede naman himoon o kiniang sitawa ka na. Kining sugnod. Pwede po nimo pangkuan diha sa nagpopo naman sa katubhan. O niya, kaniyang bagol, pwede naman himong uling, baligyan niyo. Daghan kaayo magamit mga palagang. Daghan kayo i-negosyo aning lubi. O niya, magulang niya mong lubi, o di, minus nagbunga, pwede naman tinsuhon. Baligyan niya mong kahoy. Dos por dos. O na nga, og manguyab mo, pilihan ninyo ng mga lalaki nga na ay luag na kalubihan. Kaya buhi na kayo mo, anak. Ilang kilos ko prasron? 50, 60? Naamoy makakupras mo og kadabuan. Di, paldo kayo? Kabaliga mo kupras kadabuan. Asos, buhi na kayo. Basta pag bahintay ka mong asawa, buhi kayo. Ang pangutana, naapa ba'y kalubihan ron? Okay, dirita. Oy, Lunes man karon. Lunes karon mga palangga, ang atong tigmo, mutubo na pod og 500. Gikulbaan na gikuha na yung atong tigmo. Ingon na ning uban, did si? Gikapoy na kugtubag ng imong tigmo. O sa di answer ng tigmo, did si? Nagsunod-sunod, pero dili magkitaay. Magsagubangay, pero dili magsultianay. Kung imo nang matubag mga palangga, automatic muhulbot ko og 5,500 piso!
0: 5,500 nagyod ang premyo.
2: Unsa kay answer ani ba? Ha?
0: Ay, ikaw rami kabalo na din siya. Ikaw may nagtigma.
2: Dari lang mo tubag mga palangga sa tuang hotline. 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. 0965-239-3505. Tumag na mo! Retabe, basa tag mensahe mga palangga. Morning, did you unyok akong tubag, anino sa tao, kaya nagsunod-sunod lang asa tamo lakaw. dili magkitaay kay nasa likod siya magatubangay. Pag magatubang ka, dili magkaistoryahan ay kay anino man siya, dili magkaistorya. Si Arcelle po ni taga-Kalilangan, salamat. Okay, may pagmaminaw sa mga taga-Kalilangan. May pagmaminaw di asinong tanan. Welcome sa tuam panaguban, sir. Good AM. Tubag ko siper kay kunri ang iyang ngipo nagsunod-sunod. Pero dili magkitaay kung masira mo. Magsagubangay, dili magsultian ay wala man baba nga magbaba nga magistorya. Ako si Evelyn Francisco Kapayuran Pigka Uwayan. Okay. Up. Dili mao mga palangga. Hiya dito unyo, everyday ko gapaminaw sa mong programa diri sa San Francisco. Ikaw kataw anan kaayo ka, lami kaayo ka, kusion din si mag-agik ikong katawa, labi na magduterte na ka. Og sa imong drama din si nice kaayo. Ako si Abili, naminaw ko diri sa San Francisco, Agusan del Sur. Pwede pa request ng song kanang budbud og bibingka. Imo kung sugit ipaminaw po sa pamukaw sa kabuntagon. Budbud bibingka. Aw, unya na nas pamukaw na ko i-play ha. Wa sa te budbud bibingka ron. Unya nas kadlaw. Salamat sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur. Hi guapo, minaw ko sa mong programa from Kalilangan, user ko sa mong produkto. Okay, salamat salamat ha. Oy, manawag ko karon ha. Manawag ko og user karon mga palanggas kong produkto ha. Okay, abang-abang ba des kong tawag mga palangga? Ay mo og kauwa kay batik manig naong DJ. Magkauwa na ko kay di ko artista. Kuya, manawagan lang ko sa kong bana nga si Tonio Amores nga duha ka adlaw wala na mag-uli. Akong hibalaan uban sang barkada gainom. Pauli nahan nangita na imong anak nimo. Tonio Amores, agoy. Tonio Amores. Nakasa ba ni? Oh, na nanawagan na sa kong programa ang bana wala mo uli. Duha na kagabi eh. Duha na kadlaw. Paita ning bana ingon ana no. Pait kay imbana ingon ana. Kuya, mutubag ko sa muntik mo. Kuya, problema na sa tawo. Kaya magsunod-sunod ang problema, bisag asa ka. Dili mo magkitaay, pero magsagubangay, pero dili magsultianay. Kana lang kuya, ako si Michael Naminaw, San Francisco, Agusan del Sur. Okay! Whoop! Marites na kuya nga silingan akong tubag. Away pangalan. Wapagi explanation, wapagi address. Utangan ninyo pangalan, address o explanation ha. Tagpila ng inyong pito-pito capsule coins na ako namino dire sa Davao de Oro. Ang ato pito-pito capsule tag 17 to 18 pesos per capsula. Only ang usa ka box ani mga palangga 17 to 18 mga palangga ha. Napulo kapad ang sulod, 100 ka capsule ang sulod tanan sa usa ka box mga palangga. Mangutana lang ko boss Onyo kung mapalit tag tulo ka box nga capsule o kape. Pila may discount. Maka-discount mo mga 3 to 350 per box. Mga 300 to 350 per box mga palangga. Depende na ni Melvin kasi man ang magdesisyon. Siya ang magdesisyon. Kung daghan yun inyong paliton, dako-dako inyong ma-discount kaya manggaloy o manas Melvin mga palangga. So si Rizzo Onyok, mutabang po mga palangga ha, mutabang po. Nga marekomenta mo ni Melvin, so kontak lang mo ani atong number katong gusto mag-dealer mga palangga o magbaligya o gusto mo palit o binulto aron maka-discount. Mo ni atong hotline, kontak lang ko ninyo 0965 239 3505. Naglanog-lanog imong programa dire didyo unyo. Ikaw ang among ginapamina from Kapatagan, Lano del Norte. Salamat kaayo didyo unyo. Oh, you're welcome. Okay, ipalit na ha. Okay, manawag sa ta. Manawag sa ta mga palangka og users. Eh, dire sa tabi. Tawagan sa nato ni ato ang mga users, mga palangga. Taga-agusa naman ata ni si Sir Abing. No? Sir Abing from San Francisco, Agusan del Sur, mga palangga. Si Didyo Unyok. Kining. Okay ra sa inyo, i-appeal ta mo sa raffle?
3: Okay ra, Didyo.
2: Sige, sige. Mangutan ako, ma'am, pangalan ganit ni mo.
3: Asawa man ko ni Abing.
2: Na si Sir Abing diha.
3: Na.
2: Pwede na ko may istorya, ma'am?
3: Oo, sige, sige. Dong, si Sir DJ Unyok, istorya.
4: Tama. Hey, hello.
2: Hello, sir. Good morning.
4: Good morning, sir. Oo. Si Abing, sir. Sige. Si Abing, dumarating, sir, sa Santa Ana.
2: Ah, okay. Ah, kumpletong pangalan ganyan ni mo, sir. Kaya apel ta ka sa raffle?
4: Dumanat.
2: Abing Dumanat?
4: Oo.
2: Oh. Okay, pala edad ni Sir Abing?
4: 53.
2: Pila ka buk anak ni mo, sir?
4: Kwan, 5.
2: Imong asawa, pila ka buok?
4: Isa na po.
2: Okay. Ah, Sir Abing, nabasa na ko yung text mo. Tinood nga nakagamit na ka og pito-pito capsule o Confirmex?
4: Oh, okay yung kayo, DJ. Asa ko yung gamit mga pito-pito. Alibiyahin ko, DJ. Kaya ako pibati, DJ. Lagi ko yung bukol sa otok.
2: Uy.
4: Tapa-scan ko sa doktor. Ang results akong kuha na ako yung bukol sa otok. Kireper ko sa tagong, DJ. Karong pag-refer ako sa tago, uli ko sa San Fran, kay operahan mo daw ang kwan, pending sa akong kwan, doktor. Doktor sa tago, operahan ako, ni uli ko DJ sa San Fran. Lakaadlaw ito DJ, nilapas ko sa, hindi na sa kinsuon, dito ko. Nagdamag-damag ko DJ, naglakaw kay, ipong ko kayo kay, utok, bukol na may bukol. Kaloy sa Diyos DJ, akong asawa DJ, mahilig kayo mo, mamilawa rin, infinite itin. Mahili kayo sa paminaw kaling MPPD dahil yung mga testimony nga dagan din si kaloy sa Diyos DJ nga tumari ko DJ na libyuhan nyo ko karon magkakaulakaw na ko.
2: Salamat.
4: Salamat nyo kay DJ sa pito-pito kapsul.
2: Pila lang kakapsula ang imong na-take ni mo bago ka nakaangkol o galibyo?
4: Karoon di, tangisap pa na po sa'yo kayo katawaan nung ilang ko DJ. Okay yung kayo. May ipang bati karoon nga nakambin ng mga blatian na ako ano. Tumarget mo kay epektibo dyo kayo ang pito-pito kapsul. Lindot kayo na yung produkto, DJ. Salamat kayo.
2: Salamat sa Ginoo. Kining sir, apila naman nakabuhan ni mong giantos di mo ng bukol sa mong utok di mo?
4: Mga kapit na 1 year na yun, DJ.
2: Uy!
4: Naundang lang sa kong trabaho, DJ.
2: Kung saan mali trabaho ni mo kani ato, sir?
4: Construction, DJ.
2: Construction?
4: Sa ATBI Hotel, sa San Fran.
2: Kanang bukol si mo hang utok ni mo. O saan may pamati ni mo?
4: Kwan, DJ. Mga lipong ko, mga lipong. Ya, murag magtuyo ang pananaw na ko sa tao. Salamat,
2: sir Abing.
4: Kaya sa mong produkto, DJ. Salamat mo kani mo.
2: Okay, Sir Abing. Salamat, Sir Abing.
4: Salamat kayo, DJ.
2: Okay, bye-bye. Pakpakan na itong Ginoo mga palangga tungod sa kaayuhan nga naangkon mga palangga ni Sir Abing from San Francisco, Agusan del Sur. Salamat kaayo ng limbawat akong balahibo mga palangga. Oy. Nanindog yun akong balahibo mga taga Samar, mga taga Liti, mga taga Bohol. Tungod katingalahan ba? Tiyaw mo na nga bukol si ahang utok o gitawag ni og brain tumor. O niya, gawas sulod sa ospital, walay alibyo mga palangga, o hantod nga gi-refer siya sa laing nga hospital o giignan nga operahanan. O niya, gawa, may kwarta. Mula gini nakapait na itong mga pobre, no? Pait gud tang pobre ay og wa tay kwarta mga palangga ambot na lang. So dako igong pasalamat ni Sir Abing tungod kay nakaangkon sag maayong pamatyag sa kalawasan sukad nga nakainom og pito-pito herbal capsule. Kining gitawag og bukol sa utok o brain tumor, di na ni basta-basta. Seryoso ni nga balatian mga palangga. Pero makaingon ta ba, dili man itambal ning produktong pito-pito herbal capsule. Dili itambal food supplement, pero makaingon ta mga palangga kahibulungan o katingalahan tungod kay kaya mga palangga mo alibyo, mo tabang sa mga taong masakiton sama na Sir Abing nga nag-antos. Sulod sa katuig mga palangga nga nag-antos sihang bukol, sihang utok. Salamat, good kaayos Ginoo. Ngano man magkabukol, unsa man ang mga hinungdan anak di ay mga palangga. Ngano si Sir Abing nga nagkabukol man sihang brain. Number one, mga palangga ha, genetics o lahi ba? Nasa lahi na ganin nyo, kung sa inyong pamilya na history sa bukol o cancer, mas dako ang posibilidad. Ikaduha, radiation. Kadtong mga tao nga na-expose sa kusog nga radiation, sama sa radiation therapy, kaniadto mas delikado. Ikatulo, edad o kinaiyahan. Bisan kinsa pwede magkabukol, bata man o tigulang, wala kinigipili. Ikaupat, bisyo o dili healthy nga lifestyle. Sobra nga pagpanigrilyo, pag-inom, walay tulog o pirme nga stress, makapahuyang sa atong utok o lawas. Apan mga kaigsuunan, mga igsuon ko, dili pasabot nga kung naa kaani, magkabukol ka dayon. Daghang bukol sa utok, walay klarong hinungdan. Kalit lang kini mitubo. Unsa ang timailhan? Mauni ang dapat atong bantayan sama sa gibati o sintomas mga palangga ni Sir Abing. Panglabad sa atong ulo nga dili mawala-wala. Ilabi na sa buntag. Kanang sakit kaayo nga murag gibuak ba? Pagsuka-suka nga walay rason. Paghanap sa pananaw kalit nga pagkalipong. Mutuyok-tuyok imong pananaw sama ni Sir Abing. Ikatulo, pagkawala sa balanse. Kalit nga pagkaluya sa kamot o tiil og usahay pagkausab sa batasan og lisod pagsabot pahinumdom. Kumpirmi mo makasinati ani mga palangga ayon ninyo iagwanta. Dili ni basta-basta labad lang sa ulo. Basig, doon na naging na problema sa inuhang, inuhang brain. Dili mag-self dili mag-self medicine o medicate diretso sa doktor yun. Magpa-check up. Ang doktor magpa-CT scan o MIR o MRI para makita kung naa by bukol. Inumdumi, dili tanan bukol cancerous. Naay benign, dili delikado o dili mukalat. Naay malignant, mauni ang delikado nga cancerous mga binating tigpaminaw. Masayo nga mahibalan, mas dako ang chance nga matambalan mga palangga. Mauna mga igsuon, ang pingan na to atong lawas. Matulog og sakto, kaon og healthy, likay sa bisyo, og ayaw kalimti. Magpa-check up good sa doktor mga palangga. E matod pa sa akong giingon mga igsuon, ang masayo nga mahibalan, mas dako ang chance nga matambalan. Pa-check up good doktor. Na mag-iuban, hindi na ito mapugos mga palangga, labi na way kwarta, labi na skalisod, labi na mga palangga pitos kayo. Mahadlok, mahibal ang sakit. Ala, sige, igsoon. Agwantahan nyo na, kaya wala. Basig mo lala na, hospital, ragay hapon yung padulungan. Dool good mo sa pinakadool nga health center or hospital. O abagi ninyo og pito-pito herbal capsule. Ngay dunay turmeric diri. Pinakadato sa antioxidant, anti-inflammatory. Engon man usab sa alingatong, kaya mo hilis sa mga bukol, manang uban diri mga palangasagan sa mga testimony nga naay mga bukol nahilis ni kupos. Dili ni tambal food supplement man eh. O gusto gid mo mga palangga nga matabangan nga magpabiling ligo na tong resistensya, kanunay mga palangga nga makasukol, batok sa mga balatian, magpito-pito herbal capsule. Para sa kondisyon ni Sir Abing, nagpito-pito herbal capsule, natabangan. May inom og twice a day. Usa ka capsule, buntag og hapon. Mas maayo mga palangga, 2 capsule sa buntag, 2 capsule sa udto og sa hapon. I-maintain ninyo mga 3 to 5 days. Unya og arang-arang na ang pamati mga palangga, mag-inom og mga 1 capsule, 2 to 3 times a day. Kung okay ng pamati, pwede mo mag-take og 1 capsule per day na dayon, maintain na ginan ninyo mga palangga. Ha? Pari si dayon og Mimo, pito-pito herbal coffee mix mga palangga. Yan. Pito-pito herbal coffee mix. Bisitaha, subay sa mga butika sa inyong mga lugar. Masunod ang laing drama. Huwag kayo maghawa. Balik lang sa Lidyo Unog ng Bayan. Ganyan ka drama. Atul ka na to sa Mimo Pro Plus for Kids.
5: Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ Onyok.

O na sa tanan, maraming salamat sa iyo, DJ Onyok ng Bayan. Dahil binignan niyo po ako ng time dito sa programa ninyo. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, DJ Onyok. Ako po ay si Maylene. Taga-Samar po ako dito sa Katbalugan. Dahil palagi po ako nakikinig sa iyong programa, ang programang Bilog ng Palad. Nakadesisyon ako na magpadala nining akong sigilanon. Did you know, taga-Valinsa City man ako. Apan ia din hinupuyo ang akong bayna. Dinhi sa Katbalugan. Gani, 2017, imo gihapon kong sukintig paminaw sa usa ka FM station sa Valencia. Muna nga, nasyak ko sa dihang nakadungog ko sa imong programa. Mahitungod ni sa ko ang pamilya DJ, ang akong sugilanon. Nga nagapamasin lang DJ ba? Nga imuning matambagan ang akong gulong ng palad sa kinabuhi. Tungod sa kalisod sa among kahimtang, tungod kay bisyoso ang akong bayna. Adlaw-adlaw guhubog, adlaw-adlaw giinom. Dako na gani may usahay, DJ, og utang sa tindahan. Pilmiro namang ipon, DJ, o minyo, okay pa man ang dagan. Wala pa kayo'y tantong utang. Apan nagkadugay, DJ, nibalik sa bisyo ang akong bayna. Permente gubot ang among pamilya. May mga time, DJ, nga makunuhon ako mo abroad na lang siguro ko. Nagihigay yung DJ nga gaaway mo sa kombina. Ipauli ko sa Valencia. Bit-bit ang among duha ka anak. Gani giignan ko sa akong inahan. Nga biyaan ang akong bayna. Pandili na ako makaya, DJ. Nipaulit lang ko diri sa Valencia, nagpahungaw sa kong gibati, DJ. Pero miingon kagbiyaan ako kung ba nadili na ako mabuhat, DJ. Muna'y akong kapildihan. Pildi niyo ko, DJ. Kay magpabilin raman gihapon ko sa kombina. Mulakaw ko, pilakaan law, pero muuli raman gihapon ko, DJ. Araw masabdan mo ang tanan. Mauni ang mga nahitabo.

0: kapila na ko nagsulta, di ba? Nagbagahe ka lang ulo, Baylen.
1: Pa, dilin ako kaya. Dilin ako kaya bihan si Arnold.
0: Nagpakabuta ka lang. Gibinuangan mo lang ang imong kaugalingon ni mo, Baylen. Ayaw pa sa kiti pag-ayaw ang imong kaugalingon ni mo. Dilhin na lang ka. Ayaw nagbalik dito sa Samar. Sige lang kag kuyog-kuyog ka ng imong bana. Ngawa na na'y time sa imuhan ni mo, Maylen.
1: Pero pa, magunsang ako mga anak, walay amahan. Mabari nang gusto magkawatak-watak ang among pamilya? Gusto ba na ninyo wala ni Papa ako mga anak?
0: Maulag eh. Bisan kinsang ginikanan dili na gusto. Pero ang pangutana, nganong hangtod karon, wa pa man kap tagaag time sa imong bana nimo. Wa kay halaga sa imong bana. Mo na hinumduman nimo. Wa na ipaki ang imong bana nimo.
2: Tama na, anak. Posto ang ibang papanin mo. Dinhira lang ka sa balay. Naabito to'y ex-army diha manguyab ni mo, di na busong ton. Ma, tabangi kong ampun ninyo mga mausap mga kumbana. Unsa mo kinaan ang ibang panin ni mo, kati kakabiyaan na. Sige na malanggani kag kulatahon. Wala yung mga anak ni mo. Tutukin mga anak ni mo. Wala ka eskwela. Tungod alang indong away-away ninyo. Oh. Di ka maluoy si mong anak. Nadamay alang inyong kagubot si mong bana ni mo. Inosente kayo inyong anak ninyo, Maylen.
1: Mamu-abroad na lang siguro ko, ma.
2: Maayo pa mu-abroad ka. Aro maabot ang panahon. Makalimot ka ra siya mong bana. Dili mo? O siya mag-deplano di mo?
1: Gusto niya po na akong mabuo niya po ng among pamilya. Gusto na akong mga ma-abroad ko para nga ang akong bana. Ganahanas ako ah.
2: Ay ambot niya mo asa mag-butog yung utok niya mo, Maylen.
1: Ma?
2: Ay ambot niya mong bataa ka. Makalibog ka, makalibog. Ni-abroad lang ka para sa mong bana, dili para sa mong anak ni mo.
1: Para sa mo, ama. Para sa mo, tanan.
2: Ulia ang imong bana ni mo dito. Pagsabot mo. Mag-piece to piece gan mo. Sabot ka, sabot gan mo.
1: Sige, ma.

0: Sabi ni mo, Arnold, mahal ti ka. Kabalo ka na. Og, ogon sa may akong pagkulong din mo. Gigong mati ka pag ayaw, Arnold.
1: Tama na. Damay kang sapsap. Alam mo, wala na akong pagmamahal sa'yo.
0: Bakit sinasabi mo yan? Alam ko, mahal mo ako. Noon,
1: mahal kita. Pero ngayon, hindi na. Hindi pa ba sabat yun? Bingi ka ba? Bingi ka ba, Mylene? Hindi na kita mahal.
0: Alam ko, mahal mo ako.
1: Baliw ka ba? Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo.
0: Bakit may iba ka namang mahal? Ha? May iba ka namang minamahal? Iba sabi mo noon, magsama tayo habang buhay. Kawawa ang anak natin, Arnold. Luwaya nga itong mga anak. Kabalukan, Arnold. Kabalukan, ha?
1: Dami mong drama.
0: Hindi ako nagdadrama. Totoo yan, Arnold. Totoo yan. Sunod si Mina. Pahibaloon ka ng ta. Muadun ako sa Saudi. Matrabahon ako. Gusto lang ko magpahibaw ni mo. Tungod kay may respeto pa ko ni mo, Arnold. Abi mo, DJ. May tulog yun akong luha sa diyang giignan ko sa kamba ng wala sa pagigugman na ako. Gani, wala ko papugong may adagyo ko sa Saudi. DJ Onyok, dugar magun ako ng giplano. Ikabalo ko. Basin maabot ko ng panahon niya. Biyaan ang good siguro, Miss Combina. Grabe ka barkadista. Grabe ka bisyoso. Wala na ipakis pamilya. Mala na narbaho ko, DJ, dito sa Saudi. After 3 months, lakturon ko na lang. After 3 months akong pagtrabaho dito sa Saudi, DJ. May chat si Arnold, ganin ako. Nag-send sa emoji nga hilak-hilak. Pag nag-ingon siya, na ako na siya'y sakit, DJ. Ipangutanan ako sa unsa iyang sakit. Bago na iyang kasing-kasing. Nabalaka ko. Kaya matod pa niyo, bago na iyang kasing-kasing, ingon iyang doktor. Tungod kay nagpakiluoy siya, wala ko na sa ikwarta nga magpatambal. Gipadalaan ko siya o kwarta. Halos matagbuwan magpadaak ko kwarta o 15,000. Ang akong salary din Hedidjo Onyo na lang sa 22 o 25,000. At sahay, pasibraan sa kong amo, abot og 28 to 29. Hedidjo Onyo, night time, gusto ko mauli. Gusto ko atimanon ang akong bayan. Apan niingon siya, dili ko na ko ang ay mabalaka. Magpaabot na lang daw siya. O ka na siya kuhaan sa Ginoo. Dito nigo ko na blaka, DJ. Murabag na namilit na akong bayna. May hangyo ko sa kong amo, DJ. Tungod kay maayaw man sa akong amo. May advance ko, DJ, of 2 months. Gihurot ko padala nga dos kong bayna. Ipasalamat sa ko, DJ. Tungod kay akong amo. Grabe kabutan. Swerte ko kay ko, DJ. Hantod. Hantod, DJ. Mataguan ako, gabadahang atos kumbana. Huwag akong giingnan nga, pwede na ni mukaan ang ato mga anak dito sa Valencia. Ikaw na ipa-eskwela, ako bahala magpadala kwarta. Basta biyaalan ni may mong barkada. May uyon sa DJ. Malipa yun kay ko DJ Unyok. Ganyo, wala nagid ko muuli sa mga DJ tungod kay nalipay ko nga nausab ang akong bana. Akong giignan nga, dili na lang ko muuli din ha. Mihangyo ko sa kong galon nga, iparayon na lang. Mga DJ, naabdan ko og 4 years dito sa Saudi. Giignan ako akong bana DJ Unyok nga, magtukod ta og sarili na tong sari-sari store. Inagulin ako, magpalit ang motor. Napaniingon sa kuwa DJ Unyok, siya na lang daw bahala magpalit ang motor, ipadala na lang daw ako akong kwarta niya. Ipadadaan din ako sa og kwarta DJ. Para sa motor. Hanto ni abot ang 4 ka tuig. Excited na kayo ko na makita ang ako anak. Makita ang akong bana. Og siyempre ang mga butang na akong ipapalit ka. Tapos kung bana, excited na ako sama sa motor, sama sa sari-sari store. Kaya dilin ako mabalik dili sa Saudi. Aron mabuo pagbalik ang mong pamilya DJ. Nakaingon ko, grabe good ang plano ni Lord sa ako DJ ba? Kini adto, grabe ang among away sa kumbana pila ka tuig. Hanto na usab siya. Nakaanak ko, moagit siguro ni ang plano sa Ginoo nga mo-upload ko para mo-usab ang kumbana. Nga ni doon lang sa ako DJ. Sa diyan ni uli ko, doon ako yung mga pasalubong. Pagpag-abot na ako dito sa amang balay, nangita din ko sa kong anak o sa kong bana.
2: Dali aragog kaayo sa panahon. Puti ka naman kaayo, Mylen.
0: Masalamat, ma. May anhiyo ka din sa summer.
2: Bisan diguwang na ko kaya paghihapon na ko mubiyahe din sa summer, oy! Pero ayaw lang kakurat.
0: Nga naman, ma.
2: Kung naalagod siguro ko'y... Naalagod siguro ko'y kaisong nga isulti tanan ni mo.
0: Ang sa, ma?
2: Ay... Bago lang sa nako ni nahibalaan. Mga... duha ka buwan. Hagi mong bana ni mo.
3: Pagmula.
0: Asa mo na sila, ma?
2: Gipinuanggan ka si mong bana.
0: Pagtarong lang ko din, ha, ma?
2: Gipinuanggan ka si mong bana ni mo, Mylen. Bukhara imong mata ni mo. Giilan ka si mong bana ni mo!
0: Dili na tinuod, ma. Bago lang ganimi, nagkatsyat at umiagin si mana. Wala ko magsaba muli ko karun.
2: Nakahiling imong bana ni mo. Pag-abot ako diri sa Samar, nakita pa nako siya. Pagkahibaw niya nga mo-abot ka aning adlawa, wala nagpakita. Kay ang akong pagkahibaw din eh, ang imong bana, tinuod ko nga may babae!
0: Unsa?
2: May babae ang ibang bana din mo. Gani ang ibang anak. Tuwa siya mong ugangan din mo. Munang kuwao na ito ibang anak din mo.
0: Dito anak, wala kang magdahom. Ang ibinuangan ni ko sa kumbana. Wala silbi ang tinas. Kabutihan mo'y di... Wala, ratanan ako.

mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Kunsa mang takna ang mga higala, no, maayo gyud na siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor, kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan, JJ. Kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako. Puno sa impormasyon, alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kape, nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyon. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, Coconut Sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadunga ganyan itong timbang, pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ang imong mga ginakaon, nindot kayo nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhata ginig kaayuhan si mong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman ay purple corn, wa na ay purple corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim na herbal base pero synthetic di ay. Pangitaa ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang yung mga tindahan na akin ay makitang display na 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate kuya, ma'am sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvin Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna kabay mga pangutang.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
4: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimony testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
5: Magnum C! Magnum C, the most nutritious food supplement.
6: Hello, sir?
7: Hello.
6: Sir, unsa ganito imong pangalan, sir?
7: Sigin, hindi usap ito ng Cagayan de Oro.
6: No, asa man ka nakapalit sa Magnum C, sir?
7: Sa ano, sa Hana, Ma'am Hana.
6: Hana Pharmacy?
7: Yes.
6: So, asa man mo nadunggan ang Magnum C, sir?
7: No, may kasama ako ng ano, kasama ko sa trabaho. Idala ko na dito sa Juan, dito sa Sinto ng Santran. Mabigot po ugwan ng hinga. Tapos kaga ng tambal ako na Juan, pero wala may alibyo. Nung nagsama kami, sabi niya na try mo yung ano, yung Magnum C. Tapos ano eh, palagi kong minom araw-araw. Ngayon ma'am, wala na. Okay na, kumisi na yung katawan ko. Tapos yung ano, may bukol ako sa likod ma'am. Nawala na ma'am, wala na lahat. Tapos yung paghinga ko, okay na yon. Wala nang problema kasi araw-araw ko na iniinom to eh.
6: Maayo, wala lang kayo laing giinom. Ang giinom lang din mo kay Magnum C.
7: Yes ma'am, tapos yung ano, yung ba yun, yung coffee?
6: Yes po, hiyang coffee.
7: Masarap. Alagi ko nang umiinom yan eh. Hindi ako umiinom ng ano ma'am, ng hiyang tapos yung capsule Magnum C. Sana yun ma'am, wala. Kondisyon ako ma'am. Dahil sa Magnum C, nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi yung sakit ko nawawala eh.
6: Sir, kung pwede niyo ma-invite ang ato ang mga kuan, mga listener nga mag-try sa Magnum C?
7: Isa kong nakadungog sa kuan, isa kong naminaw sa radio, sa 2.7, try lang ninyo ang kuan Magnum C, saka yung hiyang coffee. Indot na siya, indot. Bakit po, nawala eh. Yun lang.
6: Sige po.
7: Indot ka ng ano po. Sige po.
5: Magnum C! Mag-Magnum C para di ka magsisi.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant, pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3 B6, B7, Vitamin D ug E ug Vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
2: That time check was brought to you by
1: Governor Engineer Raul Mabanglog.
2: That time check was brought to you by
1: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
11: M-Core Festival.
12: Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Be, si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-pagali ko uma, ang ato pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan, sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, sa kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, okay, Lindo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Nauliyan ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay, and welcome sa atong tulumanon. Sud lamang sa kaoras magkuyog itadag ng taghisgutan and syempre kapupuan o pagtulunan ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod. Gikan sa atong sender na dinhilang sa atuang tulumanon, Miss Salig Manambagta, sa tambagi ko, Lady Batud.

0: lang akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ini. Ikaw di ilo. Baka nunun ka man ini. Humaligin sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Nga nabang ako na malangyod kanunay ang makita ninyo? Nga ano, mga santo ba mong tanan din eh? O ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunungon ko yung uning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
4: Almel.
5: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Magandang, magandang bandang pakiramdam ang sanay nararamdaman mo ngayon. Diba? Pabati muna ako saglit lamang, makakalimutan ko na naman tumamaya. Mga taga Malita, Davao Occidental, special sa Moda Family, kay Jessa, magandang linalang po kayo. Hi din sa Kapangpangan Family ng Mabini, Davao de Oro, special kay Christina. May pagpaminaw, kamakabuhay, Quiñones Family ng Laak, Davao de Oro, special kay April. Monteron Family ng Nabunturan, Davao de Oro, maraming salamat, Marchie. Del Pilar, New Corilla, mga tigpaminaw nato diha, maraming salamat. Special sa mga taga Quezon, Bukidnon. Hi sa Kimba Family, Obar Family, and kay Jocelyn. Bahinting Family naman ng Kwambogan, Tagum City, Davao del Norte. Barancho Family ng Nabunturan. Di Malinao Family ng Carmen, Davao del Norte, especially kay Judy. Labordo Family ng Mabini, Davao de Oro, maraming salamat po. And sa mga taga Manulet Bake Shop, kina Dodong, kay Mira, and kay Danny Boy, maraming thank you naman. Bakaling Family and kay Landa, mga taga Porok 4-E, Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Hi din sa mga taga Davao del Sur, mga taga Hagunoy, lalong-lalo na Hinubiagon Family and kay Leo, maraming salamat po sa pagpaminaw. Mag-emote na. Karon na mismo sa atong programa, ng bonggang-bongga antabayanan, susunod ang kwento ng ating sender. Pasensya na kung mabisaya mo Tagalog, say mo English. Lagi ito mag-in-check. Kadim ta ka mao. Diba? Anyway, makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pabigihapon ng tanan, bisag na yung mga problema, normal lamang yan. Again, unsa man ang oras dahil sa mong nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas atong iampo kanunay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Bato, edug magkuyo kita sud sa saka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ng ating laging ginagawa, daghang tagisgutan. Labi na kabahin sa atong mga panglawas, kamakabuhay, and siyempre sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, mitulon sa gikuglaway, no? Para makapanukad og taman. Again, isgutan nato ang daghang mga balatian, mga anging buhaton, ug labaw sa tanan nga atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Oh well, kamakabuhay ni ana ang magipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Today, mao ang ikawalo nga yugto. Oo, sa iyang revelasyon ng bonggang-bongga. Aton na ipadayon ron. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

At patuloy pong inililihim ko noon ang pinagdadaanan ko, ang aking sakit, ang aking malubhang sakit. Wala po kasi akong lakas ng loob noon na sabihin kahit kanino ang kung anumang masamang meron sa kalusugan ko, lalo na kay Lana na pinaniwalaan ko pa noong maging siya ay nahawaan ko na rin. Magagayon pa man, Lady Batod, inaasta ko noon sa harap ng marami na malakas ako. Naastig ako, na masama pa rin ang ugali ko. Mapagtakpan ko lamang ang lahat. Kahit pa madalas, nahalata nila akong may kung anong dinaramdam.

Wa na ko makakita nga mianhi sabay si Lana Almel. Busy tingali. Busy gid kaayo nga kapinbuwan nang wa gid mi pakita nimo dinhi. O nagkita ra mo sa gawas. Pero ingon sa wa man sab kay ni akaraman kanunay dinhi sa sud sa bay. Naakaraman gani sagad sa sud sa mong kwarto, perming magkulong. May problema ba ka mo sa inyong relasyon? Ayaw na lang pangunta na pa, Sandro. Concern lang ko, anak. Karoon na lang. Oh. Ha? Huwag ko magkinahalan, anak pa. Salain na lang na ipabati. Ayaw din rin ako. Almel.

Si Batol, isa yon sa dahilan kung bakit may puot ako sa puso para sa lahat, lalo na sa aking ama. Nang babae po kasi noon, ang aking ama na ikinasama ng loob ng aking ina. Hanggang sa binalot siya ng konsinisyon, nagkasakit siya sa kakaisip sa pangangaliwa ng aking ama noon. Nagkaroon pa nga siya ng anak sa iba na hindi namin nakita. Hanggang sa iginupo si mama ng sakit sa puso nang dahil sa kawalang hiyaan ng aking ama. Kaya po naman siya ang masisisi ko sa nangyari, Lady Batol. Nagalit din ho ako sa buong pamilya kasi niwala akong narinig sa kanilang galit sa kahayupan ni Papa kay Mama noon.

妈，你明白我的吗？我的阿哥郎，你可能在我的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面的心里面Kung ako papasakit ni Papa kani Adto, buhi pagkaunta, huwag kauban ka na ako. Malipa yun ang tako. Pero kaywa ka na, na imong miserable ang akong kinabuhi. Ma, gimingaw kay Kudimo. Pero dili na mahitabong ikauban di ka.Hangtod sa sunod higayon na lang. Magkita na tayo.

0: Manoy, ayaw ka suko, ha?
1: Ngano kasi?
0: Nakamatikod magugunin mo. Mihugo ka.
1: Oh. Ah.
0: May sakit ka ba, Manoy?
1: Sakit? Wa ko'y sakit.
0: Pero,
1: wa ko'y sakit kasi. Ayaw ipamugos nga doon na kay wa ko'y sakit.
0: Manoy,
1: mahimo ba? Ayaw ko bantay. Sige, paghimantay, eh. Ibaliwa ako ni Usay mong huna-huna. Inyong huna-huna.
0: Kuan man good, Manoy.
1: Wa ko'y sakit, nagabati ka! Wa!
2: Denial stage. Di gina tumabasol ang matag-usang sa kataw. Nga dunay kanabitawang kahadlok, kabalaka, o unsa pa ng mga negatibong gibati nila para sa ilang mga kaugalingon mo nang i-deny sa i-deny gina nila kutob sa ilang mahimo. Pero di sad maayo, no? Kay imbis matabangan ka, di na lang. Imbis maagapan pa yung kung anong dapat maagapan, wala pa rin nangyari. Kay ginatago man, no? Dito magtago-tago, uy. Charas. Anyway, kamakabuhay, unag ikaduhog na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel ang itong nabati. Inigbalik na ito man sa pipila ka mga painumdom atong sumpayan ang tanan ka na pa ikatulog at tapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
7: Makabuhay! Dagang salamat ka makabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni anak ka makabuhay. Kay mo ninyo tangi mong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pay balatian kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka di ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagi kay panangga, kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Tabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatug kay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok pa planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggol, na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngay mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kaayong mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami itong normally, wala itong mga organized. However, kung mo-create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba makatabang na. Para kita magpabili nga basko o himso o layo sa mga balatian, o safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita o okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas o produktibo ta everyday.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat at higo. Dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag lumuinom ka ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani, ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, muto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, haw ang akong tiyan, muraga, basta haw, itanak ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay mo ragdi man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, kanya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagang kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka-ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka-ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay. O ginatawag na itong Moringa oleifera. Ito ang scientific name, ano. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ano. Sa ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya, 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera, kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron, and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas, kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Lampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Putang on ang dugo, abin nagkusog ang dugo. Kaya mo yung sila kusog ang agas sa dugo, oh. Taob siguro. Kuaday kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag muscle, mana imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL
4: XL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
3: Lady Baku.
2: And now, kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel Abdik. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: batod maging po ako sa sarili, ayokong pag-usapan yun. Pinilit ko noong baliwalain ang kung anuman ang sakit ko sa pag-asang baka mawala na lang bigla kahit na hindi ginagamot. Ayokong pagtuunan ng pansin ang aking sakit noon, Lady Bato, dahil ayokong ma-depress at mas lalo pang lumala ang lahat. Hindi ko po iniisip na kahit pala ini-ignore ko, hindi naman nangangahulugan noon na gagaling ako.
1: Nasurpresa ko, Almelgao.
2: Ha? Huh? Nasurpresa ka sa unsa?
1: Sa may abot na bisita.
2: Ha? Huh?
1: Pero di man tingali ikay tuyo, kay di man ikay gipangita. Sila si Tiyo may gika-istorya.
2: Kinsa bang ipasabot mong bisita?
1: Sila na.
2: Ni Asya? Wa sa may sulti na akong ni Asya.
1: Sa gikaingon ko na, dili tingali ikay tuyo. Kamatuoran anak, murag palakaw naman ganito siya.
2: No, makigsulti pa ko niya.
0: Almel.
2: Nga nawa kami pagkita na ako sa taas ng panahon, Lana. Unsay nahitabo? Unsay sa nga nahimo ko?
0: Kinahanglan pa bang hisgutan ang kun unsay sa usa, Almel?
2: Lana.
0: Usa lang ang sigurado ko. Gikapoy na ko.
2: Oh.
0: Natong duha.
2: Unsa?
0: Mao na kining katapusang makita ko nimo. Adios.
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
0: Buhi iyang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa akong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
0: Dili kita magsilbi. Huwag maayong ugma nga tong relasyon kung ingon ni ini.
2: Lana.
0: At imanaog i-fix una ang imong kaugalingon sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
2: Unsa?
0: At iman na nalang una hinoon ang mga babae mo nga imong ikalambigit samtang girlfriend pa ko nimo.
2: Oh. Ha?
0: Nagtukaw ako mahibaw? Ang tanan na siren ko, Almel.
2: Unsa?
0: Igo nga rason aron mabuhi ko. Kay nakuhaan na ang gugma ko para nimo tungod sa imong kairresponsable sa tanang aspeto.
2: Lana!

Pagkatod noon din po ay nakipaghiwalay sa akin si Lana. Tinapos na niya ang lahat sa aming dalawa. Hindi ko po kayang tanggapin pero tila wala na akong nagawa. Hindi po yon ang labis kong inalala at inisip noon, kundi ang kahihinatnan ko ng dahil sa aking sakit. Kasabay po ng dalangin sana nga, hindi ko nahawaan si Lana. Pero tila mas masakit magbiro ng tadhana, Lady Batod, dahil lahat ng kinatatakutan ko ay nangyari. Lahat ng yon, nakatadhana pala. Lahat pala, posibleng mangyari. Lahat, naihain ng panahon sa aking harapan.

0: sama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel, pero wa pa mi-end didto ang tanan. Napagyapoy sumpay mo ng ato ang pagjagaan. Pagjagaan o! Oh. Atong sundar paminaw ng sumpay sa iyong revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero in the meantime, human sa itong pipila ka mga painom, dominig balik na ito atong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kaling tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kaya kinahanglag opera.

0: Откуда нигде побутался на клару, на где на кость, мы на где так упадаем. Он кому и на айги помате паряса куанга интерьером, да ну там муса макабухай кемурай макатабанг саатун кинабухи.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanatay batiun, may nanaba. Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na daang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mo tumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol sa kadaghan sa mga ingredients, nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na'y nagkadaiya po nga mga binipisyo nga itong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefits. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na o daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapastrengthen na makapaligon sa atong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an, nga kanatibuok yun nga prutas nga guyabano kamakabuhay, doon na nai 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naasa guyabano nga vitamin C. Diba, bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na pud nay uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-role or papel sa kinatibuk-an sa atong health og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiya nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Battle.
1: Maraming salamat ang bonggang-bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Dagang salamat ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito, siyempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan, ang atong kalawasan, muwagtang siyempre sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa nagkadaiyang mga sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dalinga pagtiguang sa physical, karabatan o pang edad pero guwang nagdagway. Kapug nga nato, nag-ato na mapausab ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usaduha ka kapsula kung wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Inalad na mo inuman na Lady Batut nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natay protection, natay panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang at usaduha ka kapsula everyday. Ang inuman nga tubig ka ng dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili ka pamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang doset. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon, sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang makaayos sa tong panglawas ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo nang partner everyday ka makabuhay.

ka makabuhay, welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganiha ato na bati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Almel. Again, wa pala tapos dito ang tanan ka makabuhay. Sundan niya po nato ha ang sumpay sa iyang kaagi sa musunod pang episode sa atong tulmanon. It's a date kihapon. Anyway, karon atong isgutan og lakpitan ang ato na bati ang kinatibuk ang chapter 8. Ang drama kaganiha sa revelasyon ni Almel ng bonggang-bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, ayaw kalimot, ako kaya nagkatabang para bongga ang atong motivation sa matag-adlaw, kabisan pagong sa atong suliran, nindot gyapon atong paminsar, dili nato i-attract ang mga negatibo, kundi ang mga positibo lamang, magsugod ang tanan sa atong pagpahiyom, sa pag-smile every now and then. Ganon. And God bless us. Anyway, Almel, salamat sa pagpadangat once again sa imong

0: sala. Ug hindi naman sa kakulangan sa pagkatao natin na aminin natin kung may mga pagkakamali tayo. Unya, not necessarily nga kanang kita baron or dili kita ang nakasala, di na lang tamangayo og sorry, no? Para sa peace of mind sa tanan ug sa kanindot sa kinabuhi nga ato pagapuy-an, pwede ra gyud nga mangayo tag sorry. Kung gusto man gani ta og magkasinabot ang tanan, mag-unite ta, no? Kanang atong tumuog tuyo nga magminahalay ta, labi na kun kadugo ra ta, magpamilya ta, di ba? Kay kung makatuna nato ang leksyon sa kinabuhi nga kinala magminahalay ta og di kinahanglan nga makahigayon o makabaton og bisan jutay nga gintang ang or panahon kanang kayugot, kasuko, kaligot-gut og uban pa, kasilag, no? Mag-prosper gid ang kinabuhi. Di gid ta makakita og problema nga kanabitaong dulot sa bukog. Ang problema lang siguro nga ato bangon ka ng financial, asa ta mangitag kwarta, unsa ano to sa pagpaningkamot, sa diniyos nga paagi. Pero kung madungagan pag ganin ang problema sa kasing-kasing in the sense nga na ato yung mga wai kasinabot nga tao o labi nagkapamilya, bugat kaayo atong daladalahon sa matag-adlaw, di ba? So ato nakatunan nga magpasaylo. Kita man ang nakasala o kita man ang nasadaan. And God bless us. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Almel sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad.

0: Samantala sa ato ang espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa alang kaninyo. Kana atong mabasa sa 1 Pedro 5 bersikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, hinungdumi kanunay health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ako po, ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:02.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

Payugod to ka pamilya ka vibes. Hello sa tanang nagpaabot or sa mga naka-tune na sa itong programa karon. Launin sa board ka vibes. Siyempre, bagong simana, bagong energy o bagong pangandoy. O siyempre, bagong mga kanta itong idalit ka ninyo ka vibes. Ako sa Kuya Jason, inyong kauban. Sulod sa isa ka oras nga programa ka vibes. Inyong kauban. Sa request program, ang favorite mong request. Alas 12 hangtod sa alauna ka vibes. Kung nakakaroon ka vibes sa imong trabaho, nakakaroon sa imong negosyo, nangunay ka og bantay, o nag-supervise ka sa imong negosyo karon. Kaya bagaminaw ka ni Mudra o sa mga nagbiyahe karon, nasa ilang tagsa-tag sa panimalay. Kanaminaw sa itong programa, may bagaminaw ka niyong tanan. Sa mga nag-long ride, is mag-amping ka vibes. Sa mga nanarbaho karon, labi na sa ang trabaho ka vibes, nasa kainit sa panahon o mainitan ka vibes. Ayaw kalimot nga, ayaw kayo pa tutok or ayaw kayo pabantang sa kainit ka vibes. Always nga magdala-dala og tubig ug always maginom og tubig ka vibes. Sa mga naniud to karon, may pagpaniud to ka niud raw. Syempre salamat ug maayo pagpaminaw sa atong programa ang favorite mong request. Atong nadungog ka vibes ang kantang Apriki Diki by Tyga and Duha Cat, usa ka upbeat hip hop track ka vibes nga adunay playful og confident nga party vibe. Si Tyga usa ka American nga nailhan sa iyang mga hit ka vibes sama sa Rock City og Taste. Samtang si Duha Cat usa ka versatile American singer rapper og songwriter nga nailhan sa pagcombine sa hip hop og R&B influences. Mali ang klase sa kanta ka vibes nga makapukaw gyud sa inyong energy. Pag karon ng Monday, murag, napaka-eluding 10% ka energy ka vibes. Ayaw ka pala ka vibes, kaya ito nang i-charge pinaagi sa music. Monday ka vibes is another chance. Kung di maayo ang nahitabo sa imong last week ka vibes, ayaw dada. Ayaw dada tanan nga to sa bagong simana ka vibes. Leave the failures behind, but bring the lessons with you. Kung napak, yes ka, try again. Kung napulaan ka, pahulay pero ayaw undang ka vibes. Una kay mga damgo, trabaho abisin ginagmay kada adlaw. Kayo sa high, dili man nato kinahanglan nga dako dayo ng atong progress ka vibes. Basta na kay ginagmay nga lakang, padulong sa imong pangandoy. Progress gihapon na ka vibes. So today ka vibes, remind yourself nga new day, new week, new opportunity. Lunes pa lang ka vibes, napakay lima ka adlaw para mahimong mas maayo ang imong semana. O karon ka vibes, ipadalaan yung mga request ka vibes. I-text ang inyong paboritong song, dedication, greetings, message, love message, or shoutout ka vibes sa itong numerong 0951-220-0478. Sa tanan na itong Facebook Live viewers, maayong udto ka na yung tanan. Wala pa muna ka-like and follow sa itong Facebook. Like na ka-vibes. Kung na pa mo'y wala pa ka naka-follow, follow na kung ganahan ka nga mas daghan pa ang makauba na ito karong udto ha ka-vibes. Share itong Facebook Live ka-vibes. At syempre, i-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Ayaw kalimot po ka-vibes nga, leave a comment. I-comment ang inyong location na pwede inyong pangalan, request, or mga greetings inyo ka-vibes. Atong tanahon kung asa nga lugar ang pinakakusog karong Monday or adlaw nga Monday ka-vibes. Sulod sa Unsi, ka-munisipyo sa Tibuok Probinsya sa Davao de Oro. O kung gusto nimo ka-vibes nga connected kang pirmi sa yung paboritong music radio ka vibes. Pwede po na ma-download ang atong mobile apps. I-search lang sa Play Store ang 96 FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa vibes ang atong isasyon ng FMR Davao de Oro. Bisan asa ka paingon na bisan na basta na kay internet ka vibes. Pwede nyo mo padala ang vibes o atong stasyon. Sinasa man ka maminaw ka vibes. O karong adlaw ka vibes sa dili na ito palamposo ng usa ka special nga birthday celebration. Happy, happy birthday, Governor Engineer Raul Mabanga. From your FMR 96.7 ka-vibes family, among ipaabot ang among pinakamaayong panghinaot sa imong special nga adlaw. Hinaot nga hatagan, baka na
og taas nga kinabuhi. Maayong panglawas, dugang kusog, wisdom, kalipay og daghang panalangin. May your birthday be filled with meaningful moments together with your family, friends o mga taong importante sa imong kinabuhi. Huwag hinaot nga magpadayon pa ang imong serbisyo. Dedikasyon o maayong buhat para sa katauhan sa Davao de Oro. Masab, happy, happy birthday, Governor Engineer Raul Mabang. More blessings, God, more success, more birthdays to come, and more power, God. Masab, happy birthday, Governor Engineer Raul Mabanglo. Kapamilya ka vibes, gikan sa high energy nga Freaky Dicky. Ato na po nga i-level up ang atong feels nga to sa Osaka. Kanta nga para sa mga naka-experience o what ifs sa regrets o pangandoy nga punta lahi na ang nahitabo. Anang piling nga makaingon ka nga I wish nga wala na ako gibuhat. I wish nga niingon ko. I wish nga magpabilin or nagpabilin ko. Ka-vibes, ayaw pag inartista di ha? Para sa mga naka-experience, ating nga feelings, mauni nga sunod na itong kanta, ka-vibes. I Wish by Joel Corey featuring Mabel. Enjoy the music, ka-vibes. Dari lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya. Ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: pag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together, we can.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Dominador Bio kay Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kaysa karnaw, kapag kami inom, kalima, aning Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, sa Kalinan o

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR, dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
3: MCOR Festival.
2: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
3: MCOR Festival.
4: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Nulu, gato takilid malagi ka na kau. Buro magibog atan lo.
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
2: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsaon na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
3: Grabe si Lulu ah, abog abog ra mang agi kung makacha cha. Daw bilo ang rayuma.
1: Impas na rayuma apo ni aromadi ay ne. Kuya Dodds anti-arthritis tablet, wag dang ang rayuma tuhod kondisyon ah.
3: Pwede nang mochacha.
1: La la la la la la la la la la la la.
2: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.

0: to dra karon kang bibi sa mga silinganan ni Ate Ruth, sa mga anak ni Ate Ruth. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan. Siyempre kang Kuya Rek Rek Orbuda dra sa may Barangay Pangutusan, kang Ate Minda Orbuda, may pagaminaw kaniyong tanan. Huwag sa may mga kasikas dra karon niya. Kuya Rek Rek Orbuda nga. May pinaka-uptake niya, may update sa mga mahitungon sa itong signal. Siyempre, di magpaulahi sa pag-react sa itong Facebook Live. Mo'y pinakauna na mo-share sa itong Facebook Live. Dagan salamat, Kuya Rek Rek Orbuda. Tara sa may Barangay Pangutusan. Siyempre, may pagbaniod to kaninyong draya hanggang ati Minda dra sa may narasin yung panimalay karon. Sa mga ka-vibes na ito, always yun nga nagpaminaw. Tara sa may Bangkerohan Norte ka. Clavel Aldiger Perez pagkaminaw kanin mo dra. Magdala sa may DDU Pitch Muntibisa at mga solid kapamilya kabayos kang Joy Joy Gokong alias Ruben Canoy, kang Glenn Domingo Etet, Raimondo Lodebert o Bren Lot Lot. May pagkaminaw kanin yung tanan. Kumpara ni mo kabayos ba ang itong ospital na karon sa may DDOPH Muntibisa. Grabe na kahinlo ka vibes. So, grabe na ka nindot kay ahamangita ng libre wifi. Grabe paningkamot kid sa itong gobernur nga mahapsay ang ospital. O siyempre matagan o pagtagad ang bahin sa health ka vibes. Sa mga ka vibes sa mga itong sa may barangay ugaw, mga bagtik o mga bugihan ng mga CBO, kang Wilbert Armungan or also known as Tatot Yay. O pagkaminaw ka ni Madra, kang Joy Aiko, Jason Ratso, Titing Kawak o kang Arnold Basirian. O sa mga habal-habal driver, dra, kang Winnie Dapu. O kayo Madra, Boss Winnie, kang Roy Ribaila, kang Arnel Kagapi Osap. May pagkaminaw ka niyong tanahan. Sa mga solid kapamilya, kabahim sa itong always ginaginagpinaw, labi na ang Orbuda family dala sa may barangay ugaw. Kang Florencio Oyoy Orbuda o kasakong lolo kang Flordilito, kang Jimmy o kang Christopher Damikanig Orbuda. May pagkaminaw ka niyong tanahan. Kang Tyerning, kang Kuya Ayan, kang Ati Gingi, kang Ati Lalay, kang Ati Inday, kang Boss Felix, Kolkol Felix, kang Boss Jojo, kang Mili, so sa mga anak nila, kang Gwen, kang Nicole, kang isa pag itong isa sa tibok Orbuda family dira sa may Puro 4 Barangay Ugao, kang Kuya Roy Roy o siyempre kang Ati Daryl. May pagkaminaw pa yung mag-tune in kaniyong tanan. Kang Frank Paha, kang Frank Paha, kang Ati Sally, kang Chaddy, kang Kisi, kang Shari o sa partner ni Shari o kang anak ni Casey. May pagkaminaw kaniyong tanan o may pagpaniud to kaniyong tanan. Kapamilya ka vibes sa katong oras alas 12:45 na. Ay kapagawa ka vibes, himubalik pa ang programa. Favorite ang request, dali lang sa 96.7 FM RWDO. Your favorite music radio, kapamilya ka vibes.
1: Malipay man gani ko magkakitag piso. Samutag magkakita ko nimo. I miss you.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: Atangaras, Kabamilya Ka-Vibes, alas 12. 5:54 na. So, wala pa ni kamaniundo, paniundo na ka-vibes. Siyempre, ka-vibes, wala kita'y oras, ka-vibes. Wala gini ang katapusang minuto sa itong favorite mong request karong undua. Siyempre, naging salamat sa tanang nag-request, nag-read, nag-comment, nagtanong sa itong Facebook Live. Kung nakikuban, pamagi sa itong mobile apps. Shoutout ka ninyong tanan, kapamilya, ka-vibes. Once again, happy birthday, Governor Engineer Raul Mabang. Magkapamilya, ka-vibes, sa ayog yung kalimting. New day, new week, new opportunity. Kung kapoy, pahulay, kung napakyas bangon. Kung nakakay pangandoy, padayon ka vibes. Sa ngalan sa itong mga kabanan ng restasyon, kang Jessa Adorna, kang Koya Tolitz, Budoy Pals, Elmer, Dudes Romantico, Tandok, Dexter Visitacion. Ako si Kuya Jason, inyong kauban sa programang favorite mong request, alas 12 nga ito sa alauna. Hindi sa inyong paboritong stasyon, syempre ka vibes. Happy Monday, everyone! Keep safe, keep smiling, at padayon sa good vibes. Once again, this is Kuya Jason para sa programang favorite mong request, dari lang mapinawan sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, Kapamilya, ka-vibes! Ngayong uto, ka-vibes, God bless! O bye-bye!
1: FMR, favorite mong request!

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kamisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong.
6: Oy nay, may adlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
6: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron kay naggamit lagi na kong kwarta.
5: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee kog Magnum si Herbal Capsule. Bayarin ako ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Sa buntag, lamig yung kuhan, yung adlaw. Kompleto yung adlaw, basta makainom ka sa Magnum C coffee. Epektibo, barato.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Diren si Tadua, kuan good ka ng magduya ang lawas nako. Maka kuanay ko na arang-arang na ako kuan lawas na luwayang Ginoo. Amay daghan ako pagal. Sa una wa pa ko maggamit, lain na ako lawas. Ang naggamit nako, sige ra ko makatulog. Sa una di makatulog og gabi eh, pero makatulog ay nako.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuan manggod ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko.

0: akon sa una hang akon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak Magnum si Gyud Kape kaginang kapsula kag haplas. Nindot gyud ang Magnum si kon inang sa uban nga kapsula kay mahal manggod si sa uban nga kapsula sir kani brato raman gana kay maafford man namo kay bisan pobre ran ta makaapod manggod ta anak nga kapsula kaginang tambal nga haplas kaginang Kape brato raman gud sir. Salamat sa Magnum si kay Captain G nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amo ang salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Farmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan.

0: Pharmacy, Silvio Pharmacy, Umbria Pharmacy.
1: Di na mabugyan ang pagsalig sa katauhan sa Mendong Sea!
2: Kabiling Gonzales, San Rafael. Ganun namin tulog, ganun ang bayo.

0: kalusugan, ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Okay, sa mga naay ovarian cyst or mga naay endometriosis, mao ni silang mga pasyente nga maglisod gyud ni sila og pagbuntis or saga dali makwaan. So mao na nga gi-encourage gyud nato nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Nganuman sagad manggod at the age of 30 to 40 diri ni ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pag-asawa at the age of 20s or mainahan. No, kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pagigway buot nga naman wa manggod mahibalo sa yang responsibilities ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga labi na kung ang bana nga di po responsable kaayo, mao na nga daghan kaayong broken family o expect ninyo pinangga pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken po kay emotionally heal naman, no? Sa panglawas sa tong family, importante kayo pinangga. So, balik ta. Atong encourage pagiging responsable sa mga babae. Kaya ang babae, nagdala ba yung gidaaning purity? Mm-hmm. So, mga babae, ha? Bantayan na to. Pag once gani, problema kay ninyo ang inyong menstruation, sakit kay inyong mga puson, sakit kay inyong mga batang, panahon nga dugon mo, murag lubago ng uban, makuyapan gyud, no? Labi na panahon nga mutaas ang imuhang kanimanggong ovarian cyst, mga pinangga, no? Kanimanggod siya, matriggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovarian cyst nga nagka-trigger ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas nagaproduce ng estrogen pinaagi sa imuhang kung taas kay kag cholesterol mo taas pod ang production magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod o kung abnormal pod ang level sa imong estrogen magka problema pod ug samot ang imong mga ovarian cyst or kung naa kay endometriosis daghan jud kang bationon pod mo na nga kung mahimo sa mga babae ayaw gyud mo og kauna ng mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats kasi ang cholesterol is made of fats po na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha po nato pinaagi sa pag-produce sa tong lawas gikan sa fats. Pwede po makuha nato ang cholesterol gikan sa tong gipangaon. So, pag too much ang imuhang nakaon ng mga cholesterol, high cholesterol food, no? Especially kaning mga lamang loob, mga atay, mga lamang loob, mga sebo, especially kung high carbo po gay ang babae, grabe ang iyahang kaon o mga tamis kaayo, mga high sugar, even sa mga caffeinated drinks, mga hingapi kay ang babae, kasi kanang kape pa lang itself makapataas po na sa stored fat, makapa-abnormal po na sa imong cholesterol level sa mga kababayanan, labi na sa mga babae nga maabot nag 30 pataas, labi na nga naapektahan na ang ilahang metabolism, naghihinay ilang metabolism tungod sa stress, tungod sa wrong lifestyle. Labi na sa mga babae nga hilig kay mga di-asukal kang mapagkaon, mga chocolates, mga dessert, especially sa mga white flour products nga puno kaayo, o mga gatas o asukar. no, ang white flour sama sa cake, mga usapan adiha. Mao ni sa makapabnormal po sa inyo ang mga estrogen. So, and this will affect sa imuhang menstrual cycle, makapasamot usab sa imuhang abnormality, no? Kaning gitawag endometriosis or ovarian cyst. So, ay kalimutan sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So, sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede ginyo na inumon human pa ni hapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human pa ni hapon. Sa mga dagkoon, no? 5'7", ang height, unya medyo tambokon. So, pwede 2 capsule human pa ni hapon. Lami kaayo ang inyohang tulog. Ganong makatabang ang Makabuhay Plus sa mga naibalatian, labi na sa mga ovarian cyst.
4: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho nya. Inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og parato.
4: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba na sayod nga ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala, Diyod. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsay sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Sir, kining nag-off na mo sa inyong trabaho?
1: Ha? Wala ka rin patutod.
0: Nag-deliver mo ang kugsudan na yung mga suki na ko dire. Bago ka dire, sir?
1: Ay, napagsiris ako ah. Nagtrabaho ako dire. Dili ko engineer, dili po ko foreman. Bago pa lang gani ko nag-apply. Kaniha pa ko nagsugod. O saan lang suruin ni mo?
0: Mga sudan, dire mo ko tig-deliver. O na usay uban, mangutang, sinima naman lang sweldo din he.
1: Mauba?
0: Oo, sinima na ilang sweldo, sinima na po sila magbayad. Ikaw, pasig ganahan ka.
1: Ipitanaw ako sa'yo mabalig, ha? Uy, napuday ko ano? Eskabitsi. Naay munggos, naay sari-sari. Kaning sari-sari ako, bih, doha buok. Huwag kining eskabitsi.
0: Sige, sir. Unsa man kasa ni mo?
1: Unsa man din ipautang ni?
0: Kasagaran di rin. Pukuha sila at niya sino man na ilang pagbayad sa mga trabahante diri?
1: Mauba? Bago pa mangu, kasal lang sana ako na pa mangu ikapalit.
0: Sige, ikaw. Pero sunod, pwede na mo utangon. Yung pagkaswildo na ninyo, bayaran tibuon na ninyo.
1: Mayon na para dili nang tabag kabuo ang pagkita ang sudan sa paniud to. Sige, mi.
0: Ay, kaning uban po din. Sir?
1: Ay, labag sir sa ako to si Alan.
0: Kaning uban diri, Alan? Pastilan. Sa hindi pa ko pulan o bayad, mubalans pa ko sa tagkapin gatos.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Pero ako, kung ako'y kwarta, di lang ako tangon. Kasa na ako para wailaban.
0: Malag eh. Sige, mag-deliver sa ko.
1: Tu, ano yun siya na? Bye! Uy! Bayan suman. Mura magkag nakakita og white lady. White lady nga unsa? Nato si Rina ba? Oh, Rina ang pangalan nato ba? Oo, si Rina. Mone tig-deliver og sud andiri pero yung nanay man mag-deliver na nadiri. Basin og nabisi siguro yung nanay. Mona siyang nag-deliver, mapila na kadlaw. Pero kanunay yun iyang yun nanay mag-deliver din og mga sud an nato. Mao ba? Oo. Nya, grabe ka makatutok ba? Di, ganahan ko si Eva eh. Simple lang yung beauty ba pero maka-attract yun. Ay, kani-gani uban na to diri ni mga ulitao po diri ng mga trabahante. Nagplano po niya ng Rina. Panitin ang mga trabahante dito bisan nagkabulingit. Sige po, sangpit ni Rina. Mau ba? Buutan na ba yung bye-bye? Buutan na siya. Di maulaw mag-deliver-deliver ng sudan. O, nakita na ako. Kugihan kayo. Sige ka puli-puli sa yung nanay. Basta dili maka-deliver yung nanay. Ako na nang amigahon. Oh, kumpas eh. Kaya ko ulit tao pa ko. Usan na saan ko mangumpas yan ha. Ako na kaya ulit tao pa ko. Sige.

0: na na si Rina.
1: Rin!
2: Oh, oy! Alan!
0: Masa yung mga mo diha?
2: Anay mo ngos, na ay guso.
0: Be, papalit ako. Toad rin. Pwede makalaag sa inyo, ha? Isa nun niya?
2: Bakun sa mga sabalay.
0: Walang, laag lang.
2: O si Tuyo ni mo?
0: Mamisita sa imo, ha?
2: Di naman ko, nakita naman ko ni mo, imo pareko bisitahan.
0: Siglang good line akong Tuyo na sa imo, ha?
2: Ikaw, bahala ka.
0: Oh, sige, ha? O niya, ha?
2: Oo.
0: Basta mo ito ko niya, umana mo sa mong trabaho.
2: Oh, sige, ikaw, lagra ko dito.
0: Basta, o niya mo ito ko.
2: Oo, lagi, ikaw, ragod. Okay.

0: Mo siguro na yung nanay. Nasigawas. Nang?
1: Ah, oh, si ata.
0: Na si Rina nang.
1: Akin sa man ka.
0: Ako to si Alan ng suki niya sa mga sudan niya. Ha, mato dito sa among gitrabahoan sa construction. Permiti mo kung palitan og sudan.
1: Ama o ba? Naaman sa sulod.
0: Ah, pwede makabisita sa enang.
1: Adali dire. Tawagon sa nako.
0: Salamat na nga.
1: Dali dire, Alan.
0: Salamat kayo.
1: Kumusta ang trabaho?
0: Dili malikay na pati yung tagkakapoy. Kay alsa-alsa, usay, magtipo ka lublak, magmasa sa mixer, maro may trabaho na to. Ay, di para sa uban ng mga skill naman sila. Mason, mga panday, kami mga helper lang may.
1: Importante na yung trabaho.
0: Lagi. May nilang gani, maayos na nga mong busing-busing diha. Nasa plano sa ko ang kwantong kinakita niya nga mura og dali ra ko makaantigo. Pero dili pa karon. Ya pa ang plano basin ko nung masaligan na daw ko.
1: Ama o ba? Murag ma-promote ka?
0: Ambot lang siya ha. Todrin, pini mo tana.
1: Sa unsa na?
0: Basin og naay mamisita diri sa imo ha. Malublihan ni noon kag bisita.
1: Wala man. Ikaw ra gani ang nakabisita diri sa ko ha. Nakalaglang dis balay.
0: Sa ako mga kauban dito sa construction, wala din nagplano nga mo bisita din sa imo ha.
1: Na mga bulastog ba ng mga kauban ni mo? Sige nagpanangpit. Hi Rin, mag-anana ra. Ang ilang gusto siguro sa babae ka nang dito rin nila istoryahon sa gawas dili. Formal ba nga mo bisita sa balay?
0: Sa ato pa tama nga akong ibuhat.
1: Sumaanin mo.
0: Bitaw rin. Pila na kahigayon nga higala na kita. Sige ta magkita matag adlaw sige kang deliver sa mga sudan ni mo. O na nga marag sa tinuod lang ibati ko kaibog sa imo ha.
1: Ha? Kaibog? Mang deliver na raog sudan? At to sa mga profesional nga babae?
0: Kinsa mas imudawat sa ito ang libur gait na diya sa construction na mong itrabahoan. Nakita na ako nga marag ikaw akong gusto. Dili na ko mangandoy mga profesional pa. Gusto na ko pareha lang sa ko ah. Pero ikaw okay kay ka. Sa hindi ka profesional pero mura kag profesional magigatubang og tao. Dili kay ngon nga grabihan.
1: Nganong grabihan ba nga basta maay lang sa ato ang magigsulti ang tao nganong ato man pakita minaldita.
0: Mao gani. Ganan ko sa imo kay buutan ka. Masinog pwede manguyab ko sa imo ha. Total nakailan na ka naman sa ko ah. Unsa ko nga pagkataon sa imong nakita na kanunay ka magantuan sa among gitrabahoan maura ko wala na ingon nga mausab pa unsa pa ko. Okay na sa imong manguyab ko madawat ka ako ni ma
1: ha.
0: Oh nga nung may katawa lang ka yun na rin I love you rin oh. Lisod ba ko dawatan? Ha?
1: Hindi man.
0: O niya. Mura maling ka og naglisod sa pagdawat nila sa ko ah.
1: And I love you so. Ah, sige. Dawatan ta ka.
0: Tinood ka?
1: Oo. Basta dili lang ka magbinuang sa ko ah.
0: Nga nung magbinuang man ko? Kontento na ako sa usa ka babae labi nagmahal na ako. Andam ko mga asawa sa imo ha. Total parehan ato mga edad sakto na ni maminyo. Di na to magpaabot nga matigulang pagyud ta.
1: Bago pa gani ka na wag isugot aron minyo na dai na imong isgutan.
0: Unsa man diay? Paingon magita diha kay dili ko musugot nga magkabulag ta. Paningkamutan nato nga mag-uban ta hantud sa hantod.
1: Ikaw.
0: Bantay ha. Ay ko balaka. Baka tuman ko sa akong masali sa imo, tumanon ako na. Ikaw rang babae akong hikumbahon.
1: Salamat. Huwag ikaw rin po rin ang lalaki akong hikumbahon.
0: Salamat kayo rin. Kita na ha?
1: Oo. Pakita na to ang kita na. Ha? Oh, sige, ikaw.

0: Unsa ni ka tinuod bay akong nahibalan bay?
1: Ngunsa?
0: Uyab na lang mo ni Rina.
1: Ay, karong pa rin ka kay Balo. Wala rin ka kapangka diri sa tuanga. Unsa, hawiran akong kamot ni Rina.
0: Tua magup sa budiga ko na sign good. Nag-checker ko dito. Maulagi hibalo ko. Sus, swertihan mo bay, oy. Ano bito ng mga kauban na tuban din, ha? Nga, ha, swertihan daw ni mo?
1: Hinay man sila. Di, ako, naningkamot ko. Kay gusto na po ko maminyo, pat.
0: Aw, kana, yun.
1: Swerte kay kanirina. Duhan na mo, ikaw manalbaho sa manindag sudan.
0: Ha, basi madato mo bay.
1: Wala naman akong maginaglan na madato pa. Importante, mabuhi. O, maningkamot ko ba yung mapakasalan ako si Rinan?
0: Ay, ay! Aswerte na mo ba yun?

0: tuod, basin mga sunod bulan, mapromote na ko, mahimo na kong foreman.
1: Foreman? Kanang magmandar-mandar sa mga trabahante?
0: Oo. Basin din, matinood. May nalang dili kay bugat akong trabaho. Kana magawa mo foreman din ha, na may laing construction to asa butuan.
1: Ako,
0: mau ibilin-bilin. Kaya kita nila nga masaligan ako.
1: Mayuhin noon.

0: Alan, ako isulti sa'yo mo, ha?
1: Oh, dyan na. Oh, to, daw, ataning akong swelda.
0: Ah, salamat, ane. Buntis ko.
1: Buntis na ka?
0: Oo. Mga duha na kabulan.
1: Wow, ha? Sa ato pa, inahan na ka amahanasan ko.
0: Kung saan pa bandi, ay? Mga na itong pangandaman. Ah, sige, kayo nga mga anak na ako.
1: Tipon-tipon na nato na. Mangandam na tadaan. Samtang nga wala pa ka na matao. Ya, tapos, dili na kayo ka maghago-hago, ha? Okay ra mo, ato ka sa trabaho na mo, magdala o sudaan. Basta ka dili ka magpaspas ka lang, imurang exercise lang ba?
0: Oo. Balag na ko na kuntian, ha? Di ko ni mo ikaulaw.
1: Gano'ng maulaw man ko? Asawa naman ka.

0: Ay, gusto na ko makakita sa bata. Pero tuwa pa sulod, sige lang. Maklaro kang hilak din sa bata.
1: Ang sa ito'y pangalan sa itong anak?
0: Babae man, ha? Be.
1: Ah.
0: O ikaw, masin na kay idea din ang sa pangalan sa itong anak? Babae man.
1: Sarah lang siguro.
0: Sarah? Okay, nindot kayo. Grabe ka mong pili pangalan, ha? O si Sarah.

0: Wala lang hibal eh, Alan. Itong anak, eskwela na siya sa grade 1.
1: Ah, ngayon, saan plano ni mo, anak?
0: Natural, akong alalayan. Naman ka sa trabaho.
1: Ikaw na lang si magkatudhatod sa iya, kay di pa na masaligan si Dalan.
0: Oo.
1: Nakatigong ka na magkwarta?
0: Oo, daga na akong tinipon. Kay nako'y plano nga, masin magnegosyo ta.
1: Tipon lang maayo. Total, mga ayaw naman ko gamay kwarta. Nga na lang ko'y ikapalit o pang-snack dito. Ikaw na'y bahala ni anak.
0: Magtipon ta kay Watakay Balo sa trabaho. Ma-stop imong trabaho. Di, natin tinigom. Makanegosyo-negosyo gyapon ta.
1: Mayigi kang budget ta. O sige, mayigi kang plano. Ay, ko na si bahala ni Sarah ha. Mag-amping mo permintis Dalan.
0: Oo, Alan. Oo, Alan.

0: Alan.
1: Oh, saka na.
0: May kanakabot na ka.
1: Kaya nga no de.
0: Tanawa lagi, nakamanghod na ta.
1: Nakamanghod? Sa ato pa na naimanghod si Sarah?
0: Oo. Basta ha, duhara atong anak ha.
1: Oo, duhara, tama na lang duha. Para din na ta maglisod sa pagsuporta sa ila, labi na kung mong eskwila na sila. Tama na. May taglaki na.
0: Sila may bala na nato. Kung lalaki mag yun.
1: Tama rin nagduha. Salamat, nanay mangot si Sarah.

0: Bart, nami plano, Bart.
1: Plano ninyo?
0: Oo, oh, nami plano, bay.
1: Basin mo sugot ka, magubanta.
0: Sa unsa ka na?
1: Dili pirminti nga, magsalig lang sa sweldo.
0: Magsalig sa sweldo, kay nga na.
1: Bay, may pagkakaswerte ka, bay. Dako-dako na imo sweldo. Pero kami nagpabili pag-iapon nga maurag-iapon ang mong inadlaw.
0: Kay nga na, unsa di yung problema?
1: Bay, na yung mga gamit para din sa building, bay. Isahan po nato sila, bay. Kaya wala increase-increase ang sweldo. Sibot pa sabot din niya.
0: Paminawalan. Oo, ikaw, foreman ka diri. Pero, gusto na mo nga mag-uban ta. Para makakwarta sabta.
1: Kaya nga lagi?
0: Ha?
1: Bay, pamaligyan na to na uban manguhatag mga siminto di ang istak, bay.
0: Manguha?
1: Oo. Manguhatag siminto. Kung sa ito yung kabaligyan, makakwarta ta.
0: Kaya lisulog magsalig lang ta kanunay sa to sweldo, pero minti ta short.
1: Kung sa mabot ng mga istak, manguha ta to ibaligyan sa gawas.
0: Diba?
1: Dili na mayo inyong plano.
0: Kung sa di mayo, may magkaalan kay taas-taas na yung sweldo ang kami. Nagkinang lang yabon mag sideline.
1: Bili na yung makapanadline sa gawas tungod kay focus namin sa trabaho diri, pero na may daghan makwarta diri gulog, ibaligyan na to, magsinabta na ilang tao ng mga kauban diri.
0: Bayay ka na niyong buhata.
1: Delikado na mabulabog mo.
0: Ah, basta. Naka-desisyon nami.
1: Ay, bahala mo. Basta bay, ayaw ganyan yung buhata bay.
0: Delikado na bay.
1: Ah, bahala na.
0: Bitaw, bahala na niyo.
1: Basta ayaw ganyan yung buhata. Ayaw na ninyo ipadayin yung plano.

0: Reina?
1: Oh, Alan.
0: Antos ako.
1: Ah, sige, sige.
0: Bisa ko, be. Dako na yung tiyan, ha?
1: Oo. Duha na lang kabulan, matao na kini.
0: Ubay-ubay na ba yung natipon nga kwarta?
1: Oo, yan damang yapon niya akong ikaduha nga pagpanganak.
0: Mas maayo. Sige na, antun ako.
1: Ah, sige, Alan. Amping, ha?
0: Oo, sige. Si Sarah.
1: Atuan na. Ako nang gihatod.
0: Maayo, sige. Atos ako.

0: Alan! Oh. Sir? Dali dali sa opisina. Oh, unsa ka murag naay problema? Sir? Ngano nakahimo ka mo ni ini? Nakahimo ngaon sa sir? Ay napagpakaroon ingnon nga wala ka kay balong. Imong mga kauban diri sa trabaho nga nang hilabot na maligya og semento og sin. Og apil ka. Ha? Sir, wagoy labot. Di ka makadinay, di ka makalimod. Sila Arnel, og uban nimo mga kauban sa trabaho. Upat sila og ikalima ka. Nga nang hilabot nangawat diri sa mga stock, semento og sin. Nga gipamaligya ninyo. Sir, gitanggal na nako ang upat og apil na pod ka. Unsa sir? Oh. Lima mo nga among gitanggal nga puros nang hilabot din he sa mga semento og sin nga inyong gipamaligya. Sir, wala ko kabalo niya na sir. Di lagi ka kalimod, miski sa ligang ta ka. Pero apil ka sa pagpangawat diri sa mga butang sa semento og sin uban pa. Dili mi ganahan ng mga klase nga mga tao nga dili makuntento sa ilang trinabahoan. Sir, di na ka makalimod. Huwag pwede na ka makauli. Pangita mo kung asa mo dapit manarbaho. Kito, sir, wala mo kailabot din eh. Bisa nun sa akong panimo, dili na kumutuo. Apil ka nga nangawat.
1: Sir!
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Ambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog. Ano na niya din, Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
3: Doon kaayuhan para sa iyaha ang maong
4: oo,
3: kape,
4: oo,
3: ma'am?
4: Oo, na dyan, ma'am. 100% kaning nga kape. Manang dili namin pawala aning kape.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared.
5: Mm-hmm.
6: Na kuan mga duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton.
5: Mm-hmm.
6: Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwede pamaol ba daw maguli.
5: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa mayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Forbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Salbais, Carnel! Karun, agtuon ta ka sa inyo, ha? Ipaluka nga wala ko'y labot, kano'y inyo kong gidamay. Mga salbais mo, wala mo'y kalooy. Wala man ta ko'y labot, karun mo. Oh, oy, Alan! Unsa kini gibuhat yun sa ko, ha? Sa unsa? Sa unsa nga apil ko sa tanggal sa trabaho dato? Tungod sa inyong mga binuang. Kamurang nang hilabot, kamurang nangawat sa atong gitrabahoan niya tapos inyo kong ginamay. Apil ba yaka sa mga plano nato? Oo, na ako sa inyong mga plano. Pero gibabagan ta mo nga dili unta ninyo ipadayon. Pero inyong gipadayon tapos inyo kong ginamay nga nabulabog mo. Pero wala ko'y labot, Arnel. Kamura! Ibalo ba yung kanyarang nibabag ko sa inyo, ha? Ah, damay-damay na ni Bay. Damay-damay? Huwag mo mga konsensya, kamurang ng hilabot, tapos sa inyo kong gidamay? Parehas na tatalan, huwag mga trabaho na. Magunsa na lang akong pamilya. Ah, nananay, nayak na Bay. Saan taman eh? Salamat talang galit nga, wala tayong ipapreso. Pero dapat wala ko din yung i-appeal, kamuray ng hilabot. Kung sakit mo ang klase ng mga tao, ganun man damay man mo. Apil bang nga sa plano? Nakabati man ka? Oo, nakabati ko. Nag-inom ta. Pero wala ko'y labot. Gipugnan ta mo, gisanta ta mo, nga dili ninyo ipadayon inyong plano ninyo sa pagpangawat. Pero sa inyo gibuhat, tungod kay gitanggal mo, gidamay ko ninyo. Kung sabot pa sabot ninyo sa mga klase ng pagkatao? Bay, tapos na bay, natanggal na ta bay. Di na natuloy pa na kuon. Sinsya na, damayan na ni. O sa mga plano ninyo, Ha? Ah, pareha kong tawa ni padulngan. Kamu ay padulngan ako na ningkamot ko para sa akong pamilya. Saan na nato tiron wala ko'y trabaho. Imbis na plaster na ko nahimo na kong porman. Pero inyo kong gidamay sa manasuya mo. Ikaw Arnel, nasuya ka. Ah, basta humana bay. Masalbayos mo. Pwede na ka magkauli bay. Parehas na tao yung mga trabaho.

0: Alan, ano yung malikin ka uli maligi ka?
1: Balingkuras ako.
0: Nabay problema mo, rag lahom kag problema.
1: Rina, salbais na ako mga kauban.
0: Salbais kay nga no?
1: Ginamay ko sa ilang tinunto. Oo, nasayod ko sa ilang mga plano pero gipugnan ako sila. Dapat din nila himuon.
0: Unsa gani problema? Unsa bay kihimo? Sa'yo mo mga kauban?
1: Nagplano sila. Tuod kay sila ko kontento sa ilang sweldo. Permente sila, sure. Alang gihimo nang hilabot sila sa mga butang dito sa among gitrabahoan, mga siminto, sin. Uban pa nga dunay sila ipamaligya. Mao ka na ilang giplano pero gipugnan ako sila nga dili na dapat himuon o ipadayon. Nga manghilabot o mangawat. Pero nabulabog sila. Kay ila kini gipadayon tapos gitanggal sila sa trabaho. Gipangutala sila sa mga pulis kung kinsa pay mga kauban. Gidamay ko.
0: Ah! Unsa?
1: Ori na gidamay ko sa mga tarantado. Wala ko'y trabaho. Bisan giyon sa nawa sa pagpasabot. Ang among labaw dito. Tuon kay gidamay ko sa mga tunto.
0: Kinok.
1: Wala ko'y trabaho.
0: Alan.
1: Mga tarantado. Uy, mga kalor. Dili basta-basta mangitang trabaho.
0: Tinuot ka na, Alan. Kaplaster na ang tanim mong anong
1: kalami pamatyon ng mga tao.
0: Kalma lang, Alan. Kalma lang. Makikita rin yapong kagtrabaho.
1: Pahita niyo eh.

sa ko ang trabaho. Permintin na, loaded ang mga trabahante. Yabot na lang ko dari San Franz. Wala ko'y nakita nga trabaho gawa sa mga wantin manindag bugas. Dili na pwede sa ko ah. Mangita pa ko. Kainit trabas panahon. Mangita pa ko kayong kaplayan ako.

0: Alan, kumusta yung mga pagpang-apply?
1: Wala rin ah. Tuyok-tuyok na ako ni Agusan. Naay mga nagwantin o tindiro bugas. Pero dili na pwede sa to ah.
0: Sige lang, ilang pagpakuha sa paglaon.

0: Alan. Alan.
1: Unsa nga? Sakit akong tiyan. Oh, manganak na ka?
0: Oo.
1: So, sige, sige. Basi manganak na ka.
0: Okay, kasi yam na ba yung kapulan karoon akong paabot.
1: Okay, dali lang magkwagong sakinan. Mangita akong tricycle. So, na oras ron. Alauna na. Diyan lang ka. Diyan lang ka. Mangita akong sakinan.

Karon nga nanganak na akong asawa, wala na ko'y trabaho. Wala pa ako kabatig hilak sa bata. Oh, uy! Nanahilak sa bata! Nataw na akong ikaduhang anak. Salamat nga wala pantong sa akong asawa sa pagpakataon sa among anak.

0: lalaki atong anak.
1: Nalipay ka ba?
0: Oh, simpre. Tempat na patut kay kwarta nga atong ikabayad dire sa ospital.
1: Igo-igo na lang yun eh.
0: Mao ba?
1: Oo. Makabayad ya punta pero kinahanglan makakita na kagtrabaho.
0: Sige lang. Maningkamot ragyapon ko. Mangita ragyapon ko.

wala pa kayapon nga kitang trabaho. Wala ko ni bakante. Asa man ko ano eh. Alam natin problema. Kinailan dado na to sa ospital ang bata. Ang bunso na to. Oo. Grabe ang hilanat. Nagpaabot ko sa imong pagpauli. Mauba. Asa mong bata? Tara dito nakatulog na gani. Pero hika pa gani siya. Sige. Init kining bata. Kinalan na doon ato sa ospital. Ah, sige Alan. Ang problema na po na ito. Ang kwarta na ito. Ito ang ipa-hospital. Sige, bahala na. Madala lang na ito sa ospital.

pneumonia ang sakit sa itong anak. Giduo ko. Muna siya bantayan na nato. Nawadan pa akong trabaho. Pila na kahigayon nga wala na akong trabaho nang ita ko wala na-applyan. Hindi ano po'y problema nato sa itong anak. Saan naman nato ni Alan wala natin kwarta. Huwag sige lang kong pangutang sa tindahan. Sa itong silingan. Maulo na gani kong mangutang kung sa'yo muli kayo na ako kay maulo kong muagi nga mangutang na po kong spikas tindahan. Oo ba? Kadaadlaw na lang kong galakaw ni Ine. Bisa na lang makasingit kung masag ko sa lang ang kinsina, may na lang natin mapaabot. Pero wala yun. Tungkol magot sa gandang ngitang trabaho.

sa magwani. Gigutom na ko. Maistamays ako diha. Magpalandong sa ko ng dakong punuan sa kahoy. Alas 12 na kapin. Di ako'y kwarta diri pero sayang igasto na ako. Para na lang ni sa balay. Gipabalo ni Rina diri sa ko. May na lang na ako'y makaungkaon diri sa gawa samtang mangita kong trabaho. Pero di na ako nigastuhan. Asa magkuhani. Isun pag muadto pa ko laing lungsod. Nga magasto na ako ni kwarta na ako. So may akong buhatan. Pahuli lang sa kontiri.

0: Oh, Alan.
1: Nabay ka noon diha, Rin.
0: O, naay ka noon, naglungag ko.
1: Nakaituyo diha.
0: Hanaman.
1: Gabi tong tuyo palihog, kay gutumay na kayo.
0: Ay mo rin kwarta.
1: O, dawatan ni pagbalik ko, ako gastuwa kay sayang, diri na lang ni sa balay magamit-gamit.
0: Anong wala man ni mo na gastuwa, mga para marasay mo, kung gutumon ka, makapalit-palit kang makaon ni mo?
1: Ayaw na. Gagontara na akong kagutom. Paguli na akong ako na ibalik sa'yo mga para na kayo magamit. Iwan na tayo kwarta.
0: Nasige.
1: Oh, dawantan niyo. Palihog sa kustuyo, be. Ang katimpak sa'yo ni mo. Kigutom na kayo, palihog ng tubig.
0: Okay lang ha, kanilang.

0: Ay, salamat na busog yapon ko. Ngano'ng wala man mo nagasto, ha? Sayang. Ibao ka nagtipid ta kayo at ay trabaho. Magasto-gasto pa. Makaya na magunakod. Bahalag ako'y mag-antos kaysa inyo, ha? Bahalag magutman ko. Importante ka mo, dili.
1: Pastilanin mo. Unsa naman lang kung masakit ka. Nagkinanglan ka na mo.
0: Makaya pa na ako. Alaga bala ka.
1: Oh. Kadali lang. Ang bata ni Hilak.
0: Pato ako. Kadali.
1: Alan! Alan!
0: Oh, Rina!
1: Dali ang bata ni Hilak, ang bata!
0: Ha? Kadali lang. Kinuha ko.
1: Diyara ka! Kaya magkukong sakinan! Iyato na to sa ospital! Magdali! Magdali! Nilagom na!

Rina, unsalan ang bata? Itumlay nga bil niya. Sige na mo lang sa kapag-hospital. Kinuo ko. Nilagom

0: Wala ni kinabuhi ang bata nga niabot din sa ospital.
1: Dok!
0: Wala na siya. Husbon ko, wala ni kinabuhi ang bata na kaabot din eh.
2: Kinukulan!
1: Dok! Hindi naman matamang ang bata, dok!
0: Pasensya kayo. Wala na siya kinabuhi nga naabot din eh. Patay na siya.
1: Rina! Rina!
2: Alan!
1: Ito ako! Alan!

0: tama na, Alan. Diligid siguro maato atong anak ngay kaduha.
1: Tungod ka na ako. Tungod ka na ako nga wala na tumasuportahe ang bata sa iyong sakit. Iwan ako'y trabaho.
0: Tungod sa kuha. Alan, ay pasulay mong kaugalingon. Kung pagpuot pa sa kahitasan nga maato siya nga ikaw man hantod sa hantod. Ihatag siya sa ato, abisan kung walang-wala at takarod.
1: Usa na akong mabasol akong kaugalingon kaya wala na akong trabaho.
0: Ayaw pasulay mong kaugalingon.
1: Anak, sorry kayo, anak. Sorry kayo, ha.
0: Tanak ito ang mga tao ng atong silingan. Mubiha na tadri sa minteryo. Anak, ato na kami.
1: Anak.
0: Tanaanan, kit na nakin na sasakinan.

0: Rina. Oh, wala ka na sab ko. Di ko mo honong kung di ko makita glaing trabaho, bahala ka mayang swildo. Ah, sige. Kalimti na ang mga problema. Wala na itong anak. Okay lang. Ay kabalaka. Sige, magpaabot rin ko sa mga unsa mauli kag paniod to.
1: Oo.
0: Di ka magdalag kwarta.
1: Sige lang, magbaktas-baktas rin ko.
0: Nagutumon ka.
1: Importante ka mo dili magutman. Bahala na ko, kaya rin ako.
0: Ah, sige. Sige.

Paulay sa kotere. Init na kaya. Dili para sa una, pag-uli na ako, bisan duwal ako kapleg trabaho, pero batiyon akong kalipay nga makita na akong akong anak. Si Sarah, huwag ang bunso na ako. Pero karon wala na. Ibiya na siya sa amo, ha? Karong taon-taon, paniyutun mo, pauli na lang ko. Mwanto na lang siguro kong layong lugar, mangita og trabaho. Kung tuyo nga magkalagyo kami ni Rina, uban ni Sarah ang akong anak. Basta makatrabaho lang ko. Dili pwede nga dirira ko kanunay sa mong lugar, dili sa Agusan. Kung wala naging ko'y ma-applyan dire, mangita na lang ko sa laing lugar. Mahitabo nga magpalayo sa ako sa akong pamilya. Mao na lang gini akong buhatan.

0: nagkagubot ng balay. Rina!
1: Oh, Alan! May kinakauli ka na!
0: Balik ng imong anak, tuwa mo gidala sa ospital si Sarah. Kaya na ang bungwa ng kutsi. Unya ang nakanas magkasaman. Ay, misibat pa ang dali-dali, bay. Oh, Rina, tara! Ato tayo sa ospital!
1: Rin, usay ko sa doktor. Kinailan operahan ang bata sa ulo. Kay maayo pagkabagok sa ulo, sa simento, human siya madasmagi sa sakyanan. Asa man ang nagkadasmag sa iya? Daling gini nga misibat.
0: Kinuok. Diba, kumusta ang bata?
1: Kinailan operahan siya sa madaling oras.
0: Tapos trabaho na nila.
1: Dili sa sila mo opera kung wala kita pang down.
0: Huh? Unsa kay klase nga ospital? Dili sila mo opera sa atong anak tungod kay wa patay kwarta.
1: Kinahanglan tang pang down. Bisan katunga lang.
0: Asa man ta ani paingon? Kidoo. Mo di nakaingon si Arnel. Siyang nakaingon ining tanan. Karon, Arnel, dili unta ko mawad ang trabaho tungod sa imo.

nanong ni aga. Unsa kanang dala ni mo, bi? Tungod sa imo, Arnel. Nahimong alaot akong pamilya. Wala ko'y trabaho. Bibiha na akong anak kay wala na ko'y kasuporta sa ila. May patapuso na ito ni. Bay, ayokong patyabay. Ayokong patyabay. Tablahon ta ka, Arnel. Ikaw mo'y nakaingon ni Ning Tanan. Nawad ang kong trabaho tungod sa inyong tinunto. May patapuso na ito Ning Tanan. Bay, paminaw sa bay. Istoryaw na ito ni bay. Istoryaw na ito ni. Bay, umapatay ko ni mo bay. Kinsa may makaluloy. Imong pamilya. Sigurado mabilanggo ka. Bay, ato ning sulbaro ni nga problema. Ako nga minun nga wakay labot. Wanto ko dito sa trabaho na to, sa atong bossing na to, kaniad to. Ako yung musulti nga wala kay labot, bay. Ay lang kong patya. Kung patyon ko ni mo, bay, imong pamilya mo'y makaluloy. Sila rin na, imong bata, labi na kay nasa ospital. Kidu.

0: Kumusta ang itong anak? Nagpaabot ko kanipo. Wala ginilaw piray. Nakinahalan kita og pangdaon. Asa ta ani? Kadako ra ba sa daon?
1: Mayong hapon, ikaw ba si Alan? O ikaw Rina?
2: Oo, ma'am, ako.
1: Unsay ato, ma'am? Paminaw sa mugmaayo. Ako ang inahan sa nakabangga sa inyong anak. O sa imo anak? Kay patilaw na ko sa akong problema. Paminawas ako, Alan. Hibalo ko sa imong gibati karon. Huwag siya kaluoy sa mong anak. Nag-ilog sa kamatayon. Samtang naa sa sibinto nga iyang ibihan. Naglibog na kami kung saan na mo na among anak. Tapos si human niya biyay, kami ang nagproblema. Pero wala may kasulban kaya wala may kwarta nga ikaopera sa bata para matrabaho siya sa mga doktor.
2: Ayaw na magkabalaka. Kung pila man ang kinahanglan sa ospital para maoperahan inyong anak. Iampo lang nato nga makasurvive ang bata. Ako na'y managot sa tanan. Ako na'y managot. Ay, nakamukha problema. Kaysa lakinis akong anak. Kung akong anak, tuwa sa buhatan sa kapulisan, may surrender. Ako kining ipasurrender. Pero ako na ang natubang sa inyo. Kaya lagi nibati siya kahadlok.
0: Salamat kayo. Bisa na lang. Maupirahan akong anak.
2: Sige na. Ato lang daw na ng ospital. Magbayad kita para masugda ng pag-opera sa inyong anak.

Salamat, ma'am. Nagaloy sa Ginoo na operahan akong anak ug makalinggawas sa kamatayon. Ang ako na lang hangyo sa inyo. Basin pwede nga inyong iatras ang kaso sa akong anak. Ay mo kabala ka, ma'am. Di na naway padayon ang kaso. Oo, ma'am. Dawata kiniyo. Kung unsa pa'y mga tulubago na mo, kunta ka lang ko ha. Mauni nga number na ako. Ug day kwarta. Salamat, ani. Salamat sa pagpasaylon niyo sa akong anak. Uban diri ka na ako. Importante sa mo, ma'am. Nga nakalinggawas sa kamatayon ng among anak. Salamat sa Ginoo. Hibalo ko nga mga pagsulay ra kini kaninyo. Pero importante nga libre na ang inyong anak. Basta ha, tawag lang mo nini nga number kung unsa pa'y kinanglanaw ninyo. Oo, ma'am. Salamat kayo.

Gantra sa namo ang kaso, Kuya Arn. Ang importante sa mo, ha? Nakalinggawa sa kamatayo ng among anak nga si Sarah. Huwag manilang gani sab, Kuya Arn, sa sige na magpahangyo sa Ginoo. Nga makita ang takog trabaho. Nakabalik kaya po ko, Kuya Arn, kay gitinood ni Arnel nga nagpamatuod nga wala ko'y labot. Pero hapit in taon ako mapatay si Arnel. Kay kung wala pa lang to, hapit na mingit-ngit akong pananaw tungod sa mga problema. Naibalik ko sa trabaho, Kuya Arn. Huwag na ako karon, padayon. Dengan salamat ay mo magtatampo, Alan. Dengan salamat, Alan, sa imong kaagi. Hibalo ko, Alan, nga na yung mga inspirasyon yun nga makakuha sa ato mga listeners. Okay, dengan salamat, tanan. Og manghinaot ko, walay puas, walay hunon inyong suporta, labi na sa taga Agusan, sir. Okay, inyong kalimtino ato mga product. Bisan asang mga lugar, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, o labi na usab sa atong Turbo Max Coffee pangdugang sa energy sa tibuok adlaw, o sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tibuok pamilya, o sa kaming nato nga Supremo Herbal Oil, kaming pakinimahigala, o sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Og sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Og sa atong B40 Capsule para sa mga higala nato nga nakabaton og nerves, neuropathy. B40 na ang high dose ng B5 tapings. Og sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Og sa atong Ferbite Capsule para sa mga higala nato nga weak og dugo, nindot na siya nga food supplement kay walay lasa nga taya kumutika niini og di maghilam imong tiyan. Mag-Ferbite Capsule. Salamat kinis Kuya Arn ang iyong Dr. Love Moingon. Bye-bye. God bless ka natong tanan. Salamat! Dr. Love!

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong tulumanon may kalabutan sa kahimsog sa panglawas, no? Welcome sa ato na po nga episode karong adlawa og maayong adlaw kanatong tanan. Kini inyo higala sa kahanginan nga si Buttercup and of course, kanunay natong kauban, magauban kanato ang inyo ang suki og pinalanggang doktor nga si Dr. Choi aron makahatag og katinawan og kasulbaran sa inyong mga gipamatsyag dinha, no? Sa inyong gipamati sa inyong panglawas. Hello, Dr. Choi. Maing adlaw na po diha kanimo.
2: Hi, Ma'am Buttercup. Maing adlaw.
1: Oh, so, invite na to ato ang mga mamiminaw sa atong hotline number nga mo-join sa dunay mga problema din ha, no? Gusto nga mo-join sa atong programa may kalabutan sa panglawas, ang atong hotline kay 0909-304-8924 para mo message sa inyong mga gipangbati sa lawas, no? Sa inyong gipangpamatsyag. Karaan na siya nga term, Doc. Pagpamatsyag. Okay, so sa walay langan musugod ta or Doc invite po rin nato sila sa imo ang
2: Facebook. Pwede po sila mag-message ako ang Facebook nga account sa Doc Choi, no? DOC space CHOI.
1: Okay, so dali ta mag-una sa imo ang Facebook Doc sa imo ang Doc Choi. Dali si Ma'am Mary Jane, hello Doc, good PM. Pwede mangutan na Doc, unsay tambal aning katul kaayo nga tiil kay nasamad maning nalangog kumalot-kalot. Wala, yun, gihapon na wala. I think 4 years na ni siya nga gidala-dala, Doc. Nagpa-check up ko, pero wala gihapon yung alibyo. Nga to ang sender, kitagabotuan ni siya, Doc, 33 years old. Babayi. Pero ingon siya, Doc, solid fan, jugo ninyo, Doc. Doc Choi, kanunay nga paminaw sa inyong programa kada hapon. So, yes. Kung iyang problema, Doc, nga, kuan daw, katul ka iyang tiil, nasamad na niya kinalot, kalot.
2: So, Ma'am Mary Jane, no? Thank you kaayo sa imong message, no? So, thank you. And common yung kaayo ni siyang complain ng marag mangalot, mangatul ka, marag mag-allergy ba, no? So, probably lang, ha? Probably lang kung dili magani siya allergy o common kaayo ng rubber. No, so kanawit ang mga chinelas nga rubber. So daghan kaayo may ana nga patients nga mag-allergy, no, anang sa rubber component, no. And then napo yuban nga bason lang sigig basa ilang tiil or nakasuot sila kanawit ang dugay na kaayo dayon na anay mga molds bitaw and then nakatubo ang fungal infection ba, no? Isa po na siya sa katul kaayo, no. So I don't know kung kisa kayo mga naduol na niya, nakareseta na siya. Awa po siya naingon nga na arang-arang sa mga tambal, no? Pero naingon na siya, naka-addo na siya mga doktor, no? Siguro, ma'am, kung allergic yun po ang kuan, ang imo ang main nga problem is dapat maglikay po siguro siya o kaon o mga foods nga maka-allergy, no? Like example, mga pasayan, mga kasag, no? Mga shell, kanang mga dili prisko, kapareha sa mga bulad, no? Usana siya nga makakos o kanang inana nga pangatol, no? Aside sa bason, pwede siguro ilisan niya iya ang kuan, iya ang chinelas, di na siya magsuot o rubber nga chinelas, no? So, kanang ingon niya nga nasamad na, so kinahanglan yun siya matug doktor, no? Kay bason ma-infected unya nang iya ang samad, no? Kalagi sa iya ang pagpangalot, no? So, matagaan siya siyang tambal pang-allergy o antibiotic, no? And then, sa akong tanaw, kay either considered man tag-allergy or fungal infection, so maya siguro magpa-testing siya ng QOH staining, no? So, naapon may uban nga cases na katura di ay ang reason, no? Nag-fungal infection na di ay. So, QH staining of the skin lesions, no? Katong yung mga skin lesions i kuantog sample din tanaon sa microscope, no? I testing butangan o kanang pang stain for fungal test, no? Mm. So aside na, pwede siguro siya mag-inom og mega care, no? Kaya di ba makatabang ang mega care to improve the immune system and regulate immunity. Haron dili na kay ka magsikig allergy,
1: mm-mm,
2: no? So, og mag-take po siyang mga tambal pang allergy jud siguro. Kinahanglan siguro na siya mga levocetirizine or cetirizine plus Montelukast, no? In ana or kung kinahanglan jud tag steroid for a short term, pwede pod. Pero kanay siya, kinahanglan dyan na with the reseta sa doktor, no? So, pwede nga mag-ikaw-ikaw o palit ana sa pharmacy. Kay bawal na siya, then dili niya magkadimawang mong pag-inom, mm-hmm, no? Kung nakaagi na siya daghang doktor and then wala pagyud gihapon, better siguro nga moadto na siya og dermatologist, mm-hmm, no? Moadto siya og derma. Sila yun na actually ang specialty about skin problems.
1: Mm-hmm. Tagabutuan man ni si Ma'am Mary Jane, Doc. Nahinamdom lang ko, Doc, kung maingong ka nga, i-avoid niya tong rubber ng mga slippers so mas maayo ka tong mga leather, ana? Or...
2: Oh, leather or ka ng mga cotton.
1: Uh-huh. Okay. So, Ma'am Mary Jane, no, mauni siya, natambagan na ka ni Doktora, hinakot ka na kadungog ka karon sa advice si Doktora para ni mo. Mm-hmm. Kaya uban mang good, dili sila makatunong Dok mamati, message na po sila na pwede ibalik ninyo og basa, Ma'am, kaya wala may nakadungog. Mm-hmm. Inana, so, ato lang ipanghinakot nga nakadungog ka, kung wak mang gani, ano mga silingan din ha, o mga kaparintihan, at least makarelate rapod ni mo sa imong gibati karon, no? Thank you kay Doktora sa imo ang tambag para kang Ma'am Mary Jane. O shout out di ay ta. For the first time, Dok, nga murag na ay nag-message na to gikan sa Butuan nga ni Join.
2: Mm-hmm.
1: Sa ako
2: panalagsa.
1: Panalagsa katong kamo ni Kuya Franz. Mm-hmm. Pero so far nga katong kita, murag garun pa ko kabasa, Dok, nga taga Butuan City ang nag-message.
2: Mm-hmm.
1: Kung ako nalimot, kula na pong mega care. Mega care po more di ha. Okay, so, moto siya, Dok, no? Mag-mega care gil si Ma'am Mary Jane.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so thank you so much. Dari na punta sa atong lain nga nag-message sa kang Doc Choi nga messenger. Oh, naa siya picture, Doc, sa Nerviplex. Katong Nerviplex nga syrup for kids. Ingon siya din ni, hi Doc Choi, good evening. Pwede po na ako makita kung unsa pod inyuhang product nga sabon. Kung naapod, pwede na ako makita.
2: Kami pod, wala po ako kung makita.
1: Dr. Love.
2: Si Dr. Love mo'y naaana, no? So, I don't know lang kung na-FB page po si Dr. Love, no? So far, wala pa may kakuan, pero isa ata na sige promote ni Dr. Love ang ilaang
1: mga sabon nila. Sabon nila. Mga sabon, Dok. Pero katong sa dinaha, manggod, sige rag ka out of stock ni mga sabon na kasubra kahalin nun. O sa hewa, naging mabilin din na sa mga pharmacies.
2: Ah, mo ba?
1: Mm-mm. Kaya epektibo ko nung kaayo, Dok. Pero susunod, kung naamang gani, Dok, no, makapakitaan
2: ka niya, Sir Friends. Kung matagaan ta din ni Sir Friends, o sample din rin, makagamit po ta na.
1: Ato
2: na
1: picture ko.
2: Ato na picture na, yes. I-post na to sa ako ang Facebook nga account.
1: Yes na, yes. So, sige ha. Thank you kayo, Ma'am ni Al. Sa imo ang pag-message din, he. Pagpadala po sa picture. Ningo po rin siya digay
2: na. Dr. Love Soap na.
1: Uh-huh. Dayon. Mga pala gihapon, ningo siya, oh, hi, Doc Choi and Buttercup. Pwede ba ninyo i-picture? Ang vitamins. Oh.
2: Manana na siya last
1: okay,
2: time.
1: Okay, maudi ay. Sige. Salamat kay Dok ha nga. Naka-take time. Tsaka pang-reply ani nila pagpadalag mga koan, picture sa ilang mga requests. No? Mm. Pero sila atong gi-invite nga sila mismo pod. Magpadala og mga picture nila sa ila ang mga result. Diha, Dok, no? Mga unsa pa na din ha.
2: Mm.
1: No? Gi-invite mo na mo mga kahigalaan nga magpadala sa inyo ang mga kana ang positive feedback dayon mga shout out kana kay aron nga malingaw pud mamati no nga gina shout out mo din ha lami ang pud ang feeling Dok nga yeah. I-shout out ta to
2: sige
1: okay so derita ni Ma'am Anacel ingon siya hello Dok Choi dugay na baya kung sigig tan-aw sa imo ang inyuhang programa Dok unsa unta kaasa makapalit og coffee corn no nga kape nga kay siya ko no taga Davao Oriental, Bangangga. Aha, mayong
2: ito. Davao Oriental. Namay daghan daan ang pharmacy sa Bangangga. O, kanang new pharmacia. Prima Norilin Pharmacy.
1: Sa no? Davao Oriental, Doc?
2: Yeah, Baganga. Oh, oh. Na. Sa iyang
1: okay.
2: area.
1: Okay. Sige, ma'am, Anacel, no? I-try din na ang pangita, no?
2: Nindot ka na Capricorn dyan na ito nga coffee, daghan dyan na yung mga ngita, ana. Even kami ni Ma'am Buttercup, nag-drink, yun po may ana nga coffee.
1: Yes, every day. Si Doktora mo nili every day, ha? Kaya nag-duty ni, lisod pong matulog rin sa hospital.
2: Inikuli, ikag-duty. Patimpla na yung ko, ana. Lami, wala pa natulog si Inday.
1: Lami, dyan kayo, Dok. Lagi, estudyante nga akong gipatilaw siya. Auntie, ganahan kay ko sa imong kape. O ang Capricorn. Pero mubati yung siya katulog rin ko. Ayaw siya gamita, day. Ayog inom pag dili pang padulong nakamatulog sa gabi siya dapat. Okay, so salamat kay mga kahigalaan, no? Dili ta malimot sa ato ang Capricorn, kauban po sa ato mga haplas ang Orion, no? Epektibo po kayo na siya, Doktora Choi.
2: Yes.
1: O para sa mga vitamins, naiskutan na nato to ang vitamins ng Nerviplex para sa mga kabataan. Pwede po ta mag Nerviplex para sa mga medyo edaran, no? Kay capsule man na siya. Tapos, dili na ito malimot, dili na ito kalimtan pag-inom ang B-complex nga B40 para sa mga banhod-banhod, no? Okay, so, pwede po tag, basa pa tag-usa, darita sa kang Ma'am Heidi. Ingon siya nga, medyo taas-taas mo ni yung message. Maayong hapon, Dok, ako ang baby 2 weeks and 2 days old pa siya karon nga day. May namurot man, may nanurok man sa iya ang bungag. Bungag singot, nagburot-burot po. Luwi kay si baby sa iya ang bukton, agtang, likod, paa ug ilok. Diri na part namurot. Magpula ug namanit sab. Unsa may itambal ani po? Kung may herbal na pwede itambal o pwede pabukalan, iligo si baby or unsa po? So okay lang ba, Dok, kung ang ligo ni baby maligamgam? Huwag pinabukalan nga dahon sa bayabas. From atong kuan, from Heidi of Dinagat Islands.
2: Dili ko mo kuan comment inana no nga pwede lang kay sensitive ra ba ni mga skin sa baby, no? So base na sila mga gipanghaplas-haplas or na sila mga powder-powder nga gibutang nga naka-irritate sa skin sa baby base nag-allergy na, no? Or init kayo kabalobaya ka uban kanang daghan kay tinuno. Kaya mga belief ba? Mga belief, no? Nga bawal ni bawal na, bawal liguon. So, basin lagbungag singot, no? Or kundili sa daghang mga ipang haplas-haplas nila or mga ipang sakay sabon gigamit nila para sa baby, no? Basin nag-allergy na siya. So, I do not approve nga kay medyo raba strong ng mga antibacterial raba ng mga inana nga pabukal-bukala, no? So, the best siguro ng himonia mo ato siya pediatrician. No, kay pila ra ba ka days pa si baby. So simba ko unya kung kita pa ba. Simba ko unya ana man din ta, no. Ma-infected unya na yang skin. So pila pa biya resistensya sa bata, no?
1: 2 weeks pa, Dok.
2: So basin mag-infection unya nag severe sa yang skin, no. So kung kinahanglan dyan na siya tagaag antibiotic, tagaan dyan na siya sa pediatrician. So for now, akong masuggest is kung anak, truly paggawas nila is katumantong lactacid nga blue ang ako ang gigamit. Ang uban kay moingon nga oy latum ang gamiton or ang uban Cetaphil. So dapat yun sa mga baba, mga bata, labi na bago pang anak is katong mga mild jud ang imong gamiton. So medyo ako dili ko kay kanang main anak nga kuan kanang bayabas is panghunad na biya na sa samad na may nana, no? So I think nana na yung mga chemicals pa maski pa ingong ka nga duga-duga lang na, no? So mas better nga i-adto ninyo o doktor, labi na siguro kung na'y pediatrician sa ilang area na pediatrician na lang na niya dadon.
1: Sakto, Dok, no? Okay naman ang mga herbal, Dok, pero paghangalan nga kanang bayabas baya medyo isog-isog biya na niya. 2 weeks pa and 2 months.
2: Oo.
1: Oh, no?
2: Oh,
1: 2 weeks and 2 months. 2 weeks and 2 days. Na, imagine na, baby pa jud ka ayo. Munang isakto to jud nga. Mamati jud ka ni doktora, ma'am, no? Nga mato jud ka og pediatrician. Dili na lang ni muna i-DIY imong baby o kung sa panang uban din, ha? Pero doc, dili ba na siya part pa, Dok, nga kanang mo ipagawa sa baby, nga mamakpak na siya. Siyempre, mura mong tagmuburot-burot anak gamay.

0: Manamilit na po ta o magkita na po ta hantos sa sunod nga higayon, no? Mga suki nating tigpaminaw, kini si Buttercup nga magpahinumdum ka na tong tanan. Sa ngalan ni Kuya Franz, ang prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes. O kani si Doktor nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
3: 804

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, wali ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: mo, wala na ka-amping eh. Pag-amping na lagi mo, tiguang nabitaw ka. Why? Hala no!
1: Kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Rubio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa Senior, mawala yun. Munang bintin, yan ako nainom. Kadadla yung prenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, Kaobanato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, pagkabayad og bills, pagkapalit og prepaid load, pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasundin na ako sa Magnum C, sir. Lood lumaw ko nagdadamitan yung Magnum C. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi at ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at Haring Darating. Amen.
4: This is FMR Favorite Music Radio. Owned and operated by Philippine Collective Media Corporation. With corporate office located at Universal RE Building, Paseo de Roa Street, Makati City, Philippine Collective Media Corporation was granted a franchise to operate and maintain a radio and television stations in the Philippines. FMR, Favorite Music Radio, is serving the country through its regional stations, FMR Tacloban City, FMR Urmok, FMR Katbalogan, FMR Katarman, FMR

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
5: para sa program

Good vibes mo na yung itong oras po, 4:43 mga ka-vibes. Siyempre, ikaw ka pa na minaw sa FMR, favorite music radio, kapamilya ka-vibes. Ayan po. Mayong morning po! Ugay, mata na! Hawakan mo na ang... Hawak mo ang bed, hawak mo ang gabi. Ayan, no? May munggang siya tanan, no? Mga ka-vibes, mga pamilya. Ayan. Happy Tuesday po, mga ka-vibes. Tuesday po, Monday, no? Medyo mabagal yung ating araw ngayon. Okay, katong ni Agi, no? Magmata na ko. Lunes, magkatotod. Kaya't na magsabando. Ay, joke. Ay, sorry, ayaw. Gusto ko mo, Bernes na yun. Ayaw, Bernes, ay. Ayan po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Sa mga nag-tuning ka rin sa 101.9 FMR Davao. Ayan, mayo morning po. Good morning. Morning sa itong mga taga Davao City, Joan. No? Ayan. Huwag sa tanang nag-Mindanao ka rin. Mayo morning. Ay, sa mga drivers karon nga nagbiyahe mga ka-vibes, no? Ingat-ingat lang po. Ay, dapat masunod tag mga traffic sign. Masunod tag mga speed limit, lamyat, raka-raka. Sa to mga suking tigpaminaw di ano sa Davao International Airport. Ayan, mayo morning po sa tanan. Taxi drivers, Joan. Good morning din sa itong mga bus drivers. Morning din sa itong mga jeepney drivers. Good morning din sa mga truck drivers, wing van, mga ten wheelers, oh, mga Saddam. Lalo si Saddam. Ako sa una mga bayan, sa kadrive ko Saddam sa una mga bayan. Sa bukid na mo sa una, sa Swata. Drive ko Saddam. Dagan naman na nag-anang kuha na ano? Dagan naman na nag-i-staw ka na? Nang ikambya-kambya? Kakabaw, bangga dyan ka eh. Huwag kayo ka ng saktong training ka ng Saddam. Bangga. Sige na, nakuha ko ang skills sa ito ba? So, di yun makaya, no? Pang gagmay, rigitaan eh. Pang kutsi-kutsi. Pang, ano, bunggu-bunggu. Nakadrive na po kung kuhan, makabibs ka ng minibus. Gusto yung nakuha na. Kaya pa na driver bro itong adag ko na lusod na kayo mga ka-vibes. Hindi na makaya. Huwag kayo ka ng estimation bitaw ka ng mga estimate di ha huh? Magayong matamata mga ka-vibes no? Kailangan dahil kay saktong experience o nang saludo ko ng mga drivers uban labo na yung drivers sa 10 wheelers no? Huwag na sila mo parking no? Ayan po, may buntag ha sa itong mga, drivers na sweet lover, Char. Sure, oy, sweet lover na yung mo. Sige, Star, isa kayo ninyo gane. Ayan po. Ayan, good morning din sa mga nasa palingki karoon. Especially din sa bangkiruhan mga vibes, my morning. Sa mga nasa palingkiruhan karoon. Mga sayo na maho karoon sa karinderiya. Sayo na ngapi karoon. Ayan. Oh, mana ko pangapi? Mo ikaduhan lang siguro na ko ni. Ano ko ikapi dari, oy? Sa naman ni, oy? Char. Dung-dung, oh, yarn. Manalad yung kuda tilawan nga lamik yung kapihan mga kabad, no? Itong Magnum C, no? Sus! Pura ka na kinong og milk tea ba, no? Kanabi itong mga pika mga kabad, nga di ka mabalaka. Kaya ka nang, mayingon kag Magnum C, oo, oh, hindi ka mabalaka mga pipi sa pagtagduha, tagtuloy mong mahurot. Okay, wala man siya ka ng kuwan mga ka-vibes. Ka nang wala siya mga sugar nga ingon mga na, ingon sa mga 3-in-1. Wala siya yung nga na. Oh, lahi siya ka ng dili kulba. Oh. Kay herbal man siya nga coffee. Oh. Magnum C. Ito, padalaan tayo makadungog to rin. Ay, nakadungog to sila, no? Padalaan ko dari ka ng kape. Ay, kalame. Ayan po. Ay,
Good morning din sa mga tuning kanan sa 89.5 FM or Dove Nor. Ayan, good morning po. Good morning sa mga taga-Davao del Norte. Ingat mga batsoy. Ayan. Actually, karon sa 89.5, good morning sa mga taga-Panabo, Carmen, Parayon, Duhawling, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong, good morning din sa mga taga-Mako, Pindasan, yan, sa Sawata, sa Samal, yan, good morning po! Ay, grave na kung Samal, ay, kasamalo na yarn. Gusto nyo ko magsamal, mga ka-vibes na ba? Gusto nyo ko mag-unwind. Medyo kanina kahapon magod init kayo ba? Init kayo niya. Makalit na kagsulod o ganang aircon mito mga vibes. Huwag masabawan. Pag amping yung upir may mga vibes ha, kay muna ako na feel karon. Amping na to, no? Medyo labad akong ulo mga vibes. Pero okay lang, good vibes pa rin. Oh, ato na lang kapihan. Ini mo ginin tubig. Oh. Okay ra ka. Okay ra ko. Okay ra ko. Oh. Okay ra. Kaya ra. Kaya ra. Oh. Eh, tingog pa man. Hindi na mo tingog. Hindi na rin makaya. Ayan po mga ka-vibes, no? Ay, sa mga na-tune in karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ay, good morning sa mga taga Davao de Oro karon. Especially sa itong mga kaubanan sa FMR, no? 96.7. Good morning kang Jason Orbuda. Boss, my morning dia. Morning din kang Boss Tulit Rosales. And also kang Buri Pats. Ayan. O sa uban na kaubanan dia, no? O sa mga staff member dia sa FMR Davao de Oro. 96.7. Okay, good morning din sa mga taga Mawab. Good morning sa mga taga Nabunturan. Good morning sa mga taga Mungkayo. Ayan. Good morning sa mga taga Compostela, Maragusan, na Laak. Ayan. May morning po. Sa tanan na covered sa 96.7 mga vibes, no? Mayong pagpaminaw niya. May morning po. Good morning sa lahat. Uy, ka naminaw karon, no? O, pangapin na diha. Huwag mga ka na, manglungag na ka, andam na ka, kay eskwila ng mga bata. Huwag andam na ka, huwag na kay bana, eh. Andaman mo kay mo, duty na. O, di ba? Ano ra, simple lang yung buhay, buhay probinsya. Ako papiliyon ko mga vibes, oh, huwag ka na, papuyon ko, kwan. Ito ko ka ng province, oh. Gulay-gulay, isda-isda, di ba? Oh, simple lang. Simplihan lang ating buhay. Ayan, sa mga na-tunin po karon sa Tagum City, Davao del Norte. Mayong buntag sa mga taga-Tagum City roon. Mga naminaw karon mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ayan, especially din sa mga barangay, no? Barangay La Filipina. Ayan. Naaraw namin din sa Pilipina, nakatungko din mga ka-vibes, no? Ayan. Ayan, yan po na, tangin ninyo ito ang binisiyang horoscope para kaninyo mga ka-vibes, ha? Ano main program po itong horoscope or imo ang kapalaran binitsaya version po unang unya po na ay maghawa mga ka-vibes na so ilang japon mo sa itong paboritong radio ng FMR favorite music radio kapamilya ka-vibes itong oras po alas 4:51 na po

0: favorite music radio Davao.
1: Good Vibes Morning!
2: Good Vibes Morning po mga vibes. Ang oras po, alas 5 yung punto na po mga vibes. Siyempre, ikaw ka pinawin na rin sa itong paborito ng radyong FMR, Favorite Music Radio, Kapamilya Good Vibes. Uy, bangon na di ako, alas 5 na. Saan na magkaon? You need to wake up na po mga vibes. Kaya alas 5 na magkita na kung hayag dress gawa sa wala pa di ay. At mga 5:10 mga ka-vibes ka na. Muraga, makita na ako ang hayag sa gawas. Ayan na po mga ka-vibes. Sama sa akong gingon ganina, nga tuwang minisayang horoscope, no? O di aran na. Gawas agya, no? Yan! Nasugda nga itong first set po sa ating kapalaran for today po, mga ka-vibes, mga kapamilya. Ayan.

Ayala po. Tindugan ta ni B. Mga ganahan kong tindog rin na. Ayan po, disclaimer lang po muna sa ating binisayang horoscope. Sadyang katuwaan lang, huwag mong seryosohin. Ang kapalaran for today lang ni mga ka-vibes, ha? Ayaw! Updated mo ni Tagalaw nga tuwang binisay ang horoscope para kaninyo. Ayan, Mayo, morning sa mga Aris po! Morning sa mga Aris na to, di ha? March 21 to April 19. Ingon pa din sa mga Aris po, dunay makapasapot kanimo. Antok, nag-isapot ko ron. Aris, nagod ko nga ka ba? Sapot ko ron ay. Sapot na ko. Karo, masapot mo na, baby na. Sapot ko ka ba? Kaya labad ka kong ulo. Mata na ko bro, mabuo kong ulo eh. Sabi na, sobra ang tulog o huwag tulog. Ano mo ito ba? Sa kuha, sa isa kaadlaw mga vibes, akong tulog, kuhan, ragyot man. Ano, matulog mo kuha ka naman. Uli kuha ka ng kuhan. Uli kuha ikang skwilahan, mga alas 4. Matulog ko, alas 4, makamata ko, alas 6. 2 hours. Yeah, matulog na po ko, inig ka kuhan. May mga 5 hours, sige na ko sa isa kaadlaw. Ay, patay, tani. Delikado, ne. Ang numero sa mga Aris po, 528, ang lucky color is orange. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20, maghinam-hinam ka sa bago ni mga plano. Ito mga ba, sidro, may kanang natay bagong plano, kanang labo na, kanang kabalot sa resulta. Murag kag mga agot ba? Magkagot ka ba? Magkagot. Kani ba, murag? Kining planuhan ni eh, bro mapaldo bro kani ba? Pero kanay mo plano o good intention niya? Oh. Okay pa bro og kanang di na maayo imong plano do ay Jesus. Di gina madayon do. 431 po sa mga Taurus, yung lucky color is color blue. Morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Ilan pa din sa mga Gemini? Dunay mo hangyo kanima. Mo hangyo kay kwarta, wa koy kwarta. Nagan kay gana no bay pangyo ako daw baby, 6 kalibo lang. Iyuan mo kuni mo nga utro mo kung koy kwarta. Sino mo ka? Namin itong kapre, perma ko iskalibo na be, perma lang ko pre be. Diretson, di kapre, manghiram ka o imong pangayoon. Lahit, pero nung manghiram, magkabuang batag paningil. Sinood na. Kanang mga amigo ni mo. Manghiram ka kwarta? Ay na, manghiram ni mo. Kita pa yung magkabuwag paningil. Ibis kayo sila yung maulaw nga. Bay ba? Bay ba? Pahangyuan sa kuwebi ka ng kuwan-kuwan, weda yun. Kamu, nagpaluloy mo o ka ng kuwan. Nagpaluloy mo panghiram. Kami magkakuan o paningil sa inyo, ha? Pag bato, no kaulaw. Pag short, yan. Ano yung manghiram na ko kay Radyo. Iminso nyo, di ka dire. Nakadungog ka ron, huwag ka muna na mo'y gihirman nga tao. Paningkamot mo, huwag makabayad mo. Dili kay kamo pa'y kakuliton o singil sa inyong gihirman. Kamo, nagpakaulaw mo mo ka ng hangyo sa mo, ha? Di, kamo po'y mo approach o bayad. Dili kay kami pa'y maningilog ka ng...
Swerte nga maroon sa mga Gemini po. 315, may laki color is color green. Mga naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Ingon pa rin mga kabahams, oh. Masuta ang sikrito sa barkada. Mga na akong gingan. Ulay barkada daw nga kanang kwan. Na daw isang likoy. Mo ingon dito sa kopika. Kanang barkada daw, na daw isa kalikoy. Tinawad ba na mga kabahams? Ang tanan barkada na doon isa kalikoy. Isa rin yun kabuok na. Okay. Ayaw mo kumpiyansa sila ha. Mga likoy. Ayaw yung mga sikrito dra. Basing mabungka na kapat. Patay na kita na. 158 pa mga Cancer. Lagi color is yellow. Good morning naman dyan sa mga Leo. Good morning. July 23 to August 22, dunay mangutang kanimo, mauna na. Mauna na ron. Mauna na. Mauna na akong isulte. Dunay mangutang. Brr, pag mubayad ay yun. Bay, pa ka na nga po. Tanga ko pa yung kiling katapusan mo. Mubayad ko. Ako ginang tuyuod nga di ko maningil. Pero gusto ko ka nang makahinumdum sa baga. Nasa'y bayron nun. Oh. Hala, magpalimot-limot, man. Bay, kosta mo ang kwan, bay? Obligasyon, bay? Hala, pe, nakalimot. Nagasto na inuna ako, bay. Ay, sus! Nana ko nang mangingana lagi. O, oh, lagi na akong giingon lagi ba? O. Oh. 879 po, and lucky color is pink sa mga Leo diya. Ayaw mo patakag pangutang diya. So, sa mga Leo, ayaw mo pataka o pautang. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 22, September 22. Makasugi. Makasungi kasi mong siningan. Kasi makasungi mga kabayan. Kasi muna kanang-kanang makakuad ka, makatandog kasi ha? Yawa po di ako sorcery. Kay lalo, kay mga Bisaya ba? Bisaya gudi eh. Tandog mo iyang ego kay kanang ning angat ka gamay. Mo mi ana kabayo sa pag muangat ka gamay masuko bi ning silingan. Mo na pa mo dato ka palakit sa mong silingan. Oh. Wala na sila hala. Nag-deliver to nga supa. Bag-o nga supa gi-deliver. O nga ana. Ya, dapat yung gi-deliver nga kanang deliver nga kanang 50-inch nga TV. Siga ba yung mata sa mga silingan? Masa na yung mga anak bitaw mga vibes, oh? Oh? Oh, tinuod na! Wait, dismiss it, babe. Ay, kanang maring. Kasi bagong TV maring, 50-inch. Oh? Mga suya arn, mga suya arn! Good morning po kay Christine Zuita. Kami na sa itong live. Kung natanaw sa itong live po. Good morning po diha Mareng. Ano na siya? Kung gusto mo ka ng arang-arang mo pa, manangin mo siya yung silingan ha. Okay, ang uban ba yan? Masuya ba ng silingan? Labo na ka na magsabay ang mga truck. Mga truck ka nang isudlag. Huwag ka nang kuwan. Isudlag sopa.

0: aqui a FMR. Favorite Music Radio.
1: Good Vibes Morning! Vibes Morning po mga ka-vibes. Ito oras po 5:18 mga ka-vibes. Siyempre, ikaw ka pa namin naodris itong paboritong radyo ng FMR, Favorite Music Radio, Kapamilya Ka-vibes. Ayan na po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Here's our final set po sa ating minisay ang horse ko para kaninyo po mga ka-vibes. Ayan, mayong morning po sa mga Libra po. Oh, Libra na tama ka-vibes ha. September 24 to October 23. Ayan! Ayan pa rin mga ka-vibes, oh. Naay mausab sa imong mga plano. Ayan! Anam yun mga ka-vibes. Huwag kang mag-usap. Anam yun na sa katrabaho mga ka-vibes. Anam yung mga plans. Or ikaw na kasi eskwelahan. Anam, eskwelahan. Anam yung mga plano. Ingani, ingani. Ingana, ingun-ini. Dili tanan nga inyo ang plano matuman. Lagi na yung mausap usahay, mga ka-vibes. Kaya itong, karamo, abutay na mo ang kwan, mga ka-vibes. Amo ang World Tourism 2026. Ito mga ka-turistas diya, ha? Atangan nyo na, ha? 8 days na lang po, 7 days na lang diya. Next week na, mga ka-vibes, magsugod, ha? Dira sa CMDI Tago. CMDM ako nag-school lang. Oh? Ayan. So, tangin nyo itong mga event dira mga ka-vibes, no? Oh? Kami may nagdalaan na yung mga graduating students. Yan. Congratulations in an advance ha, sa itong mga fourth year students. Ayan. Sa CMDI Tagum po. Ako, sige na magpatiti sa CMDI ha. Hindi sila nagpatiti. Kung mo kabalo nga nindot kaya ang CMDI. Upat ako katuig dyan mga ka-vibes. So, wadyo ko yung problema. Kanilang uban, kanilang mga nabaguhan bitaw sa college. So, nabaguhan sila o kanang kwan. Nabaguhan sila iskwila. Lahi naman ang dagan mo mga ka-vibes. Sa mga yung kag-college. So, lahi ang dagan na mga ka-vibes. So, nang... Hindi mo patakad ko ano. 729 po sa mga Libra. Lucky color is orange. Okay naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 21. Never ka mang libak. Wow. Ati ko eh. Never dyan. You know what? Sure dyan. Never dyan ka ng libak. Weh. Ingat. Oh. 734 po sa mga Scorpio, lucky color is white. Sure dahil kung to nga, wakan ng liba ko eh. Kanani mong kinabuhi mga ka-vibes, so hindi kung to nga, wakan ng liba. Baka na ka. Sagittarius po, good morning, Sog. November 23 to December 21, na magparamdam kanimo ang imong ex. Sabra na tuk-an mag-o eh. Kanang nagparamdam daw ang ex. Actually, diyan. Ay, nako. Nagparamdam ang ex. 653 po sa mga Sagittarius. Yung lucky color is blue. Morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19, dunay kalit nga laag. Ano ang ganahan? Kanang pinakalit, kanang huwag iplano. Makadung... Makadungog to kong mga amigo ron. Sige nagplano. Oh. Ana si Neil, oh. Ana si Neil Marincilio. Sure pre, oips. Actually. Tingong na po ng maropok. Sure dia, Neil. Tarong dia, ha? O, ganahan ko na yung mga kalit nga laag. Okay, madayon. Puno kaning mga planado ay sir. Mayra kaning one drawing di koloran. 571 po sa mga Capricorn. And lucky numbers po, lucky color is blue. Boy naman dyan sa mga Aquarius. January 20 February 18 na laayon ka sa imong kauban. Ay po ha, kanang mga gila ID ha. Kanang uban mga gila ID na silang uyab no. Kanang sa mga kalabwe cold na mangkay ka. Cold na kay ka sa ako ba? Kailangan ka mo I love you. Yeah, ang kanang motor di na kunin mo kanang abrihan og steep nut. Kundoon kunin mo puguso na kayo. Saman. Okay pa ba ka? Okay pa ta? 436 po sa mga Aquarius. The lucky color is yellow. Good morning naman dyan sa mga Pisces. February 19 to March 20. Dunay makapalipay ni mo. Ay kalam eh. Kisa ino kapalipay ni mo Neil? Murag atong yagi, murag sad boy man kaya ka. Karoon murag happy happy na pug ka. Usap niyo status ni mo Neil Merencilio. Fourth, 844 po. Lucky color green sa mga Pisces po. Ayan. Wala ko iwaras mga ka-vimes, no? Ayan. Ay, thank you kayo sa yung tanda, no? So, bato ato ang final set po sa ating binisayang horoscope. Wala ko iigong oras mga ka-vimes. Ay, salamat kayo sa yung tanda, no? Sa mga nagsawa sa buwara sa hangin sa mga naminaw karon sa 101.9 FM or Davao. Good morning po. Good morning din sa mga naminaw karon sa 89.5 FM or Davao North. Also sa mga naminaw karon sa 96.7 FM or Davao de Oro. My morning po. Nangalan sa mong station manager Sir Willie Danred Dulatre. Sir, my morning po. Good morning. Ako na namilit ng mga vibes. So, para po at pohon. Sinigyan po sa itong programa ang Good Vibes Morning. Ako yung makaubay na DJ Badzoy po. Ayan. Here's my last song po. Ito Christmas song. Siyempre, maligayang Pasko. Oh, di ba? Bye-bye and God bless us all.

0: dugang sa ato ang health tips mahitungod sa kaimportante sa pag-usap pag-ayo sa ato ang mga gikaon or sa mga pagkaon. Tungod ka, importante kayo ang pag-usap aron nga ma-insakto ang pagtunaw o ang pagsuyop or pag-absorb sa mga sustansya gikan sa mga pagkaon. Kay bisusaon nimo kaon pero wala nimo ma-usap pag-ayo ang mga sustansya ana mga pinangga. Dili kaayo magamit sa atong mga lawas ug mao na hinungdan nga daghantang sakit, daghantang bation sa atong mga lawas. Timan anato nganong importante usapon pag-ayo kay sa atong pag-usap nagagawas usab ang laway nato. Sa atong laway naanay mga enzymes sama sa amylase, lipase. Mao ni sila ang mutabang pagdurog pagyud pagpino kaayo sa gikaon nato nga mga carbohydrates og fats. Ang carbohydrates mo na ito ang instant energy. Ang fats mo na siya ang mas mo pa efficient sa ato ang energy. Mas dugay ka maluya pag ang carbo o ang fats mag-combine sa imong diet. Unya, humagkaon, dili mo lingkod, dapat na ay 10 to 15 minutes nga lihok-lihok ay ha mo lingkod. Ang problem po sa pagkaon na itong carbohydrates o fats, kung dili nato mausap pag-ayo. Kanabito itong pagkaon nga dili mapino kaayo, dili mamasya kaayo, mapino kaayo, madugmo kaayo, maunay problema. Nganuman, ang pag-digest, paggaling lagi, aning carbohydrates o fats, nagkinahanglan og amylase og lipase nga gikan sa laway. The more nga imuhang mausap, the more ginausap nimo, the more magkadaghan imong laway, the more magkadaghan ang imuhang enzymes, digestive enzymes, o unsa may ilhanan nga wala nimo mausap pag-ayo. Sa panahon, dali ka madunlan sa imong pagkaon. Magkinahanglan kag tubig, aron nga di ka madunlan. Importante ang laway, importante ang pag-usap kaayo. Nganuman, ang ato ang hydrochloric acid, gina-trigger na siya, pinaagi sa pag-usap, pinaagi sa imong laway. Sa ato pa, pagdili kay ka nag-usap pag-ayo, dili kaayo malawayan ang imuhang pagkaon, ma-mix, no? Dili kay ma-mix ang pagkaon sa imong laway. Ang mahitabo, dili kaayo ready ang imuhang tiyan, ang imong estomago sa paggaling sa pagkaon nga imong itulon. Tungod kay bisag unsa pa kagutom nimo diha o nato diha, kung dili nimo usapon pag-ayo, malawayan pag-ayo, mapino pag-ayo imong pagkaon, ang imong tiyan dili ready sa pagdawat sa pagkaon nga imong tunlon. So sa ato pa, kung dili ready ang atong tiyan sa pag-digest aning fats, mahitabo magka-overfats ta. Ang mahitabo, mutaas tong kolesterol, mutaas ang tong fats or blood fats. So what happen? Kung mutaas tong blood fats sa tong mga dugo, sumala sa data, 6 out of 10 killer diseases sa ato ang nasod are related sa lifestyle. Sa ato ang nandan, but pasabot sa napulo nga sakit nga makamatay nga sakit sa nasod sa Pilipinas. Ang unom ana mga pinangga, related sa lifestyle, related sa ato ang naandan nga pagkaon, pag-inom. O kusa ni ana mga pinangga is kining fats. O kining fats mga pinangga, pagdili kaayo ni siya maggamit sa tong lawas, mao ni siya ang magbara, mubalot sa agianan dito sa ato ang mga kasing-kasing. Mao nay usa sa mga hinungdan sa gitawag coronary heart disease. Magbara ang imuhang ugat. Mao na importante kaayo nga kada kaon nato dapat usapon pag-ayo, malawayan pag-ayo para ma-digest siya pag-ayo pag-abot sa imuhang tiyan or sa imong stomach sa imong pagkaon. Kining mga sakit sama sa coronary artery disease, stroke, cancer og diabetes, ang sagad gyud hinungdan nga gipublish mao gyud ang pagpanigarilyo, mao gyud ang unhealthy diet, sobra sa processed food og sa mga taba, ang kakulang sa pag-ehersisyo, o sana sa makapa-stroke, makapa-cancer, makapa-diabetes, makapa-sakit sa atong kaugatan og kasing-kasing, og ang ato apong pagka-overweight, labi na kung ma-obese na gyud mga pinangga. O kining gitawag pagkapalainom sa alcoholic drinks. maunay sagad nga atong madungog. Pero sa research nakita nato unsa ka importante ang pag-usap kaayo sa tong pagkaon. Ug usa sa mga hinungdan nganong magka heart disease, nganong mas stroke, nganong mag cancer, nganong magka diabetes, bisan nga di ka nagapanigarilyo, bisag vegetarian ka, di ka mukaon og mga karne, pero paspas kang mukaon, oy, pwede di ka magkaroon ng heart disease. Kaya ang fats, ang carbohydrates, o ang protein, mga macronutrients na siya mga pinanggagitawag na siya building block, nga mga nutrients nga gikinahanglan nato sa atong lawas. Kinahanglan madugmok ni sila pag-ayo, mapino ni sila pag-ayo, paingon sa mga molecules or gagmayng mga particles nga gitawag monosaccharides, amino acids, and fatty acids. Kung ma-convert ni, ma-digest ni pag-ayo kaning carbohydrates, protein, and fats, ma-absorb ni siya kaayo sa atuang small intestine. Gamayng tinae, kay diha manggod gina-absorb, diha ginasuyop sa atong lawas ang mga sustansya nga imong gikaon. Mao na importante gyud kaayo nga atong hunahunaon while nagkaunta, giusap ba pag-ayo nako akong gikaon, na pino na ba kaayo, ayha nimo itulon mga pinangga. Kay naisgutan nato na sa miagi nato nga lektura, pag dagko pa gani kaayo imong pagkaon, 5 minutos pa lang gani human nakagkaon, ngadto-ngadto mao nimo kos. Hypertension, taas ang BP, diabetes, stroke, bisan arthritis mga pinanga. Heartburn, mag-aslom imong kutokoto, magsakit imong dughan, sige kagtugab, maghangin-hangin imong tiyan, mao nagingon sa mga katigulangan, kabuhi ngaway kabutangan. Pagkabuhion kaayo, sa puto na kaayo mga pinanga, labad ang ulo, di katarog tulog, sigig mata-mata, kapoy ang lawas inig kabuntag. Unsa hinungdan sakit, wa giusap pag-ayo ang pagkaon. Oh, daghang mga pasyente mabantayan ana. Dok, wa naman ko nikaon na itong mga bawal, dok. Panagsan na lang man. Nga nung namang gihapon yung sakit. Oh, usa nga lisod nga kamatuoran dawaton. Unsa kadali ka na human og kaon. Oy, 5 minutos, 10 minutos, humanag kaon. Ang healthy nga lifestyle, dapat 15 minutos, hantod 20 minutos, mahuman kag kaon.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: So, health tips na to, panawagan na to sa itong mga bus drivers. Basta long distance, long drive, pinanga, panahon nga mag-stop over. Kay para mangaon, dapat tagaig 20 minutos break. Maghunong mo di as kananan, dili kay 10 minutos lang, padali-dali o na to ang ato ang mga pasahero mukaon unya kitapon nga mga driver dali kita mahuman mao na hinungdan nga tag-as ang mga BP mao na hinungdan daghan sa mga bus driver imbis nga mo retire na gipang atake daghan sa mga bus driver nga nag-retired na pod gipang atake og daghan sa mga bus driver sweet lover aba unta tinuod no pero daghan sa mga driver sa puton mga pinangga mga konduktor sa puton tungod kay paspas kay mao magkaon soft drinks magkaon mahal na soft drinks mga pinangga sus semana ka usa ka duha dili gyud adlaw-adlawon unya pag sa puton na pod mao na hinungdan mo bagtok ang atong mga kasing-kasing taas ang ato ang inflammation sa itong lawas nga mahinungdan magka-arthritis ta. Nga bisan pa itong mga ugat sa ulo pwede magbagtok o maghubag tungod sa pagkasaputon. Pag magbagtok na po itong ugat sa ulo, mo na po hinungdan nga mas stroke ta. Mawito sa mga training sa mga sundalo, polis, pinahanglan yun, pinaspasay kaon. Pero pag humantag training pinangga, dapat ang atong lifestyle, 15 to 20 minutes gyud ang ato ang paghuman sa ato ang pagkaon. Mao na pag ginausap nimo pag-ayo imong pagkaon, dili gyud mo dako ang atong mga tiyan. Hinumduman nato pag dako na gani itong tiyan kaysa atong mga dughan, but pasabot maghinay-hinay na pud og kataas ang risgo nga mo bagtok ang atong mga kaugatan sa atong mga kasing-kasing og sa atong mga ulo. Hinumduman nato mga pinangga ha. Basta dili ka nagausap kaayo, dili nimo pinuhon pag-ayo ang imuhang gikaon, taas ang imuhang risgo nga magkaroon ka ng metabolic syndrome. Mao na siya ang kondisyon nga makabaton ka og taas nga kolesterol sa imong dugo, mutaas imong blood pressure, ma-overweight ta og ma-obese ta. Sobrang katambok na gyud mga pinangga. Mutaas ang imong blood sugar level. Og ang metabolic syndrome is serious condition. Dili ni kumpiyansaanan tungod kay aside nga magkaroon ka or taas mong risgo nga magkaroon ta ng cardiovascular disease sa kisa itong mga kasing-kasing kaugatan, diabetes, even cancer, usa sa mahatag nga sakit tungod sa metabolic syndrome. Mauna, usa pa pag-ayo ang imong gikaon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntagod to hapon. Labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga ibuntagod to hapon. Labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan ninyong paminaw. Pagkaan ninyong paminaw, layo ta sa mga ataki-ataki sa atong mga balatian. Layo ta sa mga ataki, layo po ta magkaroon ng metabolic syndrome. Ngayon tag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede po ka ngadto-ngadto, madaot ang kasing-kasi, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na kamuhago kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan og mga signs, ayaw na na siya pasagdahi nga ang atong conclusion, labi na madungog na to, no sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw, nga basta tinigo lang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kang gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong, daghang ang ipambati nga naman, kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na muhagok ang uban. Ang uban, magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay gawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og mo'y usa sa mga sikreto nga mutaas atong kinabuhi. Nganuman, insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon. Nagkainahinig kawala ang hagok. Nagkainahinig kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinig kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw sab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwintas imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta batas tong tulog na niabot jugag 7 hours, niabot jugag 8 hours, niabot jugag 9 hours? Mao na nga daghan sa mga senior citizen, magliso naglakaw. Nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha. Pang-nourishment ni siya. Pang-pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligon ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto yung dughan, imnilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig pinaga. Okay? So ang uban na, okay na gud kay ilang paminaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun. Sa mga nagahunhun nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede 3 times a day kung napay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, natay mga membro, kauban na to sa panimalay nga kusog mo hagok. Nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di ka bantay, ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog. Daghangag mga dagog lawas pero giatake. Kadlawon tungang gabi, sa isa buntag, dili ta dapat magkumpiyansa mga pinaga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinaga. Tagduha capsule before matulog or sa human panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulo-tulog yun ang imong inumon. No? Investment na para nga layo tas mga takis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag, tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Hinumduman lang nato nga dili matulog busog. Maugin ay balaod nga dapat malikayan nato ng dili nato i-practice nga mukhaong patag mga karne sa panihapon, mukhaong patag isda sa panihapon, mukhaong pataog daghang pagkaon sa panihapon. As much as possible, matag panihapon, pinubri lang yun dapat ang atong pagkaon. No? Labi na nga, nakakaonak sa pamahal. Mahaw o insaktong pagkaon sa paniudto insakto sahay nakasnack pa. Pagagabiya na pinangga dapat ginagmay. For example, musudan na lang kag kalabasa, musudan na lang kag mga sayote, mga ampalaya, musudan na lang kag mga dahon-dahon, musudan na lang kag mga sayon kaayong galingon nga inig katulog nimo gaana kay imuhang tiyan dili busog. Mao ni makapahinay-hinay pagkawala sa kusog mohagok o panahon kusog kang mohagok na yung tendency nga magkadako imong puson, magkadako imong tiyan. Kung magkadako imong tiyan, magka high blood ka, pwede po ka magka diabetes o uban pang mga gipambati. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mata gabi ipinangga. Kung nagibati, buntag uto hapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita, Domingo, hantod Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. So natay, free check-up, nga makita dito kung bagtok ba ang ato mga kasing-kasing, gabok ba ang ato mga bukog, unsa ang mga vitamins, unsa ang mga minerals ang gikinahanglan, unsa ang mga lifestyle nga dapat ato buhaton, bagtok ba ang kaugatan sa tong ulo, makita na dito pinangga. Nganong sigig banhod imong kamot, imong tiil? Nganong sigig sakit ang imong batang? Nganong sigig sakit ang imong likod? Nagapangurog-kurog ba ang imong kalawasan labi na sa mga senior citizen? Walay umoy nga mga batiis, walay umoy nga mga kusog sa atong mga senior citizen og sa mga hanap og mga mata, natay mga program para ana mga pinangga. Sa mga stroke patients, naputay program para dali ra mabalik ang kusog, dili malimtanon, dali makatulog sa gabi, og mabalik ang kusog sa mga pasyente nga miagi na og stroke. Bisita mo mga pinangga sa Doc Bri Wellness Center, Kanto, Julie's Bake Shop, dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Mahimong mo text or mo tawag sa 0968 574-3525. 0968 0917-574-3525.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang EXL makabuhay plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL makabuhay plus capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again,
7: 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
0: Basta healthy,
2: happy!
0: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. Unsa daw? Kaon kag katunga, so manang kaon kag katunga, dapat na ay temperance, na ay pagpugong sa kaugalingon. Kabalo ka mo pugong o ginapraktis ni mo nga pugngan ang imong kaugalingon, basta nakita ni mo nga enough na. Unsa man ang walk double, dapat ang imuhang pag-ehersisyo, dubliha pa ang imong exercise. Dubliha pa ang imong exercise, pasingot, kay diha manggod ang tig pakusgan sa atong tiyan, sa tuang sirkulasyon, sa atong dugo, ang pag-ehersisyo. Ang ato pong mga organ sa lawas, dili pud mo function insakto ang pagaling sa tong pagkaon, dili pud mo insakto pag-ayo, pag dili insakto or strong ang imuhang sirkulasyon sa imong dugo. Mailhan nato nga dili insakto imong sirkulasyon kung dugay ka sington. Nga bisan saon pa nimo og exercise, dugay ka sington. Lahi pud nang singot nga bugnaw ang imong singot kay ginaatake, ginakabuhi na pud kana pinanga. Laugh triple. Ngano man yung katuluhon pagyud kog pilo ang ato ang pagka malipayon or atong pagkakatawa. Ngano man kay bisan saon nimo og kaon or diet, bisan saon nimo og likay sa mga bawal, bisan saon nimo og ehersisyo, pero dili ka hingatawa, seryoso ka nga way kalipay. Naman po'y seryoso pero nay kalipay. Pero nakalimot kag katawa ba ng adlawa? No? So sumala bayas pagtuon nga dili mo ubos si kwinta kahigayon mo katawa kada adlaw aron nga himsog ang atong mga kasing-kasing. Ayan, nakakatawa na ba mo? Dok, kung may katawanan dok, ay dapat ikaw gyud mangita. Dili ta maghulat nga naay magpakatawa nato. Hala, katawa na diha o manghagwa ba ka diha? Sala na gyud na pinangga kung di nakaganahan mo gakos imong bana. Pwede ba sungsungugon ni mong gamay ang imong asawa o imong bana? Pwede ba imong kakuskakuson ni mong mga anak? Pwede po ang imong mga kauban sa trabaho? Basta within moral scope na imoralidad ba? O ang last kaning gitawag, love without measure. Bisan saon ni mo og diet, exercise, katawa, pero plastic tanan. Wa kay gugma, wa kay pailob kasi ang gugma is mapailobon. Ang gugma dili hambugiro. Bisan saon nimo og kanindot sa imuhang sakyanan. Bisan kun sa kadaghan nimo kwarta, kadato maayong trabaho pero hambugiro ta. So wala tay kalinaw sa tong kasing-kasing. Wala tay kalinaw sa unahuna. Unya pag wa tay kalinaw, ang atong sirkulasyon sa tong dugo hinay, masakiton ang atoang dugo. So daghan tag sakit gihapon later on. Kaya ang kahimsog sa panglawas, nag-agad man sa kahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo. O ang sirkulasyon sa dugo, nag-agad po na sa kondisyon sa atong huna-huna o kasing-kasing. Sa Isaiah chapter 1 verse 19, nagingon, "If you are willing and obedient," kung willing lang yung ka, o nagatuman, matinumanon yung taba, ang saad sa Ginoo siyang katawhan, you will eat the good things of the land. You will eat the good things of the land. Makabaton kag katagbawan sa imong kinabuhi. Makakaon ka sa mga healthy nga pagkaon o mga himsog nga pagkaon. Makapahimsog nga pagkaon. Ang keynotes for today, willing and obedient. Kana Old Testament na pinanga. O ang New Testament nagpamatuod pod. John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkaon unas tanan ni Ginoong Jesus di ay sa iyang kinabuhi, iyag yung siguruhon nga nahimo ba niya ang kabubuton sa iyang amahan nga nagpadala sa iyaha. Og sa pagtapos gyud, sa paghimo gyud, para healthy ta mga pinangga, dapat willing and obedient. Bawal ni, sige na lang, ato ning himoon, tabangi ko Lord sa paghimoan ni Lord para maging healthy ko Lord. Mabitag ingon sa Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Sige mo tawag sa kuwa Ginoo Ginoo, pero dili mo muhimo sa mga gipahimo nako diha sa inyo ha. Ang John chapter 8 verse 44, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So kung baka kung gihapon ta, anak ta sa yawa. Nagabuhat ta sa kabubuton sa yawa. Bisang sa gitag-angkon, naluwas na ta. Pero baka kung gihapon ta, ang amahan na to ang yawa. Kung napay nagplano na to din nga, mupatay o isig ka tao, anak gihapon siya sa yawa. Why labot ng pulis makapatay kriminal ha? Ingon ang 1 John 3:15, bisag kinsa nagdumot sa iyang igsuon, gitawag siya og mamamatay. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Basta nagdumot pa ka sa imong kaigsuonan or sa imong igsuon, gitawag gihapon kag mamamatay. Og wala kay kaluwasan sa tubangan sa Ginoo. Kinsa man ang dili makasulod dito sa langit, Revelation 21 verse 8, kadtong talawan, kadtong walay pagtuo, kadtong nagahimo gihapon sa gidumtan sa Ginoo, kadtong mga mamamatay, kadtong mga sexually immoral, mga mamamarang, mga nagsimbag Diyos-Diyos, og mga bakakon. O, mo naging sa Revelation 21 verse 8. Sa ato pa, ang pagtuo na to, wala siya magdala og bunga, ngadto-ngadto, nagpakita lang na siya nga ang atong pagpangalagad wala pa ta makasinati sa kaluwasan sa Diyos. Wala tagi pasaylo sa Ginoo para magpadayon sa pagpakasala pinangga. Wala tagi pasaylo para magpabilin ta sa kahugawan. Gipasaylo ta para makabaton tag bag-ong kinabuhi. Gipasaylo ta para mahimo tang willing og obedient sa Ginoo. Kay dili man pud ta pasayloon kung dili pud nato makita ang atong sala. Og dili pud ta i-acknowledge nato atong sala. Og dili pud ta maghinulsol, di pud ta pasayloon. Dili pud ta mga ipasaylo kung dili pud nato makita ang gugma sa Dios atoa. Ang kaayo gugma sa Dios mao'y mohatod sa tao sa paghinulsol. Sama sa duha kawatan dito sa cross, ang isa ra gyud ang napasaylo. Wala tong isa. Nganong napasaylo tong isa? Tungod kay giilas sa isa kawatan nga makasala sila. Og mihangyo ang usa kawatan nga kaluyan siya. Og dili siya kalimtan nga moadto niya sa paraiso uban ni Jesus. Ibutang natos tong nahuna alimpatakan mga pinangga. Kung natay pagtuo sa Ginoo, naay maintenance, willingness and obedient. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, maana natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygon ang Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Mga ito, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: I have EXL Makabuhay.
5: Kini

ka pamilya karangkada ka vibes. Oras na to karon sa FMR Philippine Standard Time. Alas 9 na sa buntag. Welcome, welcome sa atong panag-uban. Aragada. Adlaw kita karon nga Martes sa pizza 15 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sa ngalan ni Karangkada Dod sa Romantiko Tando. Kini inyong makauban karon. Karangkada Kid Libunao. Samtang atong gihulat karon ang ato ang mga signal gikan sa atong mga sister stations dinhi sa Davao Region aron sa paghatod kaninyo sa nagbagabagang balita. Og masaya rin nato kini mga kaigsoonan ang mga nagakapanghitabo sulod sa 24 oras dinhi sa sulod o gawas sa nasud. Welcome, welcome live ta karon sa 101.9 FMR Radio Davao og 89.5 FMR Radio Davnor, 96.7 FMR Radio Davao di Oro.

Good morning kaninyong tanan, avid listeners. Live po ta karon sa tog Facebook ang Kidong Niuda Libunaw.

May pagpaminaw di ha, paglanog-lanog sa may Bangkirohan Public Market. Di ha, sa may Agdaw. Og di ha, pod mga silingan sa may Matina. Ha, good morning sa inyo ha, di ha. Ato mga drivers, good morning. Kanunay gini nag-atang sa ato ang mga balita. Sa Facebook na to, good morning po diha kay Ellen Berador, Marjon Maganad. Good morning Kuya Kid, shout out midiri sa Kabunbun. Mary Joy Crismondo Porminto, good morning Sir Kid, from Igangon sa Wata, Kapi, samtang naminaw sa imang program, God bless you all. Og, Ati Pura Alabado, good morning diha. Good morning. Diha sa may Kundor. Wati ka nakita ito sa adlaw. Basta live ta sa ato ang Kidong New Dali Bunaw. Sa ato ang Karangkada sa Buntag. Sa mga nangita ni Elmer Dodd sa Romantico Tandok. Hulat-hulata lang ninyo kay napato sa Budjol. Nagbakasyon pas Bohol. Ang bulano lagi. Parehas po may amo ang akatopior to. Ako aramang mama ang bulano. So drop lang sa inyo mga comments diha sa to ang Facebook. Kidong Nyuda Libunaw. Alright na ni signal na. Connected na may galang ato ang nagsinugang ang mga balita. Maglilita magdugay mga kiksunan. Ano yan karon ang atong arangkada sa buntag mga balita. Arangkada. Adlaw kita karon nga Lunes mga silingan mga karangkada. It's a 15 na gyud adlaw nga Martes. Lunes taman Martes. Dito magdugay ni na karon nga tuang mga news headlines. Arangkada. Uluhan sa balitang lokal. 21 anyos nga PWD patay o kapit 30 ka pamilya na igo sa sunog sa Davao. Arangkada. Arangkada. Batan-on na lumos sa suba sa Panabo. Arangkada. Arangkada. Kapin usa ka gatos milyones nga ayuda na dawat sa Davao de Oro. Arangkada. Arangkada. Sa balitang regional, upat patay, kapin dosina angol sa gubot ng bomb parliamentary election. Arangkada. Arangkada. Sa balitang nasyonal, barangay ug iske elections dili na madayon. Arangkada. Arangkada. VAT systems loss sa kuryente gitanggal sa BIR. Arangkada. Arangkada. Matod sa kanihuwi sa Sandigan Bayan, VP Duterte posibleng dunay tulubagon sa salin. Arangkada. Arangkada. Og BBM mitingog sa pagkabungkag sa Uniteam. Arangkada. Arangkada. Balitang internasyonal, AI gikabalak ang makapatay sa tao sa 2030. Arangkada. Arangkada. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas babay na sa Asian Games human giirok sa China. Arangkada. Arangkada. Balitang showbiz, anak ni Janes gipasidan-an sa intriga

0: dugang pa sa balitang lokal.
1: Agada! Agada!
0: Kapin usa ka gatos milyones nga ayuda na dawat sa Davao de Oro. Mukabat sa kapin 100 million mga programa, proyekto o assistance gikan sa national government ang giturn over ngadto sa mga beneficiaryo sa Davao de Oro atol sa handog ng Pangulo kagahapon. Dungan ini gipasalamatan ni Governor Raul Mabanglo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga programa nga padayong gipaabot ngadto sa probinsya. Gitagana ang nahiskutang pundo nga tabang alang sa edukasyon, agrikultura, social services o gikan sa nagkalainlaing national government agencies. Gipadala ni Marcos si Dolly Undersecretary Warren Miklat isip iyang representante sa kalihukan nga kabahin sa selebrasyon sa iyang adlaw na tawhan. Alas 6:22 na mga silingan.
1: Agada!
0: Sa atong balitang regional.
1: Agada! Balita! Regional!
0: Upat ang patay o kapindusinang angol sa kagubot sa barn parliamentary election. Nahimong gubot o dugoon ang pagpahigayon sa unang eleksyon alang sa parlamento sa Bangsang Moro Region kagahapon. Upat ang kumpirmadong patay o 15 na angol sa nahitabong pagpamusil sulod sa polling center sa Dakbayan sa Cotabato pipila ka oras sa una mag-abli ang mga presinto alang sa butasyon. Sumala sa Bangsang Moro Police Regional Office, 7 ka mga insidente sa kagubot sa pagpamusil ang natala. Wala pa'y labot ang mga hitabo sa pagpandagmal sa mga suporter sa nagkadaiyang partido. 3 ka mga pulis pod ang nasamdan sa nitabong pinusilay batok sa mga armadong tao dito sa lungsod sa Sheriff Saiduna Mustafa sa Maguindanao del Sur. Sa labing ulahing partial and official tally kagabi, naguna ang Bangsang Moro Federal Party nga gisundan sa United Bangsang Moro Justice Party ug sa Barm Grand Coalition.
1: Agada! Balita! Regional!
0: Dugang pa sa atong balitang nasyonal.
1: Agada! Agada!
0: Barangay og iski election dili na madayon. Aprobado na sa ikatulong pagbasa ang balaod noon nga naglugway sa termino sa mga barangay og sangguniang kabataan officials ngadto sa 5 ka tuig. Binagi sa buto nga 1350 giuyunan sa mga senador ang Senate Bill Number 2387 nga giduso ni Senador Francis Escudero aron dugangan og usa ka tuig ang termino sa mga barangay giski officials. Dugang niini dili na mahinayon ang gitakda unta nga barangay giski election sa Nobyembre.

0: sa pagpadayon sa atong balitang nasyonal. Matod sa kanihuwis sa Sandigang Bayan, VP Duterte posibleng dunay tulubagon sa iyahang salin. Nagpasidaan ang usa ka kanhi maestrado sa Sandigang Bayan na nagpailang dili matinud-ano ng usa ka opisyal nga dunay mga kulang sa mga entry niini sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consalin. Matod ni retired presiding judge Amparo Kabutahi Tang, posibleng dunay planong pagtago sa tinuod nga kantidad sa kabtangan ng usa ka opisyal nga dili kumplito ang ibutang sa mga salin ini. Giluwatan ni Kabutahi Tang ang pamahayag sa iyang pagtistigo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kagahapon. Subay sa argumento sa House of Prosecution Panel, mipasa matod pa o kulang o dili tinuod nga salin ang Vice Presidente alang sa tuig 2022 hangtod sa tuig 2024. Hugot nga gihimakak ni Duterte, pinaagi sa iyang mga manalaban ang maong aligasyon sa impeachment court. Sa atong pagbalik, ang dugang pang mga balita dinhi lamang sa FMR Radio Network. At sa itunol ngadto sa Pikas Lawak.
1: FMR Favorite Music Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador B. Okay, Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, kapsul o kape. Ako'y gibata kamay, nawala kayo. Kalo si Ginoon, nawala kayo. Munang dingting niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kawinom, kalima, aneh, Magnum C, kapsul o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Alas 6:32. Diakaroon ang arangkada sa balitang internasyonal.
1: Arangkada balita international.
0: AI gikabalak-an makapatay sa tao sa tuig 2030.
1: Arangkada.
0: Nagpasidaan karong bag-o ang usa ka eksperto sa artificial intelligence nga nahimong mapuno ang tao sa kalibutan inig ka 2030 kung dili kontrolon ang paghawd sa AI. Matod ni Jacob Coxon, kani analyst sa AI firm nga Anthropic, labihan ka paspas ang naabot nga kaalam sa AI nga malabuan na niini ang kapasidad sa utok sa tao sa pagsulbad sa mga komplikadong problema sa siyensya ug matematika. Sumala ni Coxon, kapila na pod sila nakasugata nga ang mga labihan ka advanced nga AI dili na musunod sa giprograma sa ilang mga scientific og IT expert o nga magbuot-buot na sa mga kumaniini. Gikabalak-an ni Coxon nga basin maabot sa kalantip sa AI unsaon paghama og mga bomba og mga biochemical weapon sa ilang kabubuton bisan wala suguas sa mga taong programmer. Ang maong kabalaka sa AI expert giuyunan mismo sa mga tag-iya sa AI company nga sila si Dario Almudi, ang CEO sa Anthropic, og ni Sam Altman, ang CEO sa OpenAI. Gani si Elon Musk, kansang kampanyang Twitter dunay AI chatbot nga group nagbutyag nga kinahanglan ng lingkuran sa mga eksperto ang peligro sa posibleng hatod sa labihan kaanas sa artificial intelligence.
1: Arangkada.
0: Alas 6:35. Sa ato pagparayon sa atong balitang sports.
1: Arangkada. Balita. Sports.
0: Gilas Pilipinas babay na sa Asian Games human giirok sa nasod China.
1: Arangkada.
0: Tagak na sa Asian Games ang Gilas Pilipinas human gimudmud pag-ayo sa China sa men's basketball dito sa Nagoya, Japan kagahapon. Human giirok ang mga insik sa 2023 Asiad na basla ng mga Pinoy sa labihan kasakit human gipildi sa makauaw nga 105-61. Bugtong si Calvin Oftana lamang ang may score og double digit. Pinahagi sa 13 points alang sa team nga wala gyud gilung-an sa China nga dili malubong. Pagsugod pa lamang sa dula, may kamada na ang China og wala hatagig higayon nga muubos sa 37 points ang biya ni Nibatok sa Gilas Pilipinas. Naghawd alang sa China si Junji Wang uban sa 20 puntos.
1: Arangkada.
0: Katapusan sa atong balita, ang balitang showbiz.
1: Arangkada Showbiz.
0: Anak ni Janice gipasidan-an sa intriga sa showbiz.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Gidawat matod pa ni Janice de Belen nga mapagan sa mga intriga ang iyang anak nga si Kayla Estrada kung makigrelasyon kinig artista. Sumala ni Janice nga iya na usab gitambagan ang iyang anak nga andam og abli sa posibilidad nga malabayan sa intriga labi na ang matini idol nga si Daniel Padilla ang nahimong boyfriend niini. Matod ni Janice nga daw prediction come true ang iyang tambag dihang na publiko ang relasyon sa iyang anak o sa ex ni Catherine Bernardo. Dugang pa sa aktres na ana sa saktong edad ang iyang anak o nasayod na kini unsay iyang gisudlan.

Mga kato, naglangkob sa ato mga balita karong adlaw. Adlong nga Martes, pitsa 15 sa bulan sa September 2, 2026. Sa ngalan na lamang sa ato mga kaubanan sa FMR Radio Network, Technical Department Engineer Harrison Alvarez Arely. Itong station manager Billy Danrel Dulatre. Sa ngalan usab ni Dodge sa Romantico Tando. Inyong tig balita, Kid Libunaw. Mubalik ta human lamang sa pipila ka mga pahinumdum gikan sa sales department.

20 minutos, una muranga a las 7 es buntac. Ato ning tanaw ning inyuhang mga kondari, inyuhang mga sa tawag ani, inyong mga text. Huwag pag-iapon si Dudes Romantico Tando ka. Pero sigurado kung gimingaw mo niya, karong si Manaha, mo hinahina niya itong baktas, gikan sa Bohol, paingon dari sa Dabaw. Good morning diha kay M's Heart. Good morning Sir Kid, morning. Oga si Ilin Verador, si Marjon Maganad, Mary Joy Crismundo Pormintog, si Pura Alabado. Napo dali si Kuya Ardi, Kuya Ardi. Shout out kid, naminaw mi dali uban sa Kagangguhan. Sa Urban. Urban Kagangguhan, Panabo. Waltzing. Clean Fuizer ng Panabo. Sige, salamat kasi papaminaw diha. Og good morning po diha kay Tatoy Manulat na Minaw Store. Alas 6:41 na palihog ko pagsibo diha sa inyohang mga orasan. Annabel de la Cruz Adino, good morning sir, good morning. Og si Rolando Tungko, Minapod. Si Galagar Admer, good morning kid. Watching from Pantaron, Porok Jes, Santo Tomas. May buntag nyo dia. Ingan manusab si Leo Luzon Iguna. Good morning dia. Si Mary Jean Palban, good morning idol. Shout out ko sa mga guwapa o guwapo sa Buholano, Florida. Dagandaghan din mo dia, ha? Morning ninyo tanan dia. Og si Eliezer Antonio Maygay, nice morning brother kid. God bless you more today. Morning pod. Og si Chill Rose Tanudra Sabanal Bangkil, good morning sir kid. Shout out sa tibuok kasawata, ugma tanan trabahante sa GPCC. Good morning ninyo na. Sige. So ito na itaga pagtagad mga silingan. Paita no? Unang election, parliamentary election may gala dito sa BARM. Nagkagubot mandayon ba? Nagkagubot in taon dito sa bar. Lailain mga eksena ito makita sa mga balita sa telebisyon, social media. O gadoon na ginakabsag kinabuhi. Upat gidin taon ang nadisgrasya mga kaigsuunan. Gumikan sa nahimong kagubot. Gadoon ay mga pagpamusil. Sa ito pa, wagi na'y kapugong ang ato ang mga kapulisan sa kipahigayon ng eleksyon. Kipirte man ginilang gubutag. Imbes ka magkasinaptan ay kay parliamentary election gani na. Grabe gini lugara, no? Lugar diya, may gala sa Cotabato. Ma-eleksyon o kisgutanan, peace and order. Champion kita sila diya. Daghan taon, dosina-dosina mga igsoon ng angol sa nasangpit ng BARM election. Imbis mao ni una, dapat peaceful unta. No? Ang gipahigayon di ang election, kaya dapat mugawas gidi ang tinuod nga tingog sa to ang mga bangsang Moro, mga kapatid na bangsang Moro. Nahitabo diya karon, imbis gagitagaan sila sa gobyerno nga sila na doon na sila kaugalingong eleksyon sa ilang rehiyon,
Giila pa gid nga ilang rehiyon. Kagubot mahinuon ba? Aragada. So, una ning election may galas panggamhanan. At least ang BARM na dayon. Ang kining iske og barangay election, wa gyud. Aragada. Ato ning kanon naotang ma-address ni Tarong kay nagsugod na rabang ilang counting o ang resulta Miguel sa partial and official. Naguna dito ang partido ng Bangsang Moro Federal Party. O gisunda ni siya mga igsoon sa United Bangsang Moro Justice Party. O gikatulo ang BARM Grand Coalition. Grabing gubuta gapo na ay mga nagsyagit kadunay ni Agi nga mga armado ba yung nakasakay o dump truck. Kuyaw sa ila ha? Muagi lang sa karsada nakasakay? Gisundan mahigala o kanabang lain pong sakyanan? Yun na sila kakulba dito. O sa gawas pod sa presinto, na po yung mga sakyanan o SUV nagipang bunal-bunalan sa mga tao, mga silingan. Gibunal-bunalan. Guba in taon itong SUV. Wapon gibutyag magala kisay tagiya. At ito sa atop, gisayaw-sayawan dito sa hood. Kana bang? Klaro, kayo violation. Kayo. Sige lang kato, Siron, mga igsoon, mga tigpaminaw, guban pa mga balita. Inyo nang atangan, there is sa FMR Radio Network, ang pipila ka mga update, may tungo dito sa BARM election, o kinsa bagyo, budaog, kinsa bagyo, pinakauna may galang batch nga makalingkod, dito na pita sa may BARM. Importante kaya po ni siya, kasi pagtagad sa tumakigsoonang Muslim, mga silingan, sila yun maka plaster pod kay gihatag nas gobyerno labi nas gobyerno nga Marcos ang ilang gusto nga sila yun kana bang duna sila ilahag yun nga pag salida sa nasod Pilipinas na kaya nilang mubarok kaya sa ilang rehiyon pinagis tabang sa nasyonal nga magkahiusa nga to ang mga Bangsang Moro ato makiksunang Muslim mga kiksunang. Ay mo rabag higwaos kay paminaon magsige na lang sila dito may kirag ka ng gira-gira. Tama ba ko John Balasa nga nagtanaw sa tuwa kar- og si Ektra Dokala nga nagtanaw po good morning idol shout out midiri sa Porokdo San Roque salamat idol si Ariel Balindes nga na po nagtanaw sa tuwa ron alasay sa 49 bina. Morning kid, mga pita, si Jun Balasa o si Octavio Valle na nagtanaw po karo gabutaga Meli Rilampagos Kapala, good morning.

Og si Marjon Maganad ang anak karon diha nagtan-aw. Sa ato magpanay na lasay sa 49 na. Ato ang Gilas Pilipinas sa wagid impas gyud. Di lang kita magsilbi aning kuhan lagi. Di ta magsilbi aning mga dula bitong dinaghan. Di lang kita po idea na tagas kaya China. Dungawan ra ang Pilipino. Gipildi ganita sa Bahrain. Sa mga kuha na ito, kasagaran gina diha mga kaigsunan, mo lamang-lamang kita, kana lagi mga individual, ito giingon lagi na ako, balik-balik ko na na dari. Dito ta sa individual, dili ta dito, dinaghan kay pilihon man ta dito, basketball. Sa pagkadaog na itong dagko kay mga tao, tagas pag yun. Matuhod na ng Pilipino na ito. Tukaran mo nag-arthritis diretso. Di pareha may gala dito sa ubang mga nasod nga shooter pa tag-as pang tao. Di alam sa China da, no? Limang kag ang score 105-61, 40 puntos ang biya. Hinoon, karon ra po na nakabalos may gala ang China. Kaysa una, gikulata man po na sa Pilipino po. Pero di kito nga score. Pero grabe na gitong hagua to. Di pareha sa una mga silingan mga igala nga grabe ka kuan gyud. Grabe ka buinason tong Pilipino sa una nag-champion. Labi na South Korea. Nanagin ang basketball kay pilde magitag dinaghan dito lang ta sa pakusog ginoon kay kusgan gining Pilipino kaya mga tao mukha og bugas kusgan na dito rin tamo bawi sa powerlifter dito sa arnes kay abtik og kamot ning Pilipino kaya mga individual nga duwa bitaw boxing volleyball kula tahon ragi hapon ta. Kuwang lagi ta og programa sa kana bang sa sports. Kuwang ta. Although ato mga iski dunay budget pero ambot tingala ko nga di man maabot dito sa sports ang mga batan-on naa mahinoon dito sa rayot. Dito lang tas pakusog. Kay mahinumdom lagi ko ni Hedelinda Diaz parting kusgan na sa powerlifter ba? Ang atleta nag-champion na himong ilado pinakakusgan sa tibuok kalibutan may gala sa kababay sa powerlifter o gidevelop lagi nato na ato aning suportahan ng mga kusgan kay kargador sa palingke parting naghanang champion na to kining mga kanang kawatan na to nga mudagan na kwan makakawat perting kusuga mudagan o gato na madakpan na to anang training on dia sa open field padagandagan on tanda dia sa kanang dako bitaw kayong bagong kingdom ni Kibuloy Siaro. Posible na diha ang muabot ngon ana mga kaigsuna no? Daghan tag champion ana na apply kuan na apply sana contest may gala sa Pinosilay akini taga Barm mao ni atong iuna kay magkagubot gani election kada ba shooting competition share. May pagpabinaw diha sa may Santo Tomas. Nades John Batosalim. Good morning ni mo diha. Konsehal John Batosalim. Huwag na po diri si Ma'am Joy Tabalan sa Claro. Nagtanaw po si ito ha.
Guapa ra ba ni si Ma'am Joy? Claro, claro gyud ang iyang kagwapa. Og si Gymnice Abascial nga nag tan-aw pod sa 2 hours. Salamat kayo. Maminaw midre sa Mental Dabaw Kid. Maminaw midre sa may surplus. Japan surplus. Ah, sige, good morning ninyo dia. Mutabok ta karon taw-taw begala dito sa Labulabo ha. Dili pa ni ako ang programa unya pa. Pagumandre mabalhin ko dito sa akong studio. Dito sa Labulabo. May buntag diya sa mga taga-Talomo nga naminaw sa tuwa karon. Ubay-ubay gyud ang naminaw sa bani na ay mga murag announcement. Nya taud-taud na lang. Morning po sa taga-Ulas nga naminaw sa tuwa. Og taga Davao del Norte. Perting daghanas Davao del Norte nga naminaw. Na pinagi sa 89.5 FMR. Asa na dudes kid? Long time no hear man. Nagbakasyon pa si dudes kid. Doon ay gikuan. Mubanos po ko pohon. Balos po ko pohon o gana bang sa itawag gana bakasyon po pero sunod buwan pa kayo mo adto kumagalag Cebu pohon ha. Rene Bender Maglasang, good morning boss Kidong New Dalibunaw, shout out sa kumakauban sa Arbor Farm nga si Sir Robert and Ate Jeannie. Salamat boss kid. Salamat po sa inyong pagpaminaw diha sa inyong farm. Aragada. Beverly Tampipi, good morning. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga igsoon. Balik sana ako sa Pikas Lawa karon taon-taon. Sa atong pagbalik, kauban gihapon ninyo yung alagad sa programang Labo-Labo. So standby sa atong pagbalik, ayaw maghawa niya. Balik ko man lamang sa pipila ka mga painom. MR

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: one
1: two.
0: One use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay ikasod din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, karang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Bummerman. Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuga. Bummerman, Bummerman.
1: Dung, bombahi pa kupi.
0: Bummerman.
1: Dehang tapit ah, pislit-pislit ah.
2: Ganahan ka?
1: Oh, kalaming paminahon. Init-init og halang-halang nga mo dapat sa imong panit. Og, humot pa kaayo. On sa panangahaplas.
3: Kuya Lutz, herbal oil.
4: Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas naggikan gayod sa purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre cacao, tuba-tuba, kalapo ug luya. Busa makasali ka sa kaepektibo sa Kuya Dots Herbal Oil.
3: Kuya Dots Herbal Oil.
4: Hinumdumi ang ngalan Kuya Dots Herbal Oil.
2: Niya nga ko sweldo.
5: Kumpleto na ha?
2: Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo, lagi.
5: Ipagani.
1: Bibig ko no, be. Kaya akong ipon.
2: Giiha pa. Murag magkaklaro.
1: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
2: Isakto na, oy.
1: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
2: Laro na, day?
1: Di ko ni mo mailad.